0: Alas 9, papalitan po tayo ni katropang Gerald.
1: Yes, sir.
0: Alas 8. Sige po, lapit na po para mabilis-bilis po tayo. Okay. Naka-live din po tayo sa LED ng Big Dome ng munisipyo ng Rojas. Grabe ito, ha? Sa LED ng Big Dome, yung mga kaibigan natin dyan sa poblasyon na hindi po makapunta rito, may LED ho dyan sa Big Dome ng munisipyo. Pwede nyo mapanood. Screen na malaki yon, parang TV na malaki. Naka-live po ito sa XFM Palawan. Salamat po sa ating katuwang sa live coverage nito. Mga produkto ng Yes to Health Products. Turbo, Shanton Plus Coffee. Mamaya, introduce namin sa inyo yung mga produktong yan. Maganda sa katawan yan. Okay na po? Yung tatlo, kompleto na?
2: Sound check.
0: Ha? Paanda rin na po yung makina po natin.
2: Check, check.
0: Pantay-pantay muna. Sir, ilinya lang natin. Pantay-pantay bago nyo paanda rin. Para parehas tayo. Arky, Escualado, JR1, flatboat category. Race number 3. Sige po. Pantay na ba? Sige. Pwede na mong paanda rin po yung makina po ninyo. Sige po, paanda rin na po. Sir, sir. Hindi nyo makikita yung ano natin, yung flagman. Sandali, sandali. Pantay lang ho. Sir, sir, sir. Atras ka, sir. Yung puti, puti. Atras. Hindi nyo makikita yung flagman natin eh. Atras po, atras. O, abante itong dalawa. O, dyan ka na lang, sir. Yung puti, dyan ka na lang. Sir, yung dalawa, abante na lang. Nakikita nyo yung flagman? Kita nyo yung flagman? O, kita. O, sige. Yan ang titingnan ninyo pag go para pantay-pantay. Sige po, paanda rin na po yung makina po natin. Sige po. Paanda rin po ang mga makina po natin. Umandar na po yung dalawa. Isa na lang po. Arky, ikaw na lang. Umandar na? Si Arky na lang inihintay natin. Yung puti, yung orange at yung green. Yung green na lang ang hindi, umaabante yung makina po. Mandar na? Sige po. At marami-rami pa pong nakapila para sa ating karera for today. Napakaganda ng ating panahon. Salamat sa LGU at kay Mayor Pedi Zubando at sa sangguniang bayan ng munisipyo ng Rojas. Okay na? Ayaw na umandar. Sige po. Umandar na ba?
1: Ayaw. Wala pa, sir.
0: Okay. Yun! Yun! Ready! Get set! Go! Oh.
1: Wala pa, di pa nakasakay.
0: Okay, sandali, sandali. Go!
3: Flat stack ito?
0: Lagyan mo ng sound siya, sir. Itodo mo. Itodo mo. Yan. Para ganaan yung mga hinitin natin. Sige.

0: Mesa. Rojas, Asfalado.
1: JR-A2.
0: Kaitay. Ayan. Ayan sila sa harapan ninyo. Nagdidigmaan. Hindi pa rin masabi yan. Doon pa rin talaga sa kurbada nagkakatalo yan eh. Oh. Umahabol oh. Umahabol oh. Yan oh. Pag kurbada niyan, maghihiwala yan. Tingnan natin. Ha? Oh, sabi ko na eh. Oh? Sabuya, pag ikot sabuya yan. Doon yan nagkakatalo. Oh.

0: tingnan nyo kung bumirit. Okay. Thank you sa mga JC Brothers, 167 Merchandising, SR Pension, Edel Seaside, Samboton Trading, Maca Store, Kayaban Rice Store. Yan. Bababangit din natin mamaya. Salamat po sa inyo. Nakasunod yung drone dyan. Kung manunood kayo sa Facebook Live ninyo, makikita nyo. Yung hindi natin nakikita, nakikita ng drone video natin. Thank you, MIO Engineer. Ayan na, oh. Nako, lumagwat, ah. Lumagwat. Pero hindi natin masabi, malapad pa yung dagat. Malapad pa ang dagat. Parang kasunod.
1: Seat 3 natin.
0: Ito. Ano to? Rojas? Sige. Isang ikot pa. 8 yan. Susunod.
1: Stock semi natin. Sunod na dito. Popoy 3. GRE 1. San Antonio 3. Pila na po kayo dito sa harap para hindi po tayo matagalan.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat sa Pioneer Epoxy. Naku, tumirik po. Ating major sponsor, Pioneer Epoxy. Pag sinabi mong bangka, yung nag-aalaga ng bangka ninyo, Pioneer tumirik, Epoxy sir. Yan. May mga produkto dito mamaya. At meron ho silang ibabahagi doon sa mga winners natin. Maraming salamat po. Basta't karera ng bangka, Pioneer Epoxy. Tata ng matibay. Nagtawa si Malayo na. Sure ball na ito. Sino yun, sir? Okay. Ano yung sunod natin, pre? Sige po. Elimination pa lang tayo. Ito, semi na naman tayo. Race number ano to, sir? Ha? Race number 3. Lapit na po rito. Popoy. Popoy ba ito? Popoy 3, JRA 1, San Antonio 3. Semi, kargado ang mga makina, piston lang ang hindi ginalaw. Lapit na po rito. Congratulations. JRA, stock engine, elimination, pasok na sa semi. Congratulations, sir. Parang swerte yung mga puti niyo yun. Kanina pa nagpapanalo yung mga puti. Kumbaga sa mga ano, talisahin. Mga puti, swerte, may buwan eh. Ah, may buwan ba ngayon? Bulak damo. Pagliwanag, kanina pa nagpapanalo yung mga puti. Ha? Sir. Sige po, lapit na po. Mamaya, meron tayong mga bisita rito at papasalitain natin sila mamaya. Ano yun na ngayon? Popoy 3, JRA 1, San Antonio 3. Lapit na po rito. Elimination pa lang tayo. Ilan bang elimination ito? Marami-rami pa pala ito. Pangatlong laban pa lang tayo. Last 8 na, sige. Salamat po sa mga kababayan natin na nandito. Sana ma-enjoy ninyo ito. Mahaba pa ito. Semi-finals pa lang tayo. Okay, si yung medo natin, Sir Joel Nunez. Pasalitain muna natin. Aba, nagpiprepare sila rito. Yung medo natin, Sir Joel. Ay, ito pa. Lito ka, sir, para makita kanila. Minsay, sir, sa mga... Ang daming tao. Sir Joel, medo.
2: Magandang umaga sa ating mga kababayan. Samantalahin natin yung mga pagkakataon na mapanood at masaksihan natin ang ating mga kasali dito sa ating bangkarera. At balik. Sa ating ginagalang at butihing mayor ng ating bayan ng Rojas, Mayor Pedy Bautista Sabando, ang ating pong pagpupugay sa inyo, mahal na mayor. Siyempre sa ating mga opisyal ng ating bayan, sa ating vice mayor, Vice Mayor J.R. Rojas, at ang ating mga sangguniang bayan na nandito sa ngayon. At ulitin ko, siyempre, sa ating mayor na nagbigay sa atin ng bangkarerang ito. Sa ating chairman ng bangkarera, si Kuya Ed Agarap. Siyempre, kay Kuya Louie La Rosa. At sa team ng XFM na nandito kasama natin sa ngayon. Sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga nandito sa ngayon, samantalahin po natin at i-enjoy natin ang Bangkarera 2026. Wala tayong ibang pwedeng sabihin kundi mga kababayan, i-enjoy po natin at sa ating mga magkakarera sa Bangkarera, ipakita ang inyong galing, ang tapang at ang lakas sa ibabaw ng dagat. Pagpalain tayong lahat at i-enjoy natin ang panalaminan, ang ating Kasoy Festival, ang ating Foundation Day, at syempre ang piyesta sa bayan ng Rojas. Maraming salamat at i-enjoy natin ng gusto ang piyesta nating ito.
3: Thank you, Sir Joel na Medo. At ina-acknowledge natin si Sir Rodel Honrado, Kagawad Rodel Honrado ng Barangay Abarawan. Yan. Welcome, sir.
4: Good morning.
3: Okay, sana. Set number 3. Race number 3. Popoy 3. Tama ba ito? Popoy 3. JRA 1. San Antonio 3. Lapit na po, sir. Sino pa kulang? Lapit na po rito. Popoy 3, JRA 1, San Antonio 3. Sir, mga sir. Sino pang kulang? Ang San Antonio wala pa po. Ang San Antonio ay wala pa. Yung JRA 1, dito na. Popoy 3, dito na. San Antonio. San Antonio. Lapit na po rito. 5 minutes. Pag wala po, sila na lang maglalaban. Si Popoy at si JRA. Flatboat. Semi. Mga makinang kargado. Hindi lang dinalaw yung piston. Kaya tingnan nyo kung sumirit. Kala mo kidlat. Ang bibilis. San Antonio, 4 minutes po, sir. Hindi po tayo pwede maghintay maghapon. Mahaba-haba pang laban ito. Lapit na po rito. Tayo po'y napapanood ng live sa XFM Palawan. 104.7. Nadidinig din tayo sa radyo. Buong Palawan din. Sa Big Dome. Napapanood din tayo dyan sa poblasyon. Sokmed ng Municipal Mayor's Office. Napapanood din tayo. Nagko-cover din sila. Lapit na po dito yung mga tinawag natin. San Antonio! 3 minutes po. 3 minutes. Ito na. Sige po, lapit na rito. Semi. Itong semi, kung mapapansin nyo yung takbo nila, grabe, kala mo, mga kidlat kung humataw eh. Thank you, MIO, Engineer. Architect Gonzales. MIO. Tama ba? Architect. The best yung drone ni Architect. Maliit lang pero linaw. Kung manunood kayo ng Facebook Live sa XFM Palawan, mapapanood nyo kahit nandun sila sa laot. Nakasunod yung drone architect. Thank you, MIO. Sige po! Yung kasunod nito, Chief Stock. Sino yan? Para matawag na natin. Ready na kagad. Stock engine. So, ma'am, kailangan nyo pa ng kuryente? Ha? Ha? Set na, race number 4. Popoy Stock, Scarlett, Don Ismael, at San Antonio. Mamaya yan, kasunod nito. Mag-ready na kayo agad. Ready? Paanda rin na po yung mga makina po ninyo. Mabibilis tong mga makina nitong mga ito. Sige na, pwede na hong pumusta. Eh, pumusta. Pwede na hong manood. Bawal pala yung pusta.
4: Pwede?
3: Parang sabong. Parang sabong. Bawal po yan. Sige po, paanda rin na po yung makina po natin. Ready? Teka, nakaandar na ba lahat? Umandar na lahat? Ready? Ready? Go! Teka. Dali ah, dali. Okay, balik agad. Forma agad. Huwag mo napatayin yan. Pagbaba ng kanyang plug, takbo kayo ah. Sige, forma. Plugman, dinig mo ako dyan? Plugman, dinig mo ako. Sige, angat mo na yan. Ready? Sandali. Ready? Go! Yan, oh! Ataw na! Grabe kabilis! Oh! Okay. Ano ba yung...
4: Dikit ang laban.
3: Sandiwa. Grabe ka. Bumawi kayo ha, sandiwa ha. Gumuguhit sa dagat eh oh. Yan ang kagandahan pag wala pong alon. Pag may alon, di ko ganyan takbo niyan. Medyo sa kabal. Kaya kailangan, bilisan natin eh. Pambira, umahabol oh. Sa kurbada oh. Sa kurbada magkakatalo. Kinambyo. Yan na. Kurbada. Kurbada! Aroy! Wala naman oh. O dikitan, tatlo. Ang gandang laban nito. Yun oh. Pambihira oh. Grabe. Halos pantay lang. Sa kurbada magkakatalo to. Sa kurbada, 8 ikot ah, 8. Matindi ah. Praktisado, ayan oh. Dadaan sa harap natin yan. Dadaan sa harap natin. Ayan sila oh. Diskarte ng hinete yan eh. Sa hinete minsan magagaling. Magagaling itong mga hinete natin yan. Ayan oh. Hindi naman nagkakalayuan eh. Pero minsan sa kurbada nagkakatalo. Nako po!

0: siya pa, oh. Bato na tinapay pa, oh. Ay, nako talaga naman, oh. Oh, bro. Yeah, no? Hop, hop! Huwag kang hinto, huwag kang hinto! Oh,
1: Jimmy!
0: Ang bira, pumapalyo! Huwag kang hinto! Nangunguna ka na, huwag kang hinto! Pambira ang makina. Oh. Ayan pa isa. Oh. Ayan. Wala na. Rescue na tayo sa diwa. Anong nangyari? Ang galing ng guhit. Oh. Dire-diretso.
2: Sayang.
0: Sayang. Yan ang sinasabi natin. Parang manok. Mahiwaga ang sabog. Ang karera mahiwaga. Anong nangyari? Tingnan niyo yung makina niyo. Baka nabarahan lang.
1: First set elimination.
0: Oh, yan na. Oh. Ako, tumirik din yung isa, oh.
3: Ano?
1: J-R-A-1.
0: Tumirik din, oh.
1: Pampira
0: solo, no? Wala na.
3: Yung huli, siya na inauuna.
0: Mayaman mo na yan.
3: Yung pangatlo, siya na inauuna ngayon.
0: Ito, alam niyo yung swerte. Ito yung nahuhuli kanina, oh. Siya yung pinakamahina ang takbo, pinakahuli. Pero wala. Siya, solo niya ngayon, oh.
3: Takpong pogi na lang siya, oh.
0: Oo. May kasamang dasal yan, eh. May kasamang dasal. Biro mo na huhuli kanina, siya nang mag-isa na lang.
3: Swerte.
0: Swerte, Geraldo. Yan ang sinasabing pag sayo-sayo. Di ba? Biro mo hirap siya maghabol sa dalawa. Ngayon, siya na lang mag-isa.
4: Apo.
3: Di kaya sumabit yung salabay.
0: Okay. Solo. Gerald, solo.
3: Solo?
0: Oh, yan, oh.
3: Ang bihira.
0: Ay, kanina, kain siya ng alikabok kanina, eh.
3: Alikabok?
0: Oo, oh, kanina.
3: Sa dagat?
0: May alikabok. Kita mo ngayon. Takbong mayaman yan, oh. Takbong mayaman, oh.
3: Akalain mo yun, aba. Parang pinabagalan niya pa, eh.
0: Hindi, huli na nga siya kanina, eh.
3: Ay, ito talaga yung takbo niya. Mabagal talaga.
0: Oo, oh, pinauna niya lang. May kasamang dasal, eh.
3: Takbong pogi, oh.
0: May orasyon. Ito siya, oh. Takbong mayaman, oh. Chef, sino kasunod?
3: Kalahain mo yun,
0: oh. Acknowledge. Ayan, oh. Palyado pa, Gerald, oh.
3: Umabot pa?
0: Umabot. Nanalo pa ka mo.
3: Pupugak-pugak pa, oh. Umabot, nanalo pa.
0: Pambira, oh. Galing mo, sir.
3: Congratulations.
0: Oh, Aron. Pambira, palyado, nanalo pa. Biruin mo yan. Mahiwaga talaga, oh. Dali, may mensahe si Chef.
3: Siniswerte ka nga naman, oh.
5: Marshall, dyan sa mailong shirt, pabawas naman ang tao. Marshall! Mukhang nag-enjoy na kayo manood dyan, oh. Sige. Marshall, yung mga tao dyan, bawasan ninyo. Sa kalahati. Babasak na mamaya yan. Kuya Arman Sumbi. Kuya Arman! Kuya Arman! Kuya Arman, mamaya. Yung mga tao sa mailong shirt, pabawas naman, pakiusap na lang. Kasi baka bumagsak pa mamaya yan. Meron pa tayong madisgrasya pa.
0: Hindi natin umpisahan to pag hindi okay nagbawas ng tao dyan. Ayoko nating may madisgrasya. Nagkakasiyaan tayo dito. Baka, ano, bawas lang po. Ay, mga bata po sa baba. Sir, ay mga boys, boys. Yung sa baba, sir, pakikatok yan. Yung sa baba, yung mga bata. Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Alis kayo dyan. Dito kayo, dito kayo. Dito kayo! Huwag kayo dyan sa ilalim. Hindi natin umpisan to. Hanggang natin sa safety. Sir, dito kayo. Pakiano lang yung si yung mga bata. Dito lahat.
5: Doon sa may unahan ng pantalan, pwede naman doon sa may unahan. Bakante naman doon, mas safety kayo doon kasi semento yun. Pakiusap lang po. Baka bumagsak pa yung maipit pa yung mga tao. Baka kami mapulaan. Yung mga, ano natin, mga tatay natin. Sir, sir. Sir, naka-pink. Sir, dito po kayo, sir. Pakiusap lang po. Please lang. Baka magkaroon pa tayo ng disgrasya. Mahirap na. Magandang ma-prevent na kagad natin. Yung mga marshal dyan, huwag kayo mag-enjoy manood. I-control nyo yung tao dyan. Pasuyo na lang ako, ha? 50% lang dapat kasi mahirap na.

0: Pioneer! Let's go!
1: Ilastusin mo yan!
0: Pioneer yan, Gerald! Pioneer!
1: Luis! Tumataga!
0: Doc, Nikki! Pareño, yung municipal health officer natin. Doc, Nikki, Pareño. Thank you po. MHO sa assistance dito sa... Kailangan natin yung MHO dito. Dahil mainit ang panahon.
1: Yes, sir.
0: At yung mga karirista natin, hindi natin masabi, nandyan kaagad ang MHO. Thank you. Doc, Nikki, Pareño. Saan na kayo? Popoy! Dito tayo sa subok. Ano yun? Set number 4 ba? Stuck ito. Stuck. Popoy stuck. Scarlett, Don Ismael at saka San Antonio 1. Lapit na sir, lapit na. Lapit na, 5 minutes. 5 minutes. Sandiwa. Anong nangyari, Sandiwa? Pambira, gagalit si Praman niya. Pinisin lang ang karburador, baka marado lang. Ha? Panalo na kanina, naiwan pa, pero ganyan talaga. Popoy, stuck! Scarlett, Don Ismael, San Antonio, sana kayo mga sir. Para kayo na rin na sumali. 5 minutes. Sa loob ng 5 minuto, kahit isa lang yun nandyan, bibitawan namin yan po ah. 5 minutes, hindi po tayo pwede maghintay maghapon. Marami-rami pa ito. 50 bangka po ito. Lapit lang po. Oy, si Kapitan! Kap! Oh, kala ko si Kapitan. Kala ko si Kapitan. Si Kapitan rin na sumunod. Lapit po rito, sir! Popoy Stock, Scarlett, Don Ismael, San Antonio. 5 minutes po ah. So kahit na isa lang po o dalawa yung nandito sa harapan namin, bibitawan po natin yan. Sa loob ng 5 minuto pag wala pa kayo dito. Ayan po talaga yung ating rules. Kasi kumbaga tatagalin natin kakalahating oras, abay. Kailangan bago magtakip silim, nag-awarding na tayo sa mga mananalo. At saka iniiwasan ho natin yun pong alon. Alam mo namin, ayaw po ninyo yun. Dahil abala yan sa takbo. Yung alon, ito, binigyan tayong kalmadang dagat, samantalahin natin. Asan na kayo? Popoy Stock, Scarlett, Don Ismael, at saka yung San Antonio. Ay, ito na. Ano to? Stock lang ito. Walang galawang makina, pero ang bibilis. Check nyo yung mga makina po ninyo, ha? Para... Oh, sayang si Sumo. Wala dito eh. Sige po. Mamaya po, pamimeriendahin kayo ng Virginia Foods. Sumay at shake ham. Tama ba yan, ma'am? Ham? Ayun. Mamaya pa po, dahil hindi pa luto. Pag luto, pwede kayong tumikim, ha? Pero pipila ho kayo pagka... Pwede na pong tumikim, pila ho kayo para hindi yung magkagulo, ha? Oh. Tikman nyo po. At kung gustuhan ninyo, pwede yung bumili. Meron silang paninda rito. Nandyan din ho yung Pioneer Epoxy. Elastosil. Popoy!
2: No ads.
0: Saan
2: no
0: si Popoy?
2: Ads. No ads. Tara!
0: Scarlett! Scarlett! Tama na yung practice ba? Isang buwan na tayo kapapractice. Laban na ngayon eh. Magatagal pa tayo, mamaya. Hindi na mag-andar yan. Tama na po yung practice. Okay na po. Nakapag-practice na po tayo ng alos isang buwan. Wala na pong practice ngayon. Laban na po ito. Sana, Popoy. Nandiyan na. Scarlett, sana. San Antonio. 3 minutes na lang. Kung wala kayo, ito na. Winner, declare ko ng winner to. 5 minutes. San Antonio. Ante na. Scarlett, Popoy. Sige na po. Pakiusap lang. Eh, marami pa po naghihintay. Ay, si San Antonio, mamaya, tapos na yung practice natin, boss. Isang buwan na tayo practice ng practice, mamaya, hindi naman mag-andar yan. O, ito pa isa, o. Oh. Ay, nako. Paalala lang, o, doon sa mga may bangka, ha? Huwag ho nating mabalay yung karera dahil nagpa-practice. So, tapos na ho yung practice. Tapos na po. Laban na po ito. Isang buwan na ho halos, isang taon na tayo nagpa-practice. Tama na po. Wala nang lalarga po ha, wala nang lilipad na bangka dyan. Pakiusap po. Tapos na yung practice natin ha, bahala ho tayo eh. Sana? Popoy, dyan ha? Popoy? Scarlett? San Antonio? Ayun, San Antonio, sige po. Wala na ho magpa-practice, tapos na ho yung practice natin. Okay na po yung practice natin. Isang buwan na ho tayo nagpa-practice. Kasi kung papayagan natin ang ganyan, maabala ho tayo. Para mabilis-bilis po. Para din sa inyo ito. Kasi pag umalon ho, kayo rin ang maabala mamaya pagka lumakas yung alon. Kaya samantala ho natin yung panahon, nakalmada pa ho. Sige po. Popoy, nandiyan na. Scarlett, San Antonio. O yan, kompleto na. Sige po, ayun na lang. Ano ho ito? Flatboat. Stock. Walang galawang bangka. Walang galawang makina pala. Pioneer Epoxy, Elastoseal. Jay, pakitawag mo rin si manager. Epoxy. Gerald. Epoxy.

0: Refrigerator, martilyo,
1: oh, sige.
0: Aparador, pampatibay ng bangka.
1: Pwede. Sige po, paandarin na po ang makina natin. Paandarin na po natin yan. Sige po, start your engines. Sige. Atake na po ng kamago. Yan. Nasobrahan sa practice na. Yan. Yun, oh. Oh, yung dalawa na lang. Sandiwa ba? Sandiwa! Sandiwa! Ambira, oh. Sandiwa, kayo na lang. Halika. Sir, bitawan ko lang to. Sige na, sandiwa! Sabi ko sa inyo, lagyan nyo ng epoxy yan, eh. Diba, sir? Pioneer epoxy. Sige po, yung dalawa, umaandar na. Sandiwa na lang. Mm-hmm. Nako. 5 minutes po, 5 minutes. Yun! O, oh, yan, sige. Ready, ready, ready. Dali, dali. Go, sige, sige, sige, sige. Sige! Manager! Insay, mula sa Pioneer Epoxy!
2: Ayun, good morning po sa lahat ng nanonood. Nagpapasalamat ako kay Sir Louie and sa kay Mayor po ng Rojas, Palawan. Salamat po sa pag-sponsor ng Pioneer Epoxy, Tatak Matibay. May product po kami dito ng mga Pioneer Epoxy like Perglaze, Maestro Epoxy, Mighty Gasket, Mighty Ban, at iba pa po. Kung may mga tanong po kayo about sa product, punta lang po kayo sa booth namin.
1: 5 minutes po, 5 minutes.
2: Oh, and God bless.
1: Thank you, sir. Pag may tagas, i-pirate mo yan, yung bangka. Di ba, sir? Yan. Yun, oh.

0: Veterna San Antonio Escualado Charot. San Antonio 4 Escualado 1 Charot.
1: Charot.
0: Punta na po sa ano sa harap.
2: Apit na ka rito. J.
1: Charot, sir?
2: Oo, kasali yun. Charot. Okay, ito. Santa Monica to, ha? Tama, sir? Santa Monica, barangay ko yan.
1: Wala bang bangkaw-bangkaw?
2: Wala.
3: Siksikan, wala rin?
2: Wala rin.
1: Santa Monica
2: Santa
1: lang.
2: Monica lang, yan, oh. Oh, kita mo naman kung kumurbado yung mga taga Santa Monica, oh.
1: Aba, inuuga pa yung bangka?
2: Oo, oh, ganun talaga yan.
1: Para iskarte yun?
2: Oo, oh, yan, oh. Tignan mo yan. Yan.

0: Virginia products.
1: Mamaya may libre kayo sa Virginia products na matitikman.
2: Luto na, sir?
1: Ha?
2: Luto na? Ma'am?
1: Niluluto na. Relax ka lang. Kumain ka na, di ba?
2: Ah, hindi. Para sa tao.
1: Siomay, siomay, tsaka ham.
2: Yan talaga.
1: Oh. Okay, mukhang lamang na to si Scarlett.
2: Ibang Santa Monica.
1: Scarlett, Santa Monica yan. Barangay ko yan eh. Puerto yan eh. Okay, layo.
2: Sige,
1: layo
2: walang bangkaw-bangkaw. Balik kakampi ko ngayon mga
1: tita Rojas. Oh, Scarlett!
2: Scarlett!
1: Bakit bumalik yun?
2: Ano?
1: Anak ng tinapayo.
2: Ha?
1: Pinagmamayabang na kita, papunta kang Nortiman.
2: Babalik kita ng Puerto.
1: Saan magpunta yun?
2: Babalik na ng Puerto.
1: Ay, pao. Oy!
2: Hey!
1: Amaya ka na umuwi. Ay, naku naman talaga naman, oh.
2: Bumalik din siya. Umikot din.
1: Pambira, pinagmamalaki na kita. Ba't ka? Saan po punta yun?
2: Umikot lang.
1: Ha?
2: Umikot.
1: Oh, yan ang sinasabi ko. Memorize niyo yung ikot ninyo.
2: Ano ba?
1: Ang karera natin, papuntang norte. Papuntang surman siya.
2: Sabi, 8, 7 man yun.
1: Ang ikot natin, 8. Abay, sumiete. Sumiete, Gerard.
2: Eskwalado, ha?
1: Pinagmamalaki ko na eh.
3: Ahabol pa, hahabol.
1: Ha?
2: Aroy.
1: Ahabol pa yan.
2: May isa pa, last lap pa ba?
1: Hindi, pinagbigyan. Bumalik ng konti, J. Ha?
2: Bakit nagaganon?
1: Pambira naligaw. Yan ang sinasabi natin. Dapat po alam ninyo kung saan kayo ikot.
2: Na-briefing naman sila.
1: Si Sandiwa, nakadali rin, oh.
2: Akalain
1: Sandiwa.
2: Mo yun, oh. Talaga naman.
1: Pambira talaga naman, Sandiwa!
2: Congratulations! Kakampi kita, Sandiwa!
1: Eh, binigyan ng partida yan. Binigyan Woo! Ng partida. Pambira.
2: Panalo kami.
1: Saan ka nagpunta? Scarlett!
2: Ano ba?
1: Hoy! Pare!
2: Bakit?
1: Saan ka nagdaan? Mali ang daan mo naman talaga, oh. Grabe na yung introduction ko sa'yo. Ay, nakotala. Magalit si Monsayang yan.
2: malas lang.
1: Boss! Naligaw ka? Sir, Scarlett, naligaw?
2: Naligaw. Bawi lang.
1: Naligaw, bawi lang.
3: Baka hinahanap yung bahay mo kaluwi sa Santa Monica.
1: Hindi, pag sabi ko Santa Monica, biglang pauwi na dun eh. Hindi, naligaw lang. Yan ang sinasabi natin, ha, yung mga hinete. Sa meeting natin, i-memorize ninyo yung 8. Oo, ito si Santa Monica, sumiete. Hindi, bale, mamaya, alam na yung ruta. Panalo na, oh. Si Sandiwa, ang iting panalo sa Sandiwa, oh.
2: Talaga naman, oh. Swerte, eh.
1: Ah?
2: Parami na parami yung tao, kaluwi.
1: May laban pa. Loser versus loser, meron tayo, ah. Loser versus loser, yan yung napagkasunduan. So, may laban pa. Sige lang. Sa susunod. Mabilis talaga yung bangka niya. Oh, mabilis talaga.
2: Umiba lang yung direksyon, eh.
1: Oh, umiba lang. Sumiete, eh. Gerard, sumiete.
2: 8 dapat,
1: eh. 8 laban, eh. Hindi naka-lucky 9. Sige lang. Si Sandiwa, oh, bilis lumakad. Oh. Ngiting panalo. Oh.
2: Lucky. Yan,
1: oh. Mga bata ni Boy ito. Batang bangus yan. Batang bangus.
4: Madaling remedyohan.
2: Remedyohan natin.
4: Parang bago.
1: Charot! Saan si Charot?
2: Ayan, oh.
1: Charot, Eskwalado. San Antonio. Semi to. Dalawang dilaw, isang puti. Ambira. Ito magandang mga laban to. Gumugoy. Oh, yan na naman.
2: Practice lang.
1: Sige. Practice lang.
4: Paborito ng bayan.
1: Loser versus loser. Meron tayo. Iniling ng mga ano natin. Dalawang bitaw. Loser versus loser. Loser versus loser. Sasama natin sa semifinals yun. Loser versus loser. Sino yan?
3: Charot.
1: Saan ka, Charot? Teka mo na. Ina natin yung sounds. Ina natin yung sounds muna, ha? Charot. Andyan na lahat. Ready? Go! Balik.
3: Go!
2: Balik yan.
1: Matik. Unang tawag, Charot, pangalawang tawag, sir. Pangatlong tawag, wala pa rin. Go na lahat yan.
3: Charot.
2: Kandamatay lahat ng makina
1: Charot,
2: nila.
1: Charot, Eskwalado, San Antonio. Patay lahat ang makina. Ingat po kayo sa salabay, ha? Salabay.
2: Ibalik yan, ibalik.
1: Ingat sa salabay. Hindi ko natin maiwasan yung dagat. Charot, ang haba ng bangka mo, sir, ha? Parang pangkawil na yan, ha? Pero laban yan. Hindi siya bangka yan, makina yan, eh.
2: Ah, sa makina?
1: 7.8, semi. Kargado yan.
2: Hindi ba disadvantage yun pag mahaba?
1: Ha? Wala sa haba yan, sa makina yan, tsaka sa hinete.
3: Baka mamimisugo pa yan muna.
1: Oo. Teka muna, wala pa tong isa, oh. Sino yan? San Antonio. Sino yung tumirik?
2: Tatlo sila.
1: Charot, tumirik.
2: Tatlo, sir.
1: Pangalawang tirik mo, charot. Macha-charot na tayo yan, ha? Pangatlo, wala na. Sige, andar. Andarin na po natin yan. Tayo po'y napapanood sa Big Dome. Diyan sa poblasyon. Bukas. Na na na na na na na. Ilias Band. Atin sa inyo yan ng LGU ni Mayor Pedi Isabando at sangguniang bayan ng munisipyo ng Ross at yung ating mga kabarangay dito sa munisipyo ng Ross. Para mapasaya kayo sa panalaminahan at Kasoy Festival. Ready?
2: Wala pa.
1: Aw.
2: Naka-live din, sir.
1: Five XFM. Minutes, 5 minutes.
2: Uy, thank you.
1: 5 minutes. Ano yon? May papalitan. Magsasab yata.
2: Nang okay. Hinete?
1: Oh, magsasab. Yung live natin, napapanood tayo, Gerald?
2: Yes, sir. Malinaw.
1: Nang live na live.
2: Loud and clear.
1: Ito, kakaiba tong coverage natin. Mayroon tayong drone live feed galing sa MIO. Architect.
2: Ayan. Maraming salamat sa 450 live viewers natin. Sa
1: ilan?
2: 450 live viewers.
1: Oh, grabe. Oh.
2: Dami live. Oh, yan. Ano,
3: taob lahat, oh.
1: Ha?
3: Taob lahat.
1: Alin? oh, yan na. Yung bangkaan, tumaob. Mike. Ilan na yan? Ay, ilan na yan? Anong tamago na putol? Ha? May papalitan. 5 minutes. Tayo.
4: Pagkayo'y nabasagan.
1: Thank you, Pioneer. Meron pong display dito yung Pioneer Epoxy, ha? Baka po gusto nyo tingnan yung mga produkto nila. At mamaya po sa ating awarding, first, second, third, tatlong kategory, mayroon silang mga regalo para sa inyo, Pioneer. Patugtugin malakas ang Pioneer.

0: Sound check. Okay, sige. Plugman. Dinig mo ako dyan? Plugman, plugman. Okay. Ready? Go!
1: Grabe naman yan.
0: Ah, grabe oh.
1: May hugot?
0: Lipad talaga oh.
1: Grabe.
0: Umuhugot oh.
1: Sumusunod oh, yung drone.
0: Lagyan mo ng background yan para ganahan pa yan sila. Yeah!
1: Aroy!
0: Aroy! Ano nangyari?
2: Naliligaw.
1: Oh, hindi, umiwas lang yun sa alon.
0: Umiwas, umiwas, umiwas.
2: Umabol.
0: Pero umabol oh. Maabot pa, maabot pa yan.
1: Maabutan, maabutan.
0: Yun dalawa, oh.
1: Maabutan.
0: Yun dalawa, oh.
1: Nako.
0: Yan, Jay, oh. Sa kurbada, Jay. Tinan mo, Jay.
1: Anong nangyari sa isa?
0: Sa kurbada, yan dalawa. Tinan mo.
1: Aroy, lumayo na. Layo na nagwat.
0: Ayan, oh.
1: Grabe.
0: Nako, magwat, umagwat, umagwat.
1: Minting, tintakbo, minting.
0: Magwat. Umabot daw yun. Tinan mo yung puti, Jay, oh.
1: Ang layo na.
0: Mahataw, grabing bibidis. Same yan, eh.
1: Ito na, kurbada na.
0: Yan, yeah, kurbada, kita mo, oh.
1: Yari ka, kurbada. Yari ka, kurbada.
0: Huh?
1: Yun na!
0: Ayan!
1: Yun na!
0: Pira, dikit na! Sabi ko sa'yo, eh.
1: Aray!
0: Oh! Sabi ko sa'yo sa kurbada, eh. Ayan, dalawa, oh.
1: Isa pa, isa pang kurbada.
0: Saan ka? Huh?
1: Sa pula. Asa orange.
0: Hello, yun.

0: dyan sa Angkor Spot. Largahan lang natin ng tao dyan. Baka tamaan yung Starlink natin dyan eh. Mawala tayo sa air eh. Chip, paalalay na lang doon. Paalibre natin sa mga ano. Para lang yan doon sa ano natin, technician. Yung mga hindi kasama, paki dito na lang sa labas. Kasi pag nat... Ayan na! Yun, no?
1: Ocho, ocho.
0: Ang biro.
1: Ikorbana mo. Oy, sumubra. Sumubra, sumubra. Patay ka! Patay ka!
0: Hay! Sabi ko sa'yo, sa kurbana eh.
1: Nadali niya sa kurbana.
0: Kurbana, nagkakatalo yan eh.
1: Hindi, hahabol yan. Hahabolin niya pa rin yan.
0: Sa kurbana, nagkakatalo yan.
1: Pero speed pa rin talaga siya. Ay, nakahatak.
0: Habol pa, habol pa.
1: Mabilis talaga kasi ano niya pa eh, nabawi niya pa.
0: Maraming salamat sa ating kagalang-galang na alkalde, Mayor Freddy Sabando. Ah, umayaw na, oh, ayaw na.
1: Ah, santo, santo. Santo na, punta. Surrender.
0: Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Ayun, dalawa, oh. Ah, saan ka, Jay?
1: Ano? Surrender, oh. Aroy, yari ka.
0: Dilaw parehas yan.
1: Para yung dilaw,
0: sa kurbada, oh.
1: Doon ako sa una, sir, sa una.
0: Ayaw na si Puti, ayaw na. Ayaw na, di na siya hahabol.
1: Doon ako, ito sa mahaba, sir. Doon ako sa mahaba.
0: Ha?
1: Sa mahaba.
0: Sabi ko sa'yo, wala sa pangkayan, eh. Wala sa haba yan, eh. Sa tibay, sa makina yan.
1: Sa makina. Oh. Aroy, umagwat pa.
0: Ayan, wala na.
1: Malayo na, oh. Umagwat.

0: Apoy,
1: oh. Oh, Roy, Roy, Roy, Roy. Didipit.
0: Pero wag kang pakasya siguro sa korbada. Sabi ko sa'yo eh.
1: Isang korbada na lang yan.
0: Oh, yan na.
2: Korbada na, korbada na.
1: Sumubra na naman.
0: Tingin mo, Mike.
2: Dako, yan na.
1: Sumubra yan, oh.
2: Dako.
0: Sabi ko sa'yo.
2: Sumubra
0: yan. Sa korbada nagkakatalo. Ayan na. Huling ano yan.
1: Lumabol, lumabol.
0: News director, Ardi, Ardi.
1: Yes, sir.
0: Tingnan mo ito, pakares ito.
1: Lumabol, lumabol. Aroy, dikit.
0: Dikit yan.
1: Mahirap to. Titignan natin kung sino yung manalo.
0: Pantay!
1: Pantay! Dikit ang laban.
0: Dikit
1: yan! Dikit yan! Videoan ninyo!
0: Dikit yan!
1: Dikit! Ang tindinod!
0: Ang galing mo, brad!
1: Ano yun? May tumalsing
0: na. Ang galing mo, brad! Matinding laban ito.
1: Grabe!
2: Akala ko na kukuha ni Charot eh.
0: Ang birat.
1: Ano yung nakagal?
0: Ha?
1: Ano yung nalaglag na bagay doon ni Charot?
0: Sabay sila, hinataw eh.
1: Grabe, iwiwi na suwas hanggang
0: dulo
1: eh.
0: Grabing laban yun ah.
1: Pero mas maganda yan.
0: Nakakinta yun eh.
1: Ah, yan.
2: Magaling magkorbada si Charot eh.
0: Congrats ah. Congrats, congrats. Magaling, magaling. Dito lang nagkatalo sa...
1: Galing, galing.
0: Stretch. Teka muna, rescue na. May rescue ba?
1: May ano eh. Merong gamit kasi sir na bumagsak. Nahulog.
0: West Fighter. Ang gaganda ng laban. Gerard. Ang gaganda ng laban.
1: Paganda na ng paganda yung laban.
0: Paganda dahil paganda yung laban.
1: Palapit na tayo doon sa ano?
0: Stock tayo, stock.
1: Palapit na tayo
0: West
1: sa...
0: West Spicer!
1: Pabawas
0: Grande na po lang. Grande One! Dear Boys! Lapit na rito. Matinding laban. Dito sa ano, Jay? Sa stretch ng katalo?
1: Last stretch.
0: Saka sa korbada, di ba? Sabi ko
1: sa korbada, sir. Oh, pati last stretch.
2: Sa korbada...
0: Oh, yan. West Spicer.
1: Announcement lang, announcement lang sa mga tao na nandito ho sa loob ng ano ha. Mintay lang namin na ano lang, naiilan lang yung tao dito kasi may mga gamit po baka matapakan.
0: Baka tamaan yung Starlink natin diyan, mapuputol yung live feed natin. Maras libo-libong tao nanonood sa atin ngayon. So ayaw nating mabitin sila sa laro.
2: So, ako may pa-sample na Choy, yung Virginia.
1: Ha? Pero na.
0: Sana.
2: May patikim na. Ito na lang, tikman mo na, tikman mo. Kalawin, ito to.
0: Ayusin mo.
2: Ah? Ito, patikim daw sa'yo, Kalawin, patikim.
0: Hindi, doon.
2: Kalawin, punta ka daw muna dito.
0: Dali ah.
3: Tagal tibay, tag-init o tagulay.
0: Pagpasensya muna niyo ako.
2: Sir Ed.
0: Tikman ko muna itong
2: Sir Ed,
0: ito. Oh, saan dito? Ito sa akin. Mahang ito eh.
1: Pabawas kami ng tao ha, dito. Pabawas kami ng tao.
0: Saan yung camera?
2: Picture.
0: Ah, picture.
2: Joy, picture daw.
1: Yes, sir.
0: Dali lang, chip pantay dagat.
2: Basta
0: chip kasi puro na to eh. Puro pusit, tumigim ka lang ham. Yan. Okay.
1: Thank you.
2: Sir, pwede na tikpan. Tikpan.
0: Tawagin doon, di ba?
1: Yung tao pa pwede. Sugod na sila sa Virginia, pwede na.
2: Ayusin para. Mamaya konti.
0: Dali lang po ah. Pag sabi kong pila po, pila ah. Pwede na silang papilain, ma'am? Pipila?
1: Videohan natin yung Renz.
0: Ha?
1: Videohan natin.
0: Pila? Lapit na po yung mga magkakarera ha.
2: Oh. Ay, Virginia. Sumay na Virginia.
0: Sige, tikman ninyo.
2: Up.
0: Dito lang sa labas, Mike, para hindi magkagulo dyan. Yung mga basura po natin, ilagay sa basurahan, ha? Ayaw nating magkalat dito at pagagalitan nyo tayo ng PR.
1: Sir,
0: PPA.
1: Live update tayo. Simula nang nag-live tayo kaninang umaga, 7 a.m., naka 10,000 400 views na tayo.
0: Oh, grabe naman yan.
1: 10,400 views. Maraming salamat po sa mga nanonood sa Facebook Live ng XFM.
0: Salamat.
1: Sa mga taga-Rojas na nandito ho ngayon, baka hindi pa kayo naka-follow. Kung hawak ninyo yung inyong cellphone, i-type nyo lang po yung XFM Palawan. Tapos maki-follow na rin po.
0: Yun. Salamat din yung mga produkto ng Yes to Health. Amin nung... Ginagarantiya na gaganda po yung katawan natin. Turbo, yung Premium D3, Shanton Plus Herbal Oil, Shanton Coffee Mix. Subukan nyo po yan para sa maganda ang kalusugan po ninyo. Produkto ng Yes to Health yan. Okay.
1: Yung Turbo po, 2 araw yung visa. Solid.
0: Solid.
1: Oo.
0: Oh. Ano yan?
1: Turbo ba? Turbo.
0: West Fighter 3, Grande One, at saka Dear Boys. Lapit dito! Bon. Pipi-play mo yung isa?
4: Si Mighty Bongo.
0: Sponsors to sa kabila. Lapit na po! At pa! Kailan na ba tayo? Number 5.
4: Ano mang sila?
0: Sige po, para matapos tayo ng maga.
1: Mighty Band po. Mighty Band, ha?

0: grande.
1: Virginia.
0: Grande kayan, grande. Aje, ah? Hindi, ito, seat number 5 tayo. Ah, dear boy. Grande kayo yan? Grande? Grande ito? Grande kayo po yan? Hindi. Ano sila? Grande, dear boy, saka West Fighter 3. Lapit na po rito. 5 minutes po. 5 minutes.

0: 91, Dear Boys. Punta na po kayo. Kayo na yung susunod na bibitawan. Dear Boys, Dear Boys.
1: Sir, pwede na pala.
2: Sige po. Pumila na po kayo dito yung mga gustong tumikim po ng produkto ng Virginia.
1: So good!
2: So good, mga kapatid. Pero pila lang po, ha? Tikman po ninyo. Pindot-pindot lang po para mapagbigyan natin yung iba, ha? Pag napindot na, mga dalawang pindot, okay na. Tikman po ninyo. Produkto ng Virginia. Lapit na po rito yung mga kalahok.
1: Tusok-tusok lang, tusok-tusok.
2: Tusok-tusok lang. Huwag niyo tusukin lahat para makatikim lahat. Okay. Luncheon meat, chicken siomay, Hungarian sausage, chicken luncheon meat. Nandito rin po ang Pioneer Epoxy, Marine Epoxy, tatak matibay. Para sa tamang pangangalaga po ng inyong mga bangka. High performance marine application. Marine Epoxy. Ano sa sagwanan? Ano sa atin? Yung sagwanan po natin, maganda po kayo, alas 12, bibitawan po natin ang sabay-sabay. Ilan yung sagwanan natin, ma'am?
1: 17.
2: 17 sagwanan, sabay-sabay ito, isang rumbo lang, tapos balik. 5,000, 3,000, 2,000. Alas 12 po, mag-ready lang kayo. Kasi noon break ito, so yung alas 12 natin, sagwanan o buksay. Sabi ni Mayor Pedi, dapat mayroong ganitong kasiyahan para sa mga lokal nating mangisda sa Bayan ng Rojas. Nasaan na? Si Kapitan... Kapitan Trinidad? Nandito, Kap, ng Barangay 4. Ayun, si Kap. Alika dito, Kap.
3: Ayun.
2: Bigyan natin mensahe si Kap.
1: Good morning, Kap.
2: Kap, good morning.
3: Na-interview natin ito nakaraan ka, Louie.
2: Oo nga. Bigyan mo ng mensahe yung mga kababayan natin dito. Ang daming tao, Kap.
4: Isang mapagpala at ligtas na umaga po sa ating lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan po ng ating municipal mayor po sa pangunguna po ng Abantay Dagat. Sir Ed Agarap, ayun. Good morning po at sa kasamahan sa XFM po. Ito po ay first bangkarira po ng ating butihing mayor. Kami po ay nagpapaalala sa inyo na tayo po ay mag-iingat. Sana po ang okasyong ito ay maging ligtas sa ating lahat. At nagpapaalala po tayo na ang inyong mga basura po ay ilagay po sa tamang lalagyan. Makiisa po tayo at suportahan po natin ang okasyong ito. God bless po sa ating lahat.
2: Kapitan Trinidad, palakpakan nyo naman si Kapitan Mambira. May term ka pa, Kap, di ba? Oh, mananalo pa ito. Magaling na kapitan to. Oh, okay na? Start your engines. Paanda rin na po yung makina po ninyo. Teka daw, teka. Yung puti ay sumisinyas. Asan na yung nagdo-document? Rens, yung Virginia, kunan natin, tsaka yung proxy, pa-i-post doon, ha? Okay na? Pwede nang paanda rin yung makina po ninyo? Okay. Ready, go! Ataw! Sige! Panat! Stuck in dito. Sir, yung kasunod.
5: Hanap mo ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main brand, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Portland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, TBC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital
2: printing services. ANSA Frontline Hub. Alas 12, bibitawan namin kayo. 17 kayo. Sagwan-sagwan lang ito. Dalawang tao sa isang bangka. Isang diretso lang, tapos balik. Masaya ito. Mamayang alas 12.
1: Sabay-sabay ito, sir.
2: Sabay-sabay yan. Walang registration, walang gasolina.

0: katropang Gerald Galis, kagawad ng Bangkaw-Bangkaw.
1: Yes po, good morning po sa inyo lahat. Kagawad Gerald Galis at si kagawad Mike.
2: Siyempre, kagawad Mike Escote, good morning.
1: Barangay Siksikan.
2: Iyon, katabi natin yung gwapo kagawad ng Barangay Ebarawan.
1: Kung gusto niyo pong makita si kagawad Mike, lapit lang po kayo dito. Ay, mamaya na pala.
2: O, kasabi mo natin, Choy. Si kagawad Dornel Honrado, kagawad, good morning. Bati ka muna sa mga nanonood sa atin dito.
3: Una-una sa lahat, magandang umaga po sa ating mga bisita dito sa bayan ng Rojas. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa ating putihing mayor, Mayor P.D. Bautista Sabando, kasama si Vice Mayor G.R. Inuas, sampunang bayan member. Sa kauna-unahang first PBS Bangkarera 2026. So nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanood dito sa Bangkarera na ito dahil unang-una, first time talaga nangyari dito sa bayan ng Rojas. At sa lahat ng mga bisita na dito, enjoy lang tayo para sa mairaos natin ng maayos at matagumpay ang Bangkarera. Magandang salamat po. Magandang umaga.
2: Yun, salamat po kay Barangay Kagawad Rodel Honrado ng Barangay Abarawan, Rojas, Palawan.
1: Thank you, Kagawad.
2: Yun, kita-kita sa'yo sa liga ng barangay.
1: So, inyo pong napapanood, ito pong set 5. Elimination round ng flatboat. Ang nangunguna ay Grandi 1
2: from
1: munisipyo ng Taytay.
2: Taytay talaga naman. Oh.
1: Magkakalayo silang tatlo eh.
2: Oh, yan na. Pero hahabol yan. Baka umabol pa oh. Oh. Sa mga taga-bayan ng Rojas, palakpakan muna tayo dyan! Parang wala ah. Gutom na ba? Okay, magkalala, may pagkakain dyan ako sa Virginia Foods Incorporated.
1: Pahingi kami ng konting background.
2: Yun.

0: Semi-open.
1: Ayun o.
0: Lapit na ho kayo dito. San Antonio 5.
1: Nako, tumirik yung isa.
0: JRA 2.
1: Tumirik siya yung isa,
0: Joy. At Squalado 2. Ayun o. Grandi 1. Stock po yan. Stock yung pong napapanood ninyo. Kaya parang nagre-relax lang.
1: Yun. Sayang yung pangalawa. Tumirik
0: yun.
1: Pa.
0: Yun. Congratulations po sa munisipyo ng Taytay. Grandi 1. Grandi 1. Next na ho. Lapit na kayo. Para sa semi-open. Set 5. San Antonio 5. JRA 2. Esqualado. O, sana ho kayo. Kayo na yung kasunod.
1: Pa-rescue mo na yung isa. Rescue, Choy.
0: Ayun. Maraming salamat sa Philippine Coast Guard.
1: Nire-rescue na yung isa.
0: Tumirik. Nire-rescue na. Yan. Second place yung Dare Boys. Okay.
1: O, salamat po na sa mga sponsors natin. Siyempre, kasama natin ngayon ang Pioneer Epoxy. Yan talaga, tatak tibay ng mga bangka yan, ha. Salamat din sa Virginia Falls Incorporated, sa ANSA Print Hub, at sa lahat ng mga sponsors natin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa panunood sa ating first Bangkarera Mayor PBS 2026. Lastusin mo yan, di ba'y natumatagal? Ayun, napapanood tayo sa Bitcom, sa LED, dyan po sa munisipyo. Yan, ha? Si Mayor Pini Sabando doon nanonood, kitang-kita tayo malinaw na malinaw. Ayun, oh, talaga naman, oh. Sabi ni Mayor, akala mo nandito lang sa to mismo. Grabe kalinaw. Ba talaga naman, ha? Thank you kay Mayor Benny Sapanto.
0: Semi-open tayo. Sana ho kayo. Lapit na ho kayo. San Antonio 5. JRA 2. At yung Squalado 2. Lapit na ho kayo dito.

0: San Antonio 5? Yan na ba? Taas kamay? Nandyan?
1: Asa na? Asa na?
0: Wala! San Antonio?
1: Ayun, ayun, tumataas nandun, nandun. Tumataas sige. Na kamay.
0: Yan. Asa na bangka? Nandyan na? JRA! San JRA? Oh, nandyan din?
1: Ayun, kumakaway. Oh, lapit na dito, lapit na!
0: Eskwalado! Oh, si Eskwalado, nandito na! Baka hindi pa ho kayo naka-follow sa XFM Palawan. Kung hawak ninyo ang cellphone, type nyo lang po XFM Palawan, tapos paki-follow na rin. Salamat po.
1: Yon, paki-likes and follow para updated kayo sa mga balita.
0: Sa mga komentaryo.
1: At sa servisyo publiko.
2: Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic, sa kanilang main branch.
1: Salamat sa Barangay Council ng Barangay 4 sa pangunan ni Captain Tin Trinidad. Yan, talaga naman. Na-interview ko siya noong nakaraan. Maganda ang mga project dito eh. At totoo nga, malinis Cap. Salamat Cap.
0: Sige, eskwalado pa rin yung nakikita natin. San Antonio wala pa. Yung JRA wala pa.
2: Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907.
1: Oy, nandito yung classmate ko, si Yana Prasunyega, nap.
0: Kanina ka pa hinahanap niya.
1: Gagaling lang kami sa reunion yan eh.
0: Talaga no. Oh,
1: tsaka yung kapatid niya, taga Barangay 1. Yeah.
0: Baka may baon pa dyan, pang init-init.
1: Ha?
0: Lichon.
1: Nap, may baon ka pa ba, nap?
0: Si ano, nakita ko ha. Eko, Echalar.
1: Oy, si Sir, oh, kaya nga, taga Abarawan yun. Butante ni ano yun eh.
0: Nandyan.
1: Kabarangay. Single boat daw yun, kaya no? Kaya kagawad daw honrado.
0: Talaga naman, no? Ang classmate ko si Abel, nandito, sa likod, no?
1: Yan, si...
0: Abel Arasaga.
1: Si Kans Tesorio, yung kasama ko sa magaling na javelin thrower ng Puerto Princesa. Mamaya ko, nandito rin daw siya.
0: Ito na! Maraming salamat po sa Philippine Coast Guard. Mabilis na nasasagip, Choy, yung mga natitiri ka ng makina dahil nandyan ang Philippine Coast Guard. Substation ng munisipyo ng Rojas. Yung doon sa dulo ha, baka sobrang init na dyan. Dapat meron ho kayong payong. Kaya pa? Okay, kaya raw. Sige. Ito na, kompleto na. Sige, paandarin nyo na yung makina. Ready na? Flagman natin na dyan na ho. Ready na. Semi-open po ito ha. Naka-modified yung pong kanilang 7.8 horsepower. Umandar na, makina. Ni Eskwalado. Ingat po kayo ha sa salabay. Pakicheck na lang. Dami salabay. Baka dumikit yan sa, ano, yung sa singit ba? Delikado eh. Yung sa naka, ano, tago. Okay. San Antonio, taas kamay, San Antonio. Go! Oh, balik daw, balik, balik, balik. Sana yung San Antonio. Pakitaas lang. Okay, sa gitna, San Antonio. JRA yung sa unahan. Yung eskwala doon, tumalapit sa amin. Condition yung makina ng eskwalado eh. Tuloy-tuloy yung andar oh. Oo, oh, talagang eskwalado yan. Yung San Antonio nasa gitna. Tignan nyo yung flag ha. Atras ng konti, yung eskwalado oh. Umandar na rin yung San Antonio. Naka-drone yan ha. Susunod yung drone. Oh, isang makina pa rin umandar. Eskwalado pa rin. Yung sa JRA. Okay na? Oh, dalawa pang hindi umandar. Bilisan lang natin ha kasi marami pa yung kakarero oh. Yung sa gitna na lang. Di, sa dulo, wala pa rin. Mga kababayan. Sige, Joy.
3: Hello, check. Si Mayor Perez Sabando, welcome. Oh. Pasalitayin na natin to si Mayor kagad. Excited yung mga tao eh. Mamaya na konti. Oh, pahinga muna.
0: Mga nanonood dito ho sa Pier, nandito na ho ang inyo pong minamahal na alkalde. Mayor Perez Sabando. Yun na! Umandar na yung pong sa San Antonio!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
16: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southam Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sestapain.
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southam Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sis the Pain. Diyan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
1: XFM.
9: Maraming nagtatanong, pero kahit kailan, hindi ito nasagot. Bakit nga ba kung sino pa nagmamahal? Ay nakukuha ka pa.

0: FM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: XFM.
0: XFM.

0: Rhyme Music Entertainment.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sense the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sense the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sense the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the Pain.
16: Symptoms persist.
17: Consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
17: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Yahoo!
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado,
4: si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Palagi
3: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot

0: dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sa...
1: Hanilo ng Laguna.
2: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Centrum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Centrum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Centrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
4: Centrum Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite.
6: Sa Coffee Nurse.
5: Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Centrum Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at gluten. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: FM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
1: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
2: Headlines. Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
1: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iyo pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom.

0: agam-aga minggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panaya mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate President Jesus Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya nga lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun na nga, yung inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at nangampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pa siya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

0: Patuloy pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randol Tuanyo, hindi hadlang ang protected custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na. Dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnay ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna ni Senador o pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Inuwestiyo ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasamay ng banta na magayin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng bigla ang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: FM News Nationwide.
2: Kinumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, sina incumbent Senator Cici Scudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Sal Dico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panfilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya sina Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa bayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Nain natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Patay at putol na ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug bypass operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
4: Patay ang isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastillana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Karampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastillana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng Lagastillana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Karampantana sa dibdib matapos itong magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Karampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Karampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa Bayan ng Lagastillana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa PINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po na investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang paggalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang Balitang Regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanya ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News!
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
6: Report. Muling tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon nitong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LETA. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating. Sa secondary level, tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Mike Chester Batagka at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40%. At Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagaya, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makabagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vardadero ng ISU Echagaya na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap ng pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outdating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patuloy naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexona, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Birak, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po, sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela, kaya din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalo dikit po sa may Naiya, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, GC sa East ng gabi.
1: Balitang, Balitang International. International.
2: Hatid po sa atin to ng Santon Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na dineklarang on life support Habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal
1: Tea. The secret of health.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po ninyo, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog nga na araw po.
1: Sa malusog na araw, partner, sa lahat natin mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, huwag pong mahiyang magtanong, huwag pong magatubili na magpadala ng iyong mga inquiries dito sa atin pong programa. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasal ang iyong mga katanungan, huwag po ng pangalan po ninyo at address para makakalig siya natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po na rin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin pong mga wellness center. Nako, bisitahan nyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan. Marami na kayong nasubukan, ayan, na mga pagamutan at napuntahan. Ano? Pero still, nandyan pa rin yung inyo pong mga tinitiis-tiis na mga sakit. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan nyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-a-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat nyong gagawin. At syempre, magbibigay sa inyo ng mga programa na naangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services, ano?
1: Meron ng mga metabolic disorders.
0: Mm-hmm. Yan, ako.
1: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka-the best programs ang naturopathy, yung cleansing and detox, ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroong kang guide, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito'y pinoprovide ng ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. At kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic, ano, sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City, ano? Yes to Health Batangas, tomorrow meron po tayong consultation schedule.
0: Yun. Sa mga gusto po makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch. Ano? O, sa mga kababayan natin ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating mga Yes to Health Clinic. Eh narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. maaaring tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Maaaring tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Maaaring tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. So yun, palakasin nyo yung mga joint area po ninyo dyan. Ito ang the best na kape para sa inyo. Santone Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Doc, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng atin pong pangangatawan. Ay, hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Santone Gold Coffee Mix. Pati yung benefits niya, Doc, ay talagang sulit na sulit.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage. Ano?
0: Yan.
1: O kaya sadyang ginawa ang Santone Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding, you know, yung medyo tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga buto, yung kalamnan, yung ating premium D3 coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin sa digestion yung ating Santone Plus Coffee Mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
0: Yan, ha? Santone Gold Coffee Mix. Mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong nagagawa, Doc, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan, ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka-ano ito, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay madalas kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro, Doc, na mabubuhay na kumbaga walang love sa kanyang sarili. Walang love na namumuo sa kanyang puso.
1: Mm.
0: Meron at meron talaga yan. Kaya napakahalaga nitong love na ito, mga kaibigan. It's just not a word. Kundi merong malalim po ito na impact sa atin pong kalusugan. Kahit sa atin pong physical health, mga kaibigan. Ha? So So ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na love hormones at paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso.
1: So ito yung oxytocin, ano? Lately, may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin na napakaganda. Kung pagtitingnan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito. At neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa middle brain.
0: Oo.
1: So ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone. Mahalaga yan sa pagbubuntis, ano? At saka pag nanganganak isang babae, yung labor contractions, eh malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak ang na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, eh ito ay napaka-importante din, ano, sa kanyang emotional connection, trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin hindi lang yan tinatawag na o maituturing na love chemical. Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay katulad ng stress hormone, di ba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, nakokontrol niya yung stress hormones. Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior, isa rin yan sa nabebenepisyuhan ang oxytocin, ano? Yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception kung saan kung ang katawan natin hanggang gaano niya maitotolerate yung pain, ano, saka yung balanse ng immune system natin. So ganun ka, ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
0: At itong oxytocin na ito, Doc, ha, napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release naturally itong oxytocin na ito.
1: Oh, since siya isang hormone, ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya. Kasi nandiyan sa katawan natin yan, eh.
0: Normally, pinoproduce siya ng katawan.
1: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay ng walang oxytocin. Tandaan natin yan. Siguro, kung mabubuhay ka man, parang kang robot. Walang kang emosyon. Ayan, na-stimulate ito o nare-release ito kapag meron yung halimbawa, hugging or yumayakap tayo. Di ba, pag niyakap tayo ng isang tao, parang nare-relieve tayo.
0: Tama, Doc. Oh.
1: Because ang pagyakap naman ay una, intimate. Pwedeng sa mag-asawa, magka-relasyon, pwedeng sa magkaibigan, sa family member. So, kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yung makap sa'yo, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
0: Tama, Doc. Oh.
1: Because hugging can release natural oxytocin. Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch, o pag... Kaya minsan yung halimbawa may namang problema or may isang taong stress, depressed. Sabi nga na isang pag-aaral, i-touch mo lang yung balikat niya, tapikin mo lang.
0: Gentle touch,
1: eh malaking bagay na yun. Ano? Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact, di ba? Minsan, hindi kailangan ng salita, eh. Sabi nga, makuha ka sa tingin.
0: Oo, yan.
1: Eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction, yung mga ina nagpapasuso. So the connection between yung baby at saka yung nanay through breastfeeding is the oxytocin.
0: Sometimes yun yung tumutulong sa pang-cope up nila sa stress ng mga mother. Itong oxytocin ito, gamit na gamit ito sa kanila.
1: Kaya nga actually nakapagpapabata din oxytocin. Maraming mga trivia diyan. So wag lang ma-overload lang tayo pag inubos natin. So sexual intimacy, isa sa mag-asawa, sa mga mag-partners, isa ito sa healthy na gawin. Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun. Kung iisipin, di ba, kung reproductive system lang, ano. Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa mag-asawa lang, sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact sa lalaki at sa babae. Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun, umihina daw immune system.
0: Doc, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung itsura.
1: Nanunuyo.
0: Oo.
1: Totoo yun. Totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan yung may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
0: Yung napoproduce during that activities.
1: Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So it's something that is extraordinary because ang sekreto niyan is that particular hormone, mm-hmm. oxytocin.
0: Yung oxytocin na yan.
1: So hindi lang doon, ang oxytocin ay hindi lang marirelease through that. Baka sabihin naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay, meditation, prayer, singing, o pag-awit, yung pagtawa, exercise, at yung paggawa ng kindness.
0: Kabutihan.
1: Yeah. Yun pala yung mga nagiging way para
0: ma-produce
1: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinabigay yung kalahati ng kayamanan sa charity, na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
0: Actually, meron nga ano dyan doon. Research ng mga dalubasa na nakita nila, givers live longer daw.
1: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi sa Bible.
0: Oo.
1: Di ba? So, yun ang ano nun mga katropa. Mm-hmm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety, connection, and healing.
0: Yan.
1: Yan yung ano.
0: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa itong oxytocin na ito sa atin pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napoproduce.
1: Mm-mm.
0: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
1: So, ganito yan. Pasimplihin natin. Kapag na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, yung ating digestive tract, pati yung reproductive organs, saka yung immune cells. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs na binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects. Una, napapakalma yung nerves. Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous system.
0: Diba?
1: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin from fight or flight mode to yung tinatawag na rest and repair, rest and digest mode. Yan. Yan yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated pace, isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
0: Oo.
1: Kasi pag puro na lang tayo flight or flight, parang kang laging nakikipagera nun. Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war. Kaya ang bilis ng ano nila, halimbawa ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera, pagbalik mo, mukha ka na matanda.
0: Tama daw.
1: Kasi ang kanilang mode ng body is always fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila.
0: At itong ano na to, Doc, itong ganitong state of our being ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
1: Yes.
0: Yung fight or flight mode na yan.
1: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede mag-ano. Marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
0: Oh.
1: Kaya nga malaking papel ng ano ng oxytocin. Kasi napapakalma niya, nasisip niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode yung katawan natin. So this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw, mabilis na paggaling, pagpapababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability.
0: Yun,
1: na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo. May mga ganun eh. Tibok ng puso nila, napakabilis.
0: Tama daw.
1: May mga ganun. So, ang kagandahan yan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, di ba? Maraming magbabago sa'yo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas maging malambing, mas maging emotionally resilience, tapos yung social connection mo mas okay.
0: Mas stable yung pag-iisip mo, kumbaga. Oo.
1: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo. Maganda yung panunaw mo. At maganda yung iyong pain regulation. Kasi pag masyado kang stress, parang ang sasakit ng katawan.
0: Tama
1: yung maintindihan. Di ba? Pero pag relax ka.
0: Parang ang dami mong sakit.
1: Yes. Kasi isang problema lang pag talaga iniisip mo na gusto, talagang ang dami mong nararamdaman.
0: Tama. So yun sa mga kababayan natin, isa pa ang oxytocin, Doc, it improves our sleep pattern, no? Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan.
1: Now you know bakit pag hindi makatulog kailangan pag ito hindi kalaswa na pag hindi makatulog yung mag-asawa nangangalabit yung mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
0: Kulog na.
1: Now I know. Why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Now you know. Sa mga mister na hindi makatulog.
0: Technique yan, ha?
1: Technique yan.
0: Kaso pag nakaturbodok, nako. Lagi na lang nangangalabit.
1: Yun lang. Baka lalo hindi makatulog.
0: So in general, mga kaubayan, ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin. At mas makaiwas to sa mga inflammatory diseases. Karamihan ng mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawan natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
1: Yes. At isa sa pinaka-importante nito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional benefit, aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na magandang nagagawa sa puso natin. Yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health. So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkocontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon at ma-regulate yung paghinga at iba pang mga basic function ng puso na maging mas normal. Okay? At yung latest na isang pag-aaral, groundbreaking discoveries ito mula sa researchers ng Michigan State University sa Amerika. Yung mga scientists sila, nakita na yung oxytocin, ini-stimulate yung repair mechanism ng heart tissue injury, kumi-injury. So, na-discover nila na yung oxytocin na-activate yung epicardial cells na mga cells na natatagpuan sa outer layer ng ating puso. Kaya yung cell na yon ay nagtatransform into tinatawag na progenitor cells na capable sa pagbibigay ng opportunity sa new heart muscle cell, blood vessel cells, at repair supporting tissues. So nakita nila na kapag ikaw ay may sakit sa puso, malaki papel ng oxytocin para mas ma-repair yung heart mo, yung cells ng heart mo, na kadalasan ito ay pwedeng nasisira dahilan nga sa stress at iba pang mga factors. So although marami pang pag-aaral dyan, pero breakthrough yung kanilang discovery sa Michigan State University. Kaya kung titingnan natin, napakalaking bagay. Kasi pag mababa ang iyong oxytocin, pwede kang may chronic stress. Yung mga taong socially isolated, gusto nila hiwalay sila. Pag maingay, galit sila.
0: Yun na. Nila, yung mga tawag dyan, mga loner.
1: Yes, yung may mga ganyan yung hindi sila nabubuhay ng may kapitbahay, gusto nila talagang
0: mababa ang oxytocin nun.
1: Ay, oo, sigurado yun. Tapos yung laging may anxiety. Alam nyo, ang ibig sabihin ng anxiety, ito yung mga tao na pag nag-isip advance, tapos puro negative. Sa mga bagay-bagay.
0: Masyado mataas yung worries sa isip nila.
1: Yung hindi makatulog ho ng normal, mababa oxytocin yan. Yung merong emotional numbness.
0: Ano ba ibig sabihin niya? Emotional numbness.
1: Parang bato ang puso.
0: Manhid kung tawagin.
1: Ayun yan sa pag-aaral ng mga dalubasa.
0: Merong mga taong ganyan, Dok, na
1: Meron.
0: Yung kumbaga, pusong bato na daw, sabi pa.
1: Maraming ganyan. Sila yung mga taong mahirap i-please. Hindi sila nagre-react sa mga hindi katulad ng iba na malalambot, ang tawag nilang malambot ang puso. Pag may umiyak, umiiyak din sila.
0: Pag may tumatawa. Oo, so, ganun. Kumbaga, sumasabay sila sa...
1: Meron akong kilalang ganun eh. Pag tuwang-tuwa, umiiyak din. Pag meron umiiyak, kahit nakatingin lang siya, umiiyak na din siya. May mga ganun. Nanood nga lang ng mga clips na nakakayak, iyak. Ano nangyari sa'yo? Yung napanood ko kasi. Ganun. Kabaliktaran naman yung yung emotional numbness. Na parang wala expression, walang ano.
0: Yeah.
1: Yung increase lagi yung mga inflammation. Tapos yung mahirap kang kabanding, yun yung mga ganun tao. Tapos yung mayroong mood instability. Parang ngayon okay, maya-maya hindi. Yun daw ang sign ng mababa ang oxytocin sa ating katawan. Tandaan natin, ang oxytocin ay hindi naman mahirap itaas. Ang daming pagkain. Unang-una sa listahan, magnesium-rich food. Moringa yung isa sa nangunguna. Kasi ang malunggay pala, mayaman din sa magnesium. Isang mineral na nakakatulong para manatiling maayos ang release ng oxytocin sa ating katawan. At marami pang iba, yung mga pumpkin seed, avocado, almond. Yung mga tinatawag nilang mga, may tawag sila dun mga stress reliever na pagkain. Eh, katulad ng dark chocolate, isa pala yan sa nagre-release ng oxytocin. Eh, di ba may mga tao na pag kumain silang tsokolate, talagang parang bata parang tuwang-tuwa Eh, ano pala yun? Scientific that it can actually help release oxytocin in the body. Vitamin C, omega-3 fatty acid, yung mga mayaman sa tryptophan na nakakatulong sa utak natin, yan, yung egg. Ang itlog, very good siya sa tryptophan that can help facilitate the release of yung oxytocin. And yung mga fermented foods. Kaya pala mga Koreans, may napanood akong vlog na yung mga Koreans daw, kaya sila kumakain ng mga kimchi because they feel happy about it. Because according to study, fermented foods can really help to give influence to our neurotransmitter and emotional regulation, katulad ng oxytocin release.
0: Yun, ha?
1: Sa mga herbal naman, partner, mangustin, marami siyang benepisyo sa ating katawan. Saka yung mga antioxidants, mga green leafy vegetables are common source of catalyst of oxytocin release in the body.
0: So ayan, mga kababayan natin, kung gusto niyo yung i-elevate yung production ng oxytocin sa inyo pong pangatawan, dahil yun nga, napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang mga benepisyo na pwede maitulong nito sa atin, ha? At kung ano rin yung mga downside nito kapag mababa yung level ng oxytocin sa atin pong pangatawan, ha? So yung mga pagkain na yan, kung nahihirapan man kayong makipag-associate doon sa mga tao na mababa yung oxytocin nila, dahil nga sabi nila nonchalant daw. Ayan, nonchalant yung mga tao na yun, bigyan nyo na lang ng mga food na pwedeng makapag-elevate ng oxytocin nila. Malay nyo, pagka naging normal na doc yung oxytocin nila, sila na mismo yung makipag-socialize sa inyo.
1: Kahit holding hands nga lang ito, malaking bagay. Saka alam mo ba, may narinig pa akong study, yung mga lola daw, na nag-aalaga, lolo, lola, nag-aalaga ng mga apo, mas sumahab ang buhay nila. Mas nagiging productive yung buhay nila at their, kumbaga, sa panahon na sila'y matanda na. Bakit?
0: Ano yun, Doc? Depende pa yun sa apo?
1: Hindi ko lang alam. Pero mas, kasi alam mo kung bakit? Kasi yun daw, ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga grandchildren. Nagbibigay, yun ang reason, nagbibigay ito ng mga relaxing hormone, including oxytocin.
0: Yan.
1: Kasi oxytocin is a bonding hormone.
0: Tama, Dok.
1: Even yung pag-aalaga ng pet, kahit hindi tao, kahit yung mga aso, pusa, nakakatulong sa health.
0: Dyan,
1: Kasi nga, yung bond natin sa isang nilalang, even relative natin yan, tao man yan o hayop man yan, can increase the body's ability to produce more relaxation hormone and itong tinatawag nating oxytocin hormone na nagbibigay, parang nagre-revitalize ito ng ating buong sistema. Parang ito yung internal fountain of youth in the body. Kaya tandaan nyo yun.
0: Alam nyo ba, ha? Fun fact about oxytocin. Ang mga aso, Doc, at humans, they both produce or release oxytocin sa kanilang pangangatawan. Kaya nga yung bond ng 'di ba, sabi nga nila, dog is yung anong tawag diyan? Loyal friend
1: ng humans.
0: Ng mga tao. Kasi nakikreate sila ng bonding during time ng kanilang pagkasama ay napoproduce yung oxytocin na yun. Yun na yun yung nagpapatatag ng foundation ng kanila pong bonding.
1: Yes. Kaya yun yung kagandahan dyan. At syempre, pagdating sa tamang nutrisyon naman, ang laking bagay po na nagagawa ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na siyang mga sangkap gaya ng mga minerals, mga antioxidants, mga vitamins, na nakakatulong as catalyst of oxytocin release. Kaya nga marami tayong mga kababayan, pag uminom ng Santon Plus Gold, ang isa sa kasi sinasabi nila, Doc, nakatulog ako na mahimbing for a very long time. Hindi ako nakatulog na mahimbing. Pero pag inumon daw niya ng Santon Blast Gold, aba, gumanda yung kanyang pagtulog. Ang tanong, may pampatulog po ba yung Santon Blast Gold?
0: Yun na nga,
1: wala akong pampatulog yan. It happens po na ang Santon Blast Gold ay may mga sangkap na nakakatulong sa pag pagsasaayos ng mismong balanse ng katawan natin. Yeah. Including itong mga neurotransmitter and hormone na to na nakakapagbigay positibong epekto sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan din dyan, ha? Santone Gold Herbal Capsule po natin. It helps in many ways sa ating pangangatawan, even yung pag-increase ng production na itong mga neurotransmitters na ito or mga hormones na napakahalaga ng functions nila sa ating pong pangangatawan. Ha? And even yung ano, Doc, even

0: kaya sa mga kabayan natin dyan, kung gusto nyo po, ano, na pakiramdam ng, ano, yung masaya na pakiramdam, ano, bagaman hindi natin i-guarantee sa inyo na lagi kayong magiging masaya, ano. Pero, at least, Doc, itong effect niya sa ating pong pangatawan, once na ma-maximize natin yung effect nito, ay mas magiging maganda yung well-being po ng isang tao.
1: Tama.
0: Okay, yan sa mga kababayan natin, ha? Kung gusto po natin na mabinipisyuhan sa amazing na hormones po na ito, mga kababayan, ay pagsamasamahin natin yung ating pong mga nalaman at mga napakinggan dito sa ating pong programa, and it will give us amazing effect sa ating pong health, ano, overall health, mentally, physically. Okay, so mga kababayan natin, kabaring yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating pong mga kalidad na mga produkto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: I'm Rose.
3: I'm Rose. Yes. So, sa kape po, ininom niya, ano po yung panlasa mo?
4: So, balance po aking lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Kung nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at chocolate.
3: Sa kape po nakasanayan ninyo sa lasa, ano po yung ibahan natin? Kapag desire ka rin.
4: Medyo clear yung lasa nito, taka ano. Boko lang din siya at kami natikman. So, pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
3: Thank you, ma'am. Sa pagkakilikan mo.
2: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Gold Live Testimony.
5: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
6: Taga Cordon.
5: Cordon. Ano pong pangalan sir?
6: Fernando Marquez.
5: Noong hindi pa po kayo umiinom ng Southern Plus Gold, ano pa naramdaman mo sir?
6: Parang ang naramdaman po nung hindi pa kumakarit, nangihina ako na nahihilog, ano? Pero nung sinukan ko na yan, after 1 week ako umiinom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko kayo.
7: Nawala pa doon po kayo high blood niya.
5: Ah, nawala yung pa yung high blood po. Gaano po katagal kayo uminom?
6: Mula nung nagpa-check
5: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
6: Oh, meron na siya.
5: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
6: Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Marami pa akong kapsul po eh. Kami dalawa, mag-agamin ng ganun.
2: Santon Gold Live Testimony. Southern Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
8: Ah, ito po ang binibili ko na kape, kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang naggan-gan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
8: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Southern Plus Coffee Mix.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Again, isang maligayang pakikinig ho sa inyong lahat, mga kaibigan.
0: Ang programa pong ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakasubok, ng ating pong napaka-powerful at napaka-effective na food supplement. At currently, Doc, ito yung number one na food supplement, ano? Available sa market ngayon. Ayan, subukan nyo na. Puntahan nyo na po ang pinakamalapit na mga butika para masyadyan sa inyong lugar para masubukan nyo yung epekto at yung bisa na may tulong nito sa atin pong pangangatawan. Ha? Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas na mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan. Yung mga nahihirapan po mag-control ng kanila pong blood pressure and blood sugar. Inuman yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Doc, ilan ba ang recommended dosage mo para sa mga katropa natin dyan?
1: So, 2 to 3 capsules daily before meal. Mm-hmm. Ano? Pag mga regular lang na preventive, pwede na yung 1 capsule 2 times a day. Pero suggestion ko doon sa mga may hypertension, mm-hmm. may mga ano na, existing condition, mm-hmm. maganda mag-take isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Mm-hmm. At least 15 to 10 minutes before meals.
0: Ano?
1: Para mas ma-maximize nyo yung benepisyo ng nutrisyon mm-hmm. o nutrients coming from ingredients ng Santone Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Doc, yung iba, marami silang maintenance na iniinom. Mayroon pang sa pugso, mayroon sa presyon, mayroon sa asukal nila, sa dugo nila, may pang sa tuhod. Doc, yung tanong nila, pwede bang idagdag ito, itong mga suplemento natin?
1: Definitely, yes. Kasi ang mga supplement kasi ngayon sa pag-aaral, mm-hmm. ang naiko-contribute ng mga supplement is mas napapabilis yung healing ng isang tao na ginagamot naman ng mga maintenance. Kumbaga magkaiba kasi sila ng purpose eh. Pero hindi sila nagkukontrahan. Actually, ang tawag nga dyan, integrative approach eh. Or complementary approach. Na ibig sabihin, yung medication nyo, halimbawa, mga may sakit ka sa puso, gumagamit ka ng blood thinner, gumagamit ka ng anti-hypertensive. Yun namang ano, yun namang supplement na mayroong mga taglay na sustansya na nag-i-establish naman noong condition kung bakit nagiging nangangailangan ka ng gamutan. Kumbaga, kung ang tina-target ng gamot ay yung dahilan o yung naging bunga ng isang cause, ang target naman ng supplement yung cause.
0: Mm-hmm.
1: Preventive naman. Kaya hindi siya magkalaban, magkatulong siya.
0: Yun.
1: At hindi rin magkokontrahan yan. Mm-hmm. Baka po kasi magkontra, walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Maraming tao nagkokontrahan. No. Pero yung supplement and ano natin. Although mayroong ilang mga medications na pwedeng mayroong herbal medicine na for example, bibigyan ko yung example, pag nagba-blood thinner ka, hindi ka pwedeng mag-take at the same time ng mga katulad ng ginkgo biloba.
0: Mm-hmm.
1: Pero bihira lang. Kasi yung ginkgo biloba at saka yung blood thinner, almost have the same result.
0: Uh-huh.
1: Parang ang worry nila doon, baka madoble.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun yun. Pero hindi, bihirang-bihira lang yun sa mga herbal medicine. Mm-hmm. Karamihan ng herbal medicine talaga. It works simultaneously with our medications. Mm-hmm. Kasi sustansya po siya.
0: Yun ha. Yan. Yan sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok at nag-aalangan ano? Na sumubok ng atin pong mga produkto because of their current condition at sa mga medications na kanila pong itinitake. You can freely or you can take ano? Our products mga kaibigan. Nothing to worry about it dahil iba naman yung trabaho nito na ginagampanan sa loob ng atin pong pangangatawan at wala siyang mga contraindication dun sa mga medications po natin currently. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan na huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin po numero. Ano po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po na text dito. Doc, paano po ang pagpapalakas ng ating baga? Ano po ba sa mga produkto nyo ang dapat kong inumin or pwede kong inumin? 59 years old na po ako. Ron po ito ng Pampanga.
1: Unahin nyo po yung tatlong supplement natin. Yung tinatawag namin dito sa programa na Ultimate Trio. Mm-hmm. Santon plus Gold. You can take one capsule 3 times a day. Tapos yung Santon Vitsi na acidic vitamin C, 1 capsule 2 times a day. At saka yung premium D3 softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 1 capsule 2 times a day. Okay na po yun. Ano. Take it every day. Yun po yung pwede makatulong sa sustansya na kailangan ng katawan para patatagin yung baga natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi maraming dahilan ng panghihina ng baga. Eh. Either infection, either oxygen deficiency, di ba? So marami po yan na pwedeng dahilan. So ang baga talaga, kailangan patatagin natin yung kanyang vitality.
0: Yun, o. Oh. So Dok, katropa, ano po ang pwedeng inumin pag namamanhid ang kamay? Arman po ito ng Imos Cavite. Salamat po.
1: O, oh, pag namamanhid ang kamay, pacheck, baka mataas ang BP or mataas ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin dahilan yung nerve problem. So, pag mga ganyang kondisyon, bukod sa Santon Plus Gold and yung ating suplemento na sinasabi dito, pwede rin kayo mag-take ng mga supplement gaya ng coenzyme Q10, yung B-vitamins, yung B-complex, and isa sa the best din pag mga ganyang pamamanhid is ginkgo biloba, ginagamit din natin. So, pwede kayong pumunta sa Yes to Health Clinic, may mga supplement tayo doon na pwedeng ibigay sa inyo exactly kung ano yung nararamdaman ninyo. Pwede rin kayong mag-water therapy. O, yung mag-init kayo ng tubig na may herbal, palagalagain nyo yung herbal medicine. Mm-hmm. Pinaka-the best yan, tanglad at pandan. Kasi may mga aromatic essential oil kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Na pag naibabad mo yung kamay mo doon, sa pinaglagaan, titimplahin mo pa naman yun ng konti na hindi siya mainit na nakakapaso. Ano?
0: Yes, oh.
1: Hindi rin maligamgam. Mainit siya as in mainit.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nakakapaso, ibababad nyo yung kamay nyo doon. At least mga 20 to 30 minutes. Pwedeng once a day, sa gabi bago matulog. Kasi napapaganda noon yung microcirculation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit yung mga dulo-dulong bahagi ng katawan natin ang namamanhid. Kasi nandiyan yung, nasa dulo na ng, ano yun eh, nasa dulo na ng circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung, saka yung mga nerve, yung mga peripheral nerves. Ano. So, commonly yan talaga ang nagkakaproblema kapag mababa ang ating circulation rate. Yan ang laging napapansin. So, para pagandahin yung daloy sa ating mga, sa microcirculation mo, eh, mas maganda yung mga hydrotherapy at yung mga nag-i-enhance ang circulation ng mga sustansya gaya ng binabanggit ko kanina.
0: Yun ha. Sa lahat ng mga katropa, kababayan natin dyan na laging namamanhid. Yung iba, parang tinutusok-tusok pa yung palad. Ano? At talampakan po nila. Ayan. Kinakailangan i-boost yung blood flow ha sa iyong pangangatawan para maging ano, maganda yung distribution ng oxygen dun sa mga areas na yon na kinakailangan mapuntahan, especially yun nga yung dulo ng atin pong mga ano pangangatawan, yung mga extremities natin, ano, which is nandiyan din yung mga pinakapino na mga ano, mga ugat, mga capillaries. Napakahirap pagka lalo dok pag malapot yung dugo mo, nako, pahirapan yan, makadaloy doon sa mga pinong ugat na iyon, ha? So, kailangan maisaayos po yan, mga kaibigan. Okay? Eto, another inquiry. Hermosa from Cavite po. Tanong ko lang, pwede po ba sa may sakit sa puso ang Santon Plus Gold?
1: Pwede po. Kasi ang Santon Plus Gold, supportive naman niya sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka marami po siyang antioxidant, mga phytochemicals na nakapagpapaganda po ng ating daluyan, ano, yung mga blood vessels natin, including yung makalamnan natin. Ang puso, isang kalamnan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng-pwede po at wala siyang contraindications.
0: Ayan. Ano po ba ang dapat kong inumin? Nahihilo po ako palagi. Tapos, laging nanghihina. At nahihirapan po akong maglakad. Salamat po.
1: Ano daw? Nahihirapang
0: nahihina. Maglakad. Oh, nanghihina at nahihilo.
1: Nahihilo. So, dapat magpa-check up kasi ang dahilan naman ng mga pagkahilo at panghina, una, pagbaba ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil, kumbaga, pag mababa yung dugo mo,
0: mm-hmm,
1: tawag dyan is nagiging anemic ka,
0: mm-hmm,
1: hindi sapat yung capacity ng katawan mo to deliver oxygen and nutrients. Commonly, dahilan ng pagkahilo yon. Yung panghihina naman, obviously, ang katawan ay hindi nakakapag-generate ng sapat na enerhiya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya unang-unang pwedeng ipa-check mo dyan yung dugo.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Hindi ka ba anemic? Hindi ba low blood? Baka naman may iron deficiency ka. Kaya kulang ka sa mga B vitamins o mga antioxidant na pwedeng nagpapatatag ng ng baga natin at iba pang bahagi ng katawan. So pinaka the best po pag ganyan, tapos matagal mo na nararamdaman, always go to your doctor. Pa-check. Uh-oh. And while doing that, pwede kayo mag-take at mag-maintain ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold is a general nutritional supplement, malaking tulong po sa inyo yun araw-araw.
0: Mm-hmm. Hello, ako po si Marina S. Vera, 60 years old, female. Tanong ko lang po, ano po sa mga product nyo ang magandang i-take para sa lungs? Salamat po.
1: Santon Plus Gold, Santon BC and Premium D3, yun yung pinaka-the best na pwede nyo inumin mula sa produkto po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga weak ang lungs area, laging hinahapo, laging na-trigger yung asthma attack nila.
1: Ayan. Sa kasi vitamin C, mayroong vitamin C na ano eh. Pag may asthma ka talaga, vitamin C kailangan mo yan. Kasi allergy po ang asthma. And also, marami ring herbal medicine, mga home remedies, tulad ng, alam ba, kung kaya mong kumain ng sibuyas na, ginagawa namin sa sibuyas, ginagawa namin lang tonic. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So yung sibuyas na isang katamtamang laki na sibuyas, niyayadyad yun ng pino.
0: Mm-hmm.
1: Tapos lalagyan namin ng 1 to 2 tablespoon of honey and 1 to 2 tablespoon of katas ng kalamansi or lemon. So pag imimix ng maayos yun, iniinom yun kapag mayroong ano, nararamdaman sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Ano yun? Because ang onion ay mayaman sa quercetin, mayaman sa mga natural antihistamine.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung honey mm-hmm. ay may antibacterial property. No, napakalaking tulong niya.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin ha, na ganyan ang kondisyon po nila. O yung laging hirapan huminga ha. Iwasan niyo rin yung mga nakakapag-trigger mga kaibigan. Especially kung allergies or na-trigger siya ng allergy. Much better. Ilista niyo yung mga bagay-bagay na nai-intik niyo or na-encounter niyo na maaaring nakakapag-trigger ng allergic attack sa inyo pong pangatawan. And then take kayo ng ating pong mga produkto ha. Especially yung ating pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para i-minimize yung allergic attack sa inyo pong pangatawan. And isaayos yung reaction ng katawan nyo sa response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyong pangatawan. The more kasi na mas overreactive yung inyong immune system dun sa mga allergens, nako, panay-panay yung atake niyan. Ano? Mm-hmm. Makalanghap ka lang ng matapang na kemikal, may makain ka na hindi familiar yung immune system mo doon. So, na-trigger ka agad yung allergic reaction sa iyong pong pangangatawan. Eh? So, nakakatulong ng malaki yung Ultimate Trio para maisaayos yan. Eh? Para ma-modulate yung immune system mo at the same time, patalinuhin yung mga cellula. Kung saan yun sila yung nagre-response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan. Okay? Ito, Doc, another inquiry. Ano po ang pwede sa aking makati at mabalakubak na ulo, buhok? Ayan. Si Banji po ito ng Antipolo. Salamat po.
1: Kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, maganda yun, ipahid sa anit.
0: Yan.
1: Kasi mga essential oil na meron siyang mga antifungal property. Eh, maganda po yun na ilagay dun sa inyong balakuba.
0: Sa anit. Sa mga kababayan natin dyan. Yung ano natin, Doc, Santon Plus Herbal Soap, ilalo na pag sobrang kate ng scalp area, pwede nyong gently massage din yan, mga kaibigan. Ano? O gamitin nyo pang banlaw dyan, pang sabon. Ha? And then, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil po natin. Then iwas kayo dun sa mga sa nakakapag-trigger ng pangangati ng ulo at mga dandruff Na-observe ko diyan, Doc, yung mga mahilig sa itlog, minsan na-trigger doon. Minsan pwede naman sa mga minantikaan ng mga pagkain.
1: Kung fungal infection, fungal overgrowth, yung mga taong aktibo na laging pinagpapawisan.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yun yung mga tinatama. Tapos hindi kayo naliligo araw-araw.
0: Yan,
1: laging mapawis yung ulo ninyo, maalikabok. So, nagkakaroon ng fungal overgrowth. Minsan naman, yung iba, nagkakaroon ng irritation yung scalp nila. Diba, gumagamit sila matatapang ng mga panlagay sa buhok. Na-irritate yung scalp. So, nag-flake yung scalp nila. So, yun yung dahilan ng parang balakubak. So, yun po yun. Ha? So, para maiwasan yung pagkakamot, yan, maganda yung Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Ilalagay nyo lang yung sa anit ninyo, yun, may counter irritant na yun na ano na content para hindi na kayo masyado magkamot kasi umiinit yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging press ko yung pakiramdam ng scalp natin.
0: Mhm. Eh doc, ang pagtake po ba ng Santon Vitamin C ay araw-araw o meron pong limit?
1: Actually, pwede mo siyang gawing araw-araw. Ang vitamin C kasi ay isang supplement na pwede mong inumin araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi ito ang pinakang pangunahing kailangan sustansya pagdating sa vitamina. Kasi nga, ito'y water-soluble. Ibig sabihin, kapag ito ay sabihin na natin na pasobra inom mo, ipina-flush lang ito ng katawan natin. Kaya isa siya sa sustansya at suplemento na talagang kailangan mong araw-arawin.
0: Mm-hmm.
1: Without any worry. Ang hindi lang natin sinasuggest na araw-araw, yung mga calcium supplement.
0: Yeah, no.
1: Common doctors nagbibigay ng supplement na calcium at least 2 months. Then after 2 months, pinagpapahinga nila.
0: Uh-oh.
1: Pero vitamin C, walang issue. Pagdating sa vitamin
0: dapat
1: C.
0: Dapat nga araw-araw talaga yung inumin. Especially kung alam mo sa sarili mo na yung mga kinakain mo, kulang na kulang sila or halos wala silang content na vitamin C.
1: Tsaka walang contraindication at sino ba nag-overdose ng vitamin C? Walang-wala. Yung iba nga nagpapa-inject pa ng vitamin C IV. Pero yung mga oral vitamin C, commonly yan mga 1 or 2 capsules a day. Yung iba nga 1 capsule a day. So it can be taken every day without any risk. So wag kayong mag-alala kasi isa yan sa pangunahing na need natin every day.
0: Oo. Hello, Doc. Doc, pwede po bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Premium D3? Lilia po ito ng Villasis, Pangasinan. Nakakapagpababa din po ba ito ng kolesterol? Salamat po.
1: Pwede naman pagsabayin. Kaya lang kadalasan ginagawa namin yung Santon Plus Gold before meal, yung Premium D3 kasi oil-based siya.
0: Oo.
1: Ay with meal or after meal.
0: After meal, yes.
1: Kasi siya ay oil-based. Mm-hmm. Ang mga oil-based supplement, mga water-soluble vitamins, it's need to be together with fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Commonly, ang fat naman, nandun yan sa pagkain natin eh.
0: Tama doon.
1: Sa regular meal natin. Ganun po yon. Pero kung halimbawa, nainom nyo ng kasabay ng Santon Plus Gold, wala naman ako nakikita ang komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yon.
0: How about sa cholesterol daw, Doc?
1: Yes. Yun ang target talaga ng Premium D3, yung mga essential fatty acid. Any product with VCO, with moringa seed oil, ang purpose po nun is to help our metabolism, especially yung management ng ating fats and cholesterol in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede siyang i-take. For example, meron kayong mataas na cholesterol. Kasi multi-purpose kasi yung vitamin, yung tawag dito yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya sa immune system, pwede siya sa bones and muscle, pwede siya sa circulation, pwede rin siya sa fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay po yan.
0: Ayan, ha? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ako po si Nanay Enriquita. Tanong ko lang po kung pwede ako magpa-acupuncture. Nangangalay po lagi ang binti at pa ako. 87 years old na po ako. Tanong ko na din kung anong araw po kayo nagki-clinic. Salamat po.
1: Pwede po kayo magpa-acupuncture. Sa Batangas City po. Saan pa si Nanay Enriquita?
0: Hindi ko lang alam.
1: Ano po, every Thursday. Tomorrow, nandyan po ako sa Batangas City.
0: Batangas, yan.
1: Oo. At sa inyong edad, pwede kayo magpa-acupuncture.
0: Sa QC, I think araw-araw doon. Meron tayong naka-duty na pwedeng mag process ng
1: Pwede doon kung acupuncture ang hinahanap din niya at ibang therapy, pwede siya ng Sunday, Tuesday, and Thursday to Friday.
0: Ayun.
1: Except Monday and Wednesday.
0: Wednesday. Oh. Ah, okay. So, yan na sa mga kababayan natin na gusto pong magpa-undergo ng services natin na ito. Ayan. Bisitahan niyo po ating mga Yastro Health Wellness Center at hanapin ang ating pong mga duty na consultants. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe.
1: Salamat sa ating po mga kaibigan, mga katropang taga-subaybay. Sana po'y nakapag-iwan tayo ng isang makabuluhang talakayan na ating magagamit kung kailangan ho natin nito mga information na to para tayo maging always healthy. Thank you very much for listening. See you again tomorrow. Ito po ang Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin. Lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin, sa lahat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes Child. Sa mga gustong sumubok po nito ha, yan po ay available sa lahat ng mga pharmacies, mga drugstores, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Puntahan nyo po at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes Child ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga katropa, mga kaibigan. Sa ngano po ni Doc Rimilito, ay atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
17: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda. Kanta ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus
1: Herbal Oil.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
6: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Sunfone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Sunfone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
8: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
19: Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
23: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
24: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
5: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Delip.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Hanilo ng Laguna.
2: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhum Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhum Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santhum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
4: Santhum Plus Gold.
7: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santhum Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhum Plus Gold.
4: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santhum Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphi.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: Ketupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult a doctor.
12: Sa mga butika.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, cease the pain.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: XFM. Something Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaki. Tigasin!
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Mag-Santon Plus Gold!
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
5: Mag-Santon Plus Gold!
6: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan?
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mo.

0: ng kape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Premium D3.
2: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
12: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pace.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhit.
4: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
3: Yolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
4: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
3: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
4: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
3: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
4: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
3: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
4: Balik na talaga sa normal yung katawan
3: balik
4: mo?
3: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
4: Nakaka-farm na?
3: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello mga katropa, good evening po. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng istasyon ng 104.7 Palawan. Nandito po muli kami kasama ang inyong lingkod sa gabing ito upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito sa programang The Secret of Health. Kasama din po ang inyong wellness consultant sa gabing ito. Good evening, Doc.
3: Good evening sa iyo, katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Sana nasa magandang kondisyon ng pangatawan po kayo ngayong sa oras nito. At ngayon naman po ay muli nyo kaming makasama ating pag-usapan uli mga katropa ang mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin ngayon. Atin yung tatalakayin, yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga pagkain na dapat kainin, no? Pag mayroong mga karamdaman. Kaya isa yan sa aming ipapaabot sa gabing ito sa inyo mga katropa.
2: So bago po ang lahat mga katropa, babanggitin ko po muna ang aming text line number para kung may mga katanungan po kayo mula sa inyong mga karamdaman upang makabigay kami tulong or sagot sa inyong mga katanungan para sa inyong kagalingan. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening muli. So ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
3: Yung ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na kidney stone.
2: Kidney stone. So ano po ito, Doc? Ano ang kidney stone?
3: Itong kidney stone, katropang Cynthia, ito naman yung bato na nabuo sa loob ng ating kidney or bato. At ating pag-uusapan dito, katropang Cynthia, itong apat na klaseng bato sa kidney.
2: Okay.
3: At isa sa bato sa kidney na bumuo ayon sa pag-aral, 80% po ng bato sa kidney ay mula po sa calcium. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At ito yung nakita sa may mga kidney stone, mga katropa, na ang pinaka-dahilan din, katropang Cynthia, na nagkakaroon ng calcium oxalic stone ay masyadong abnormal yung absorption nila. Marami yung malakas mag-absorb yung chan nila ng calcium. Kaya pag mahina magtapon yung kidney nang inaabsorb ng bituka ng mga calcium ay talagang naabutan ng pagbuo ng mineral na bato. Naabutan ng pagbuo ng bato. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At sa pag-aaral din, itong may mga calcium oxalic stone, katropang Cynthia, mga katropa, ay medyo may problema sila sa parathyroid gland, no? Kasi itong parathyroid gland, sayo nagre-regulate ng calcium sa katawan, katropang Cynthia. At pangalawa naman, itong uric acid stone. Ito yung nangyari, katropang Cynthia, kapag mataas ang antas ng uric acid sa ihi. Madalas ito mangyari sa may gout o mga kumakain ng maraming pagkain mayaman sa purine. Ano ba yung mga pagkain na mayaman sa purine? Halimbawa po na mga red meat, yung mga seafoods, matataas po yung purine niyan, katropang Cynthia, yung mga madugo na isda. Kaya sa may mga kidney stone,
2: so yun yung bawal?
3: Yun yung mga source ng purine, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: Pag yung purine, pag i-process yan ng atay, ay yung end product niyan ay nagiging uric acid. Karamihan sa may mga uric acid stone, katropang Cynthia, yung may mga gouty arthritis.
2: Oo.
3: Kasi medyo marami yung uric acid niyan sa kanilang dugo, no? Na hindi ganong naitapon ng kidney. Kaya mangyari, magkakaroon ng bato sa kidney. At pangatlo naman, katropang Cynthia, itong estrobite stone. Ito ay dulot ng paulit-ulit na infeksyon na daanan ng ihi. Maari itong lumaki ng mabilis at maging malaki na nakaharang sa daliwian ng ihi. Itong estrobite stone. At yung bato na ito na klase, katropang Cynthia, ay karamihan, ito yung bato na tumutubo sa kidney ng mga kababaihan. Kasi mostly sa mga nakakaranas na laging nagkaka-infeksyon UTI, katropang Cynthia, ay yung babae. Kaya sila yung prone sa

hindi maingat sa pagkain. Kahit may kidney stone na, pero na-enjoy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal. Iba-ibang mga pagkain. Kaya ang resulta, mas lumala yung kanilang pakiramdam sa kanilang bato. Kaya mas maganda kung mayroong mga bato sa kidney, dapat mag-iwas na sa mga bawal, katropang Cynthia. No? Gaya ng mga red meat, yung binabanggit natin, dapat iwasan yun. No? Mga sugary drinks, gaya ng mga soft drinks, at yung mga iba-iba pang mga inumin na matatamis, no? Na may mga refined sugar. Eh talagang yan ay nakakadagdag paglala sa mga karamdaman. At pati yung mga tinapay biscuit, gatas, ay dapat iwasan din kung may mga kidney stone. Na para hindi mas lumala yung kondisyon ng ating kidney. Para maiwasan yung mga mas malalang komplikasyon. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, mag-inom sila ng ating mga produkto ng Yes to Health. Kung sila ay busy sa araw-araw, walang panahon sa pag-extract ng mga juices or paglaga ng mga herbal, kasi nga sa sobrang busy, no, pagising pa lang sa umaga, iniisip na kaagad yung trabaho. Yes, naka-focus yung isip sa trabaho, hindi naka-isip muna sa kalusugan. Kaya ang mangyari, pag mag-edad na ng 30, 40, mayroon ng karamdaman, katropang Cynthia. Malalang mga karamdaman. Kasi nga yung laging mindset nila, trabaho, trabaho. Walang panahon sa pagbigay ng pampalusog ng katawan. Pag inom ng mga supplement na nakakasigla sa katawan. Kaya yan dapat yung priority natin, katropang Cynthia, mga katropa. Araw-araw yung kalusugan natin. Eh, hindi porket malusog ka ngayon ay tuloy-tuloy yun na yan na malusog ka. No? Mayroon talagang panahon na magkakaproblema ka sa katawan mo dahil sa hindi mo iniisip lagi yung kalusugan mo, kundi yung busy lagi sa trabaho. Yes, kaya yung ating mga produkto, produkto ni Yes to Health, at yan yung mga layunin, no? Bakit yan siya ay nasa market na mabili nyo? Dahil yan ay magbibigay sigla sa inyong katawan. Gaya ng ating Santon Gold. Yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan sa mga problema sa kidney. Kaya mas maganda talaga, mga katropa, na malusog pa tayo, lalo na pag magpatong na tayo ng mga 30 plus, ay talagang supply na natin mga supplement yung ating katawan. Kasi itong ating supplement, Santon Gold, ay tumutulong yan para makaiwas ka sa iba-ibang mga karamdaman, sa mga malalang mga sakit, gaya ng mga bukol, mga pamamaga sa loob at labas na ating pangkatawan. Yung ating Santon Gold ay mahusay at epektibo sa mga pamamaga. At yung vitamin C din natin, ayan ay alkaline vitamin C, kaya pag iinom tayo ng mga katropa ay talagang maramdaman mo kaagad yung pagbabago, yung epekto niya sa iyong katawan. Makita mo talaga yung improvement, pagbabago sa iyong katawan, yan ay gamit 100% sa katawan dahil yan ay gawa sa alkaline base, no, yung ating vitamin C. Kasi dalawang klase yung vitamin C, katropang Cynthia, yung acidic at saka yung alkaline. Yung acidic na vitamin C ay pag-iinom yung mga katropa natin yan, kahit ilang linggo, ilang buwan na sila umiinom, wala silang makikitang pagbabago. Kasi sa pag-aaral, yung acidic na vitamin C, 50% lang yung na-absorb yan sa iyong katawan, no? 50% din yung nasayang, no, sa iyong katawan. Kaya marami sa ating mga kababayan na uminom ng vitamin C palipat-lipat, kasi yung vitamin C nila na inom dahil acidic ay wala silang nakitang pagbabago sa kanilang katawan, walang pag-improve. Kaya naisip na maghanap ng mga iba ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay talagang alkaline vitamin C siya. Kaya pag iinom yung mga katropa natin yan ay talagang mayroon silang pagbabago na observe sa kanilang katawan. Kasi yung vitamin C ay napakalaga yan, lalo na pag may karamdaman, katropang Cynthia, para mabilis gagaling, ay yung vitamin C ay talagang nangunguna sa iyong kagalingan para mabilis kang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, dyan sa ating clinic. Yan naman yung supplement natin na nakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol sa katawan. Yung good cholesterol, katropang Cynthia, ang function naman niya sa katawan ay naglilinis at nagtatanggal siya ng mga barado sa ugat. Yan yung function ng ating premium D3. At sa pag-aaral din, yung BCO na content natin, premium D3, katropang Cynthia, ay mayroon siyang monolaurin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, kung iinom ang mga katropa natin ng vitamin D3, yung mga virus, bacteria sa kanilang katawan, mga parasite, mga fungus, ay napupuksa ng ating vitamin D3. At ang nakaganda ng ating vitamin D3, katropang Cynthia, ay mas pinalakas siya. Kasi meron tayong mga vitamin D na plain, walang BCO. Meron ding iba na vitamin D, dalawa lang, BCO at saka vitamin D. Na, pero sa ating, katropang Cynthia, ito yung mas pinalakas na mga vitamin D3 ngayon. Kasi bukod
bukod na mayroon siyang BCO vitamin D, mayroon din siyang malunggay oil. Alam natin yung malunggay oil katropang Cynthia, yan ay tinatawag na miracle plant kasi sa mga vitamins mineral talagang mataas siya sa vitamins. When we say vitamin C, yung malunggay ay napakataas. I-compare mo sa vitamin C sa mga orange, compare mo sa vitamin C sa malunggay, talagang napakataas yung vitamin C na malunggay. No? Kaya isa yan sa matawag natin

0: na mas pinalakas yung vitamin D3. Kaya mas magandang inumin yung ating premium D3 soft gel. Kasi bukod na may vitamin D, may BCO pa, may malunggay oil. Kaya mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan katropang Cynthia. Pag iinom tayo niyan, hindi lang pinapuksan yung virus bacteria, pinapatibay din yung buto. Kasi mayroon siyang vitamin D3. At siyempre, mayroon din tayong Visionix katropang Cynthia. Na yan ay maganda na pampaliwanag ng paningin. Lalo na sa mga tao na stress yung mata dahil na-expose sa mga radiation sa computer, cellphone, no? Halos yung mga tao ngayon katropang Cynthia talagang babad yung mata nila sa buong araw, no, sa radiation. Kaya the more na napapahina natin yung ating mata dahil sa babad sa radiation, mas nangangailangan yan siya ng mga vitamins katropang Cynthia. Yung ating Visionix, mayroon na yung beta-carotene, mayroon na din siyang bilberry, lutein at zeaxanthin. Yan yung apat na mga content po na ating Visionix na malaking tulong sa may mga nakaranas ng mga panlalabo ng paningin katropang Cynthia. Ano, lalong-lalo na sa mga tao na gumagamit na ng salamin dahil sa malabo na yung paningin nila. Kaya yung ating Visionix ay malaking tulong mga katropa sa mga panlalabo ng paningin. Partneran mo ng vitamin C Santon, yan ay perfect na combination para sa panlalabo ng paningin para makaiwas din sa iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong mga coffee dyan katropang Cynthia dyan sa ating clinic na maganda sa mga tao na mahilig sa mga coffee. Lalo na pag nagkaedad na katropang Cynthia, talagang pagising la sa umaga niyan, iniisip talaga nila niyan unang-una yung pagkape bago magsimula ng trabaho sa umaga. Talagang kape talaga yung kanilang naisip. Kaya siguraduhin natin na yung kape natin katropang Cynthia, mga katropa, yung kape natin ay nakakabigay sigla sa ating katawan. Habang nagkakape ka, tumitibay, lumalakas din yung katawan mo dahil sa mga kape na healthy. Kasi yung mga kape, lalo na yung mga murahin na kape mga katropa, ay mataas ang caffeine na nakukuha na papasok sa katawan. Kaya yung mga caffeinated coffee, pag habang tumatagal na tayo nagkakape niyan, maramdaman natin sa ating katawan ay unti-unting humihina. Hindi lang humihina, nagkakaroon pa ng ibang karamdaman dahil yung caffeine ay naagaw niya yung lakas ng katawan. Yung mga nerves sa katawan ay imbes na magpahinga dahil sa caffeine ay tuloy-tuloy pa rin yung mga nerves sa pagtatrabaho. Kaya ang resulta ay maraming iniindang karamdaman sa katawan. Kaya iwasan natin yung mga caffeinated coffee mga katropa, gamitin natin yung mga coffee, no, na mga herbal. Yan ay produkto po ng Yes to Health. Gaya ng ating Santon Plus Coffee Mix, yan ay masarap na coffee na gawa po mula sa soybeans. Yung soybeans sa pag-aaral ay mas mataas pa yung protein niya kaysa protein na makukuha sa karne. Kaya yan ay maganda din sa may mga hormonal imbalance kasi yung soybeans, isa sa function ng soybeans ay mayroong kakayahan na magpapanormal ng hormone level sa mga babae. No, kahit sa mga lalaki ay kailangan din yan mga katropa. At meron din tayong premium D3 yung coffee natin na may vitamin D na ibig sabihin, maliban na kape siya, nakatibay din siya ng buto kasi mayroon siyang vitamin D. At masarap na klaseng kape din ito mga katropa itong ating premium D3. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no? Yung ating premium D3 coffee. At yung ating Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix at saka yung premium D3, pag hindi ka araw-araw magdumi katropang Cynthia, pag iinom ka ng mga coffee ng Yes to Health, ay talagang makakadumi talaga. Kasi nga, dahil sa fiber na content po ng ating mga coffee. Kaya kung kayo din ay user ng ating mga Yes to Health product ay mas maganda kayo ay magpunta sa clinic. Diyan sa ating clinic, meron kaming special price sa ating mga katropa, no, na pupunta diyan sa ating clinic. Mayroong discount, no, sa mga senior citizen. Madalhan yung ID at saka sa mga PWD. Yung ID nyo, dalhin nyo lang sa clinic para ma-avail nyo po yung ating discount. At yung regular price naman ng ating product ay sobrang baba na katropang Cynthia. Pag ma-avail pa nila yung discount dahil sila ay may dalang senior citizen ID or PWD ID ay mas bababa pa yung price. Kaya ma-avail nyo din yung libreng check-up sa ating clinic katropang Cynthia. No, mayroon tayong check-up na may bayad na titingnan po yung dugo, no, yung live blood analysis. At mayroon tayong libre na gamitan natin na high-tech machine na kaya magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang na mga minerals sa katawan kasi yan yung pinakadahilan katropang Cynthia, no, na nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mahinang organ at kulang sa mga vitamins mineral. Kaya pag yan yung matumbok makita sa katawan, talagang maisupply kung alin yung kulang sa katawan, no, at saka mapapalakas din yung mga mahihinang organ. Kaya bisita na mga katropa sa ating clinic, no? Mag-avail ng ating mga libreng check-up at meron din kaming therapy dyan sa ating clinic, no? Meron tayong Therahertz dyan na maganda po sa may mga hindi maganda ang tulog. Yan naman yung therapy natin dyan sa ating clinic na libre na i-offer natin sa ating mga katropa na pupunta sa clinic. At nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. At syempre, sa may mga mahihinang mga joint, so masakit yung mga joint na mamaga, yung ating Therahertz ay talagang mabisa dyan mga katropa, no, sa ganong problema sa katawan. At meron din tayong BioZapper, no, dyan sa ating clinic. At yan naman yung therapy natin dyan sa clinic na mayroon pong charge, $350. Pero yung benepisyon niya maibigay sa katawan ay talagang napakarami. Unang-una, yung ating BioZapper ay mabisa po magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus ng dahilan ng mga infeksyon at iba-ibang mga karamdaman. Para makaiwas tayo niyan, yan talaga yung gagawin natin, no, sa ating katawan na pupuksain natin yung mga virus bacteria. At mabisa din, mga katropa, itong ating BioZapper, mabisa din sa may mga problema sa balat, mga balakubak, yan ay nakatulong at maraming nagpapatunay na nakatulong siya na magpagaling o nakatulong siya sa pagwala ng mga problema sa balat at balakubak. At nakakaganda din siya ng mga circulation ng dugo. Kaya yun sa ating clinic, yan yung mga ma-avail nyo mga katropa pag kayo ay pupunta sa ating clinic para masubukan nyo yung mga services natin at saka yung mga libreng check-up. At syempre, mag-avail ng ating mga murang produkto pag kayo ay mismo magpunta sa ating clinic.
1: Okay, mga katropa, no? So, marami tayong natutunan sa gabing ito mula dun sa mga sanhi ng karamdaman, mga tips, no? Kung paano tayo gumaling or maingatan yung ating kalusugan, no? So, maraming salamat, Doc, sa inyong mga health tips or sa inyong mga na-share na kaalaman. So, mga katropa, sa mga maari pong pumunta sa aming clinic, ang address po namin ay matatagpuan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan po, at meron po kaming branch dito sa buong Palawan. Meron po kaming 5 branch. So, yung una, dito po sa Puerto. Pangalawa, meron po kami sa Rojas. Matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES mismo. At meron din po kaming branch sa Nara. Nandun po yan matatagpuan sa Caltex Compound. At sa Brooks Point ay matatagpuan naman po yun sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2. At syempre, meron din po kami sa Cuyo. Cuyo, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Sa mga nais pong pumunta or magpa-book or magpa-appointment para sa libreng konsultasyon, maaari po kayong mag-message, mag-direct message sa aming mga Facebook page. Ayan. I-search nyo lamang po Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan. Lalabas na po ang lahat ng aming mga Facebook page. At maaari na po kayong mag-message kung saan man po kayong lugar na mas malapit na meron kaming branch, dun po kayong mag-message. Ano? So, ulitin ko po ang aming text line number dito sa Puerto, 0907-332-4367. 0907-332-4367. Ayan po, at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan para makatulong po ang ating wellness consultant na sagutin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman inyong wellness consultant, Dr. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo! Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vins. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold at nawala po yung hingal ko.
2: Santon Plus Gold!
8: Yahoo!
5: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
10: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
11: Mga katropa, excited!

0: XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione tayong pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
13: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan sa PharmaMed.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santo Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at Perulina,
3: Mag-Santon Plus Gold!
4: Ang hatid ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus
8: Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: XFM.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting!
15: Exciting!

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Call the doctor.
3: Sa mga butika.
1: Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
11: consult
12: your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Katy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
13: Exciting.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Something plus cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
11: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigo!
0: Sigup muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
12: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
21: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
1: XFM.
22: Ito ang XFM Palawan.
23: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
22: XFM.
23: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
22: This is XFM.
23: Ang katropa mo. Exciting.
24: Exciting.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Yahoo!
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy.
7: So far,
6: hindi ako nagkasakit this year.
7: Thank God,
6: thanks to Santone Vitamin C.
7: Kasi
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santone Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
21: Sa anumang panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
22: Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
24: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santone Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
24: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santone Plus Coffee Mix.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
4: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite.
4: Sa Coffee Nurse.
3: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: from Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call the doctor.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusod.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: XFM.
14: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.

0: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Monsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Monsanto Plus Gold.
5: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: XFM. XFM.

0: ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
5: Mag-Santol Plus Gold!
6: Ang tiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santol Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Platform Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhol Gold Coffee Mix.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
2: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhol Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Sample Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
14: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Something plus cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
11: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pabili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng maitim ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santhone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santhone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santhone Plus
18: Herbal Oil.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Sansom Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Pabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.

0: proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call the doctor.
15: Sa mga butika,
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: Kasama ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga
6: butoy. Boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
6: Gamot pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Supple Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mate.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girl.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Mga katropa, exa!

Exciting time, mga katropa! Ganap na po ang 10 minuto makalipas ang alas 4 ng

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Mayad nga timprano, lalawigan ang Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa, magandang umaga. Mayad nga timprano, yan damal-damal, Mia da Silam. Ay, maayong buntag, maayong aga. Magandang umaga po, mga kababayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Webes. Good morning. 14 na po. Good morning. 14 na po sa buwan ng Mayo 2026. Good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ako, mga kabayan, mga tropa, what is happening to our country? Ay, naging mainit, mainit, mainit. Natagpo kahapon. Kagabi pala, kagabi, oh. Yung mga sabi narinig na putukan sa mismong Senate building. Habang sabi nga ay yung ating pong mga senador na naghahanda, nag-aantay doon nga po sa pag-transmit ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ha? May target na kunin na isang senador. May warrant of arrest daw sa ICC, si Senator Bato de la Rosa. Hindi po natin malaman kung saan may kaugnayan dyan. Yan ba ay dahil sa yung putukan na yan ay dahil ba sa tangka pag-aresto sa kanya? O yung pong insidente ay may kinalaman sa pag-transmit ng article of impeachment? Marami sa ating po mga kabayan, mga katropa, ang kahapon, lalo po yung mga kapatid dating sa Hanap Buhay na nagka-cover. Talaga naman pong hindi ho matalaga mawala yung takot, pangamba, mga kabayan, mga katropa, kagabi dyan sa Senado o doon sa Senado. Mga kabayan, mga katropa, sunod-sunod na putukan na. Mga kabayan, mga katropa, ang umalingaw-ngaw sa mismong building ng Senado.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mamaya po, antabayan ang puning yan, ha? Matatalakan po yan sa programang Bulsahi. Pero balik muna tayo rito sa ating po sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ay, kahapon, abay naisa katuparan. Naging maayos. Naging namang masaya yung pong kauna-unahan.

Kasoy Festival, mga kababayan, mga katropa, ha? Daming tao! Kahit mainit, walang bitawan, noon break din sila. Congratulations sa mga nagwagi. Doon sa mga hindi po pinalad, better luck next time. Better luck next time. Pero yung experience, ha, mga kabayan, mga katropa, nandun yun, ha? Yung mga kabayan natin yung talagang nag-tsaga yan sa bahay na Rojas sa pag-antay kung sino talaga ang tatanghaling kampyon. Yung mga taga-Rojas din yung natanghal na kampyon, ha, mga kabayan, mga katropa. So, marami pong mga dumayo. May mga nakapag-uwi rin ng mga papremyo, ha? Ay, sabi, mukhang mauulit uli. Next year uli. Mga kabayan, mga katropa. Kaya sa lahat po ng mga nakatuwang, siyempre, ng XFM Palawan. Sa Gabay Dagat, Sir Ed Agarap. Sa lahat ng kanila pong mga... mga kasamahan sa Gabay Dagat, MDR, RMO, PNP, Rojas, Philippine Coast Guard, Rojas, Northeastern Station, maraming maraming salamat. Yung pong staff mula sa munisipyo na kahapon, hapon na, nagahabol pa para ma-claim yung kanilang prize. Ayan, attentive naman po silang lahat. Smooth. Yung pong naging Bangkarera 2026. MPBS Bangkarera 2026. Diyan sa bayan ng Rojas. At syempre, ang lubos natin pong pinapasalamatan ay yung ating pong mga katropa, ang mga kababayan dyan sa bayan ng Rojas. Ang talaga namang akit matindi yung sikat ng araw. Walang alisan sa mga pwesto. Talaga naman, o. Congratulations sa ating lahat, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sabi ng ating pong station manager at ni Mayor, ready. Okay, baka next year, mas medyo maganda-ganda na yung magiging papremyo, ha? Yan, naku naman, sana nga pumatuloy, ha? Sige, oy, naku, mga kababayan, mga katropa, sa mga kababayan natin gising na rin sa mga oras na ito. Sa init na mga ganap sa Maynilaan. At ilan din po mga kasiyahan dito sa lalagyan ng Palawan. Oy, sarap humigop ng kape. Kape, kape, kape sa umagang ganito. Maayos naman. Wala namang ano. Wala namang... wala naman pong masama kung magkakape, di ba? Sa umagang ganito. Lalo na mga Pinoy. Kaya kape, nako, kape healthy, healthy coffee sana po, mga kabayan, mga katropa. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix, gawa po sa mangosteen powder, na meron pong vitamin D3, di natatamis ng stevia. Ayan, nako, mga kabayan, mga katropa, para sa ating pong mga kababayan dyan. Na ayaw magkaroon ng diabetes. Or ayaw pong mag-fluctuate yung kanila pong blood sugar level sa katawan. Pero gustong-gustong magkape. O eto na ang kapeng nababagay sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Premium D3 Coffee Mix, sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para nga po sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, ang meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay yung pong stevia. Ay, marami na pong mga hotel, mga cafe, cafe shop, gumagamit na po ng stevia. Ito yung nagpapatamis na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan, ha? Dahil po ay

0: Galing sa halamang stevia. Gawa, oo, galing sa halamang stevia na nagpo-produce ng natural sweetener. Kaya sa ating po mga kabayan, mga tropa, dyan hindi pa no kasusubok ng premium tea tree coffee mixer. Nako mga kabayan, mga tropa, ano pang hinihintay nyo? Mamaya pagbukas ng mga butik at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong nalibigyan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, mapapunta na po kayo. Bili na po at subukan po ninyo ang premium Gigi Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 21 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kababayan, mga katropa.

0: 'wag nang dumugo ang puso mo, ha? Mamayang gabi pala, oo, dyan sa bayan ng Rojas pa rin. Oo, ha, si, ano na? Oo, si Saba Kadire. Oo, si Elias. Elias TV, mga kabayan, mga katropa. Yung isa sa mga sikat na mga vlogger na ngayon. O, vlogger ba dati? Dati vlogger, ngayon singer. Aba, mga kabayan, mga katropa, talaga ba, ang dami na po ang mga nag-aabang. Ultimo mga taga-Lunsod ng Puerto Princesa, mga Karatig Munisipyo. Iyon na pong unti-unting, talaga naman, oo. Nagbibiyahe na. Nako dyan sa papuntang Rojas, talaga naman. Gaganapin yung konserto ni Elias TV sa Ranches. Na handang-handa na po, mga kabayan, mga katropa. Sige, nako, enjoy na lang po kayo, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita. Para sa araw na ito, sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, seguridad sa Senado hinigpitan matapos nga po ang umunoy tangkang pagpasok ng armadong grupo. At ang Senado naghahanda na rin po sa impeachment trial ni Vice President Sara. Senator Cayetano tiniyak ang mabilis at constitutional na proseso. Samantala, sa atin naman pong balitang international, U.S. President Donald Trump biyahin China para daw po sa isang superpower summit. At sa atin naman pong mga balitang local, RTN Mining Corporation nag-donate daw po ng 1,000,000 piso sa LGU Patarasa. At ilang individual sa Quezon, Palawan, Sugatan matapos ibunong mabangga ng motorsiklo. Konkretong kalsada sa barangay New Canipo, San Vicente, pinasimulan na ng LGU. At ilang barangay officials nakiisa sa first MPBS Bangkarera 2026 sa bayan ng Rojas. Isang individual naman mula sa bayan ng Rizal arestado sa kasong paglabag sa Forestry Code of the Philippines. I Care Program ng mga otoridad sa Quezon, Palawan mas pinaiigting. Medical at dental mission naman hatid ng pamahalaan lokal ng Taytay sa Barangay Kasyan. City government na ipamahagi na raw po ang quarterly allowance para sa mga guro at uniformed personnel. At Palawan, kinilala bilang isa sa mga nangungunang probinsya sa Mimaropa sa dimunay pagpapatupad ng mga programang pangproteksyon sa mga bata. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan. Andog din po sa inyo yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nandyan pa rin po ang mga natural nitong sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, sinamahan lang po ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen, napakayaman po sa mga antioxidant properties at ganoon na rin sa anti-aging properties. Ibig sabihin nga, mga kabayan, mga tropa, habang kayo po ay nagkakape ng Santon Gold Coffee Mix, unti-unti naman po nitong nire-repair, pinaayos, pinababata ang ating pong balat para tayo matawag na younger looking. Nasaan ka pa, katropa? Subukan mo na ang pisa at sarap ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit din po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ito ang Santon Gold. 26 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Saglit lang po, hihigop lang po kami ng kape ng Santon Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix ni Engineer Moises Acosta. At sa pagbabalik, tutungin na po natin ang mga detalye ng ating po mga balita. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magbibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
22: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
23: Ice yan!
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Premium D3
4: 3.
11: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo!
30: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
31: Mga katropa! Exciting dito!

0: 44 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kababayan, mga katropa, ngayon po, 14 na po sa buwan ng Mayo 2026. At ang mga balitang inyo pong mapapakinggan na handog naman po sa inyo ng Premium DT Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang Santon Plaza Coffee Mix. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa. Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM radio apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo ngayon sa ating pong 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa detalye na ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, may kaugnayan na itong ating po mga balita sa nagpapatuloy po mga development sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Karoon nga po ng putukan ng baril na naganap kagabi dyan po sa Senate building. Kaya ngayon, higpit siguridad ang Senado. Matapos nga pong di umunay tangkaing pasukin ng mga hindi pa nakikilalang armadong kalalakihan ang ikalawang palapag ng gusali. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, takong alas 7:46 kagabi nang mamataan ang mga dimunay armadong suspek na nagtangkang makapasok sa Senado. At dahil daw doon, napilitang magpakawala ng warning shots ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSA upang mapigilan ang mga ito. Matapos mabigo sa tangkang pagpasok, umatras umano ang mga suspek patungo rin sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere bago tuluyang tumakas. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang CCTV footage upang matukoy kung ilan ang sangkot at kung ano talaga ang motibo sa insidente. Nangyari ang naturang insidente, mga kabayan, mga katropa, habang naka-lockdown ang Senado at nasa ilalim ng protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa kay Remulla, tiniyak nila sa senador na hindi siya aarestuhin at layunin lamang nilang mapanatila ang seguridad at integridad ng Senado. Gayon din ang kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng gusali. Lumitaw ang tensyon matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador de la Rosa na temporary restraining order o kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court or ICC laban sa kanya. Sa ngayon po, mga kabayan, mga katropa, ay nagpapatuloy ang investigasyon sa seri ng putok ng baril na ikinabahala ng mga kawani at opisyal sa mataas na kapulungan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo po napakinggan na may handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Capsule. May kakayahan po ito upang may panumbali ka sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala, tiniyak naman ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na magiging maayos, patas at naaayon sa konstitusyon ang paghawak ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na maipadala sa mataas na kapulungan ang Articles of Impeachment. Ayon kay Cayetano, agad rerepasuhin ng Senado ang umiiral na impeachment rules sa sandaling matanggap ang mga dokumento upang mabilis na masimulan ang proseso ng paglilitis. Binigyan din niya na susundin ng Senado ang interpretasyon ng Korte Suprema, partikular sa paggamit ng terminong forthwith o agarang aksyon kaugnay sa pag-convene bilang impeachment court. Samantala, sinabi rin po ng Senate President na sa kasalukuyang nakikipagpulong ang liderato ng Senado maging sa minority bloc upang mapag-usapan ang mga panuntunan at paghahanda para sa inaasahang impeachment proceedings. Giit ni Cayetano, wala silang balak na patagalin pa ang proseso dahil mahalagang mapanatili ang tiwala ng publiko sa institusyon at sa proseso ng pananagutan sa gobyerno. Merkules, kahapon po, kagabi po mga kabayan, mga tropa, nang tuluyang matanggap na rin ng Senado ang Articles of Impeachment laban nga po kay Vice President Duterte. Kinumpirma ni Sheloy Garafil na personal na tinanggap ni Senate Secretary Dong Mendoza ang mga dokumentong nagmula sa House of Representatives. Dumating sa Senado ang impeachment documents sakay ng convoy mula sa Kamara pasado alas 7 ng gabi sa gitna na nagpapatuloy na tensyon at heightened security sa loob ng mataas na kapulungan. Matatandaan itong Mayo 11 ay inaprubahan ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte matapos makakuha ng 257 vote na pabor sa impeachment, habang 25 naman ang tumutol at 9 naman ang nag-abstain.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang ating pantamang oras sa 42 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga. Sa atin naman pong balitang international. Dumating po sa bansang China, Miyerkules o kagabi, Mayo 13, si US President Donald Trump upang dumalo-dumalo sa inaabangang Superpower Summit kasama si Chinese President Xi Jinping. Ito'y sa gitna pa rin po ng tumitinding tensyon sa ekonomiya at seguridad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito raw po ang kauna-unahang pagbisita ng isang Pangulo ng Amerika sa China sa loob ng halos 10 taon matapos ilang ulit na maantala ang biyahe ni Trump bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Iran at iba pang usaping pansiguridad sa gitnang silangan. Inaasahang magkakaroon ng mahaba at seryosong pag-uusap ang dalawang lider hinggil sa mga sensitibong isyong pandaigdig na nakaaapekto sa relasyon ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Kabilang sa pangunahing pagtutuunan ng summit ang lumalalang krisis sa Iran, lalo na't patuloy na umaasa ang Tehran sa China bilang pangunahing bumibili ng langis nito sa kabila ng mga ipinataw na economic sanctions ng Amerika. Kasama rin sa mga inaasahang pag-uusapan ni Trump at Xi ang planong pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan, isang hakbang na matagal nang tinututulan ng Beijing dahil sa pag-angkin nito sa nasabing teritoryo bilang bahagi ng China. Tatalakayin din umano ng dalawang bansa ang usapin sa rare earth earth exports na kontrolado ng China na mahalaga sa paggawa ng semiconductors, electric vehicles at iba pang high-tech products. Inaasahang magiging sentro rin ng diskusyon ang lumalalang trade tensions at economic competition sa pagitan ng Washington at Beijing. Samantala, sinamahan naman ni Trump ng malalaking delegasyon ng mga nangungunang negosyante mula sa Amerika bilang bahagi ng pagbisita. Kabilang dito sina Elon Musk at Tim Cook ayon sa impormasyong inilabas ng The White House. Inaasahan naman magiging mahalaga ang magiging resulta ng pagpupulong ng dalawang leader sa direksyon ng pandaigdigang ekonomiya, seguridad at diplomasya sa mga susunod na mga buwan. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang iyan ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Umasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Boost your immunity. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, 46 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga.
2: Balitang lokal.
0: Sa atin naman pong mga balita, balitang lokal, dakuhin na po natin ang atin naman pong mga kasama mga field reporters. Ayon na natin, ito raw pong RTN Mining Corporation nag-donate ng 5 milyong piso sa LGU Batarasa. Patra pa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
3: Malaking pasasalamat ang ipinabot ng munisipyo ng Batanasa sa RTN Mining Incorporated dahil sa kanilang donasyon ng 5 million pesos para sa itatayong landfill facility. Ayon sa LGU, ang malaking kontribusyong ito ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang solid waste management program sa bayan at isulong environment sustainability para sa kapakanan ng bawat residente. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng partnership, ay patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang layuning magkaroon ng mas malinis, mas ligtas at mas progresibong komunidad para sa mga susunod pang henerasyon. Pinuri rin ng LGU Batarasa ang patuloy na pagsuporta at malasakit ng RTN sa naturang munisipyo. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Jennings. Samantala, ilang individual naman sa Quezon, Palawan ang sugatan matapos simulong mabangga ng motorsiklo. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Nagtamo ng ilang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ilang individual matapos mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng Sitio Ladayon, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan, kamakailan kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Ding Bante, anya posibleng nawalan ng kontrol sa manobela ang driver at aksidente nga nabangga ang ilang individual na naglalakad lamang sa kalsada. Samantala, agad naman sinugod sa Quezon Medical Hospital ang mga nasabi sugatan at nilapatan ng kakulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na pagtingin ang iba'yong pag-iingat at dahan-dahan lamang sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa mga madidilim na area para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis na Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis na Pain mula rito sa 93 46 sa Quezon, Palawan, Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, kongkretong kalsada. Pagkukongkreto sa kalsada sa barangay New Canipo, San Vicente, pinasimula na ng LGU. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Opisyal nang sinimulan ng Pamalang Bayan ng San Vicente ang Maximiano Abad Street Road Concrete Ring Project sa Barangay New Canipo sa pamamagitan ng isinagawang groundbreaking ceremony nitong Mayo at 12, 2026. Pinangunahan ni Punong Bayan Ramir Pablico ang aktibidad kasama si Vice Mayor Maria Carmen Silagan at Sangguniang Bayan Member Melvin Ballesteros. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Municipal Engineering Office at contractor ng proyekto upang saksihan ang formal na pagsisimula ng konstruksyon. Mainit namang tinanggap ng pamunuan ng Barangay New Canipo sa panguna ni Punong Barangay Renan Failon ang nasabing programa kasama ang mga barangay opisyal, ang barangay health workers at staff at mga residente ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na mapabuti ang kondisyon ng kalsada upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga residente at motorista sa barangay. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapalakas ng konektibidad at pag-unlad ng komunidad. Bahagi rin umano ito ng patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng LGU San Vicente para sa mas maayos na serbisyo publiko at pangmatagalang kaunlaran ng bayan. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, ilan din po mga barangay officials ang nakiisa sa first MPBS Bangkarera 2026 sa Bayan ng Rojas. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
6: Nagsana mga manonood kahapon ang kinanap na first mayor meeting sa Bando Bangkarera 2026 bilang bahagi ng selebrasyon ng panalaminan at kasoy festival sa Bayan ng Rojas. Ilang barangay officials mula sa iba't ibang barangay at tumalong at pakiisa sa naturang seminar na tampok sa pagdiriwang ngayong taon. Ayon kay Purong Barangay Christine Trinidad, lubos ng barangay 4, barangay 4 Rojas Palawan, lubos ng kanilang pasalamat sa LGU Rojas at sa XFM Palawan dahil sa kanilang barangay dinaho sa naturang bangkarera competition. Samantala, sinabi naman ni Barangay Kagawa Dodel Honrado ng Barangay Ibarawan na kauna-unahan sa Bayan ng Rojas ang ganong kalaking pangkarera competition, kaya naman nabis ang kasayahan ng mga manonood at mga studente na isa sa aktividad. Ang nasabing competition ay isa lamang sa mga tampok na programa ng panalaminan at kasoy festival na patuloy na inarayo ng mga studente at turista sa Bayan ng Rojas. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Gold Reverty para laging maayos sa pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras. Ganap na po ang alas 4.53 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
9: Exciting! Exciting!
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
11: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
12: Santon Plus Gold.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: mga kababayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng umaga. Samantala, mga kababayan, mga katropa, balik pa tayo sa ating pong mga balita.
1: Ito ang exciting topics.
0: Balikan natin ang ating pong mga kasama, mga field reporters. Isang individual mula sa bayan ng Rizal, Palawan ang arestado naman sa kasong paglabag sa Forestry Code of the Philippines. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Arestado ang isang 40-anyos na lalaki na nasa listahan ng wanted persons sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Rizal, Palawan nitong May 13, 2026, bandang alas 11 ng umaga. Kinilala ang suspek na si alias nito, residente ng Sitio Kabukungan, Barangay Ransang sa bahay ng Rizal. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, dinakip si nito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas itong May 7, 2026 ni Presiding Judge Panpilio E. Sala Jr. ng Branch 165 sa bahay ng Brooks Wayne, Palawan. Naharap ito sa kasong paglabag sa Section 77, Presidential Degree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na mayroong piyansang nagkakahalaga na 40,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Pinangunahan naman ng Provincial Police Office ang operasyon katuwang ang Rizal Municipal Police Station. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, medical at dental mission naman, hatid ng pamalang lokal ng bayan ng Taytay, Palawan, isinagawa sa isang barangay doon. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
1: Live report! Live report!
3: Isinagawa ng pamalang lokal ng bayan ng Taytay ang kanilang patuloy na malasakit sa kalusugan ng mamamayan sa pamamagitan ng kasalukuyang medical at dental mission sa Barangay Kasyan. Sa panguna ni Mayor Norbert Salvamilim, katuwang ang Municipal Health Office at iba pang ahensya, patuloy na inihatid ang libreng serbisyong medical at dental sa mga residente ng nasabing barangay. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, check-up, pagbibigay ng gamot, tooth extraction, dental check-up at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang mga residenteng nakinabang sa nasabing aktibidad na naglalayong mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na, katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Ilindo, Palawan, para sa nagkakisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Belia! City government naman na ipamahagi na raw yung quarterly allowance para doon po sa mga guro at mga uniform personnel.

0: Balikan na lang natin si Katropang Mike, Engineer Moises, si Ma'am Icy muna. Okay na?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sige, si Katropang Mike, para po sa balitang yan.
1: Live Report. Live Report.
2: Magandang umaga, Katropang Alin. Isang magandang balita araw mula sa City Government of Puerto Princesa. Dahil simula ngayong taong 2026, official nang naipatupad ang pagbibigay ng 6,000 pesos quarterly allowance para sa mga guro at uniform personnel. Ayon sa pamahalaang palungsod, ang programang ito daw ay bunga ng isang pangarap at pangakong sinimula noong nakaraang taon at ngayon ay naganap ng sektuparan bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga sektor ng nagsisilbi sa mga mamayan. Sinabi ng City Government na layunin ang hakbang na ito na higit pang mapalakas ang suporta at kapakanan ng mga guro at uniform personnel na patuloy na nagbibigay serbisyo para sa edukasyon, kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng progresibong program Puerto Princesa, tuloy-tuloy ang serbisyo at pagkaringa sa iba't ibang sektor tungo sa isang mas maunlad at mas inklusibong lungsod. Yan ang balita atin sa Innovation Express Capsule, ang kumakalinga sa ating mga mata para laging malinaw mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Palawan, kinilala bilang isa sa mga nangungunang probinsya sa Mimaropa. Sa di mo na ipagpapatupad ng mga programang pangproteksyon sa mga bata. Katropa natin sa balita ay si Pacaldo.
1: Live Report! Live Report!
3: Nakamit ng pamalang palalawigan ng Palawan ang 83.14% ideal rating sa 2026 Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment para sa taong 2025. Batay sa isinagawang validation ng Regional Interagency Monitoring Task Force nitong May 12, kinilala ang Palawan bilang isa sa mga nangungunang probinsya sa Mimaropa sa pagpapatupad ng mga programang pangproteksyon sa mga kabataan. Ipinapakita ng resulta ang patuloy na pagpapatupad ng lalawigan ng mga programa sa kalusugan, edukasyon, kasama ng social protection para sa mga batang Palawenyo. Sa pamumuno ni Governor Amy Alvarez, pinalalakas pa ng pamalang palalawigan sa tulong na rin ng PSWDO at mga LGU partners ang mga hakbang para sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga bata sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus, panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Nagatid na sa ating pong orasan, nagharap na pong 7 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
4: Good morning!
0: At ang mga balita niya, nabay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Premium Dietrich Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Mga healthy coffee po yan, mga kababayan, mga katropa, ha? Na masarap pong inumin. Katulad po nito, sa umagang kay ganda. Ang mga kapeng po iyan ay mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika sa ating pong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, magandang morning muna. Okay, Ikatropang Eko Echalar. Oh, yan talaga naman umabsent pa, ha? Para manood lang ng Pangkarera 2026 dyan sa bayan ng Roansa. Okay, katropang Eko Echalar. Oh, thank you very much pala, katropang Eko, ha? Nag-abala pa talaga magpamirenda sa ating kahapon. Talaga naman, no, ha? Thank you very much. Siya naman ay nagkakapiraw na ngayon ng Santon Plus Coffee Mix. Gia, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa talaga naman, oh. Sige, sige. Thank you very much, katropang Eko, ha? Oh, at mga kababayan, mga katropa, yung pong mga ganap kahapon o kagabi sa Senate Building, mga kababayan, mga katropa, agad-agad sumugod po doon si DILG Secretary John Vic Remulla to ensure yun daw pong kaligtasan ng ating pong mga senador na nasa loob ng Senate Building. Dahil nga po naghihintay sila ng Article of Impeachment. Mga kabayan, makatropa, regarding dyan, ito yung isang video na lumabas. Matapos na po ito yung insidente ng putukan. Mga kabayan, makatropa, so ito, pakinggan lang po natin mula sa ating pong pa-post, mga kabayan, mga katropa, ha? Bakit walang sounds? wala na pala akong sounds dito. Sa Facebook, ano? Wala. Atin.

0: Wala. Bakit nasa pusa rin po natin, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung mga iba pang mga naging ganap, kagabi, ha, mga kabayan, mga tropa, mahirap ito. Dami po sa atin po, mga kabayan, mga tropa, yung nabigla doon sa mga naging ganap, mga kabayan, mga tropa. Eh, kaugnay niya, mga kabayan, mga tropa, sabi nga po ni DILG, Secretary Remulla, doon sa mga inabutan niya pong mga senador, nilinaw niya na hindi raw po niya aarestuhin si Senator Ronald Bato de Rosa. Dumating si Remulla po sa Senado matapos ang insidente upang tiyakin ang seguridad ng ito pong mga tao nasa natura pong gusali at nga po, may kaugnayan sa gitna po ng usaping pag-aresto pa rin, tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Naura na ito, nagkaroon nga po ng tensyon sa Senado matapos lumabas ang mga ulat ng putukan, hindi lang po una talaga rinig. Marami po mga nagka-cover ng mga national media. Yung pong talagang marinigin po yung mga sigawan nila, yung pagkatakot. Bukod doon sa mga media, yung mga empleyado mismo ng Senate, talagang marinig sa mga kumakalat ng video kagabi pa. Maaga pa mga alas 7. 7.46, mag-aalas 8. Bilis kumalat. Sigawan, puto ka na raw sa loob ng Senado, mga kabayan, mga tropa. Ayan pong, patuloy pa rin pong inihintay. Yung detalye mula daw po sa mga nagsasagawa ng investigasyon, mga otoridad, sa naturang insidente sa estado ng seguridad o para sa estado ng seguridad sa buong Senate building. Una na pong nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano, walang balak o wala rin silang balak na iwanan si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng banta ng posibleng pag-aresto ng senatorang senador. Sa ngayon po, nasa alalim pa rin ang proteksyon ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos lumutang ang mga ulat at hinggil sa di umano nga, hindi lang di umano. Talaga namang meron na raw pong warrant o bares na inilabas ang International Criminal Court or ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, may kaugnayan pa rin sa kanyang pong panunungkulan bilang hepe ng pambansang kapulisan. At ang kanila pong di mo rin naging laban sa War on Drugs, o yung programang War on Drugs ng dating administrasyon. Naka-lockdown pa rin po, ha, mga kabayan, mga tropa, ang buong Senate building habang ang patuloy na nagpapatuloy yung tensyon dyan sa Senado, mga kababayan, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Makapatuloy yung pagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Butas-butas yung mga dingding ng ilang bahagi ng Senate building. Yung mga putukan na marinig sa mga kumakalat ng mga video, mga kabayan, mga tropa, mukhang malalakas na mga armas. May mga matik. Mga kabayan, mga tropa, 15 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Sa huling weather bulletin, Engineer Moise, baka sa'yo makaplay.

La, engineer mo, hindi siya ma-forward ko sa'yo. Ito, share.

0: dahil mamaya po mga kabayan mga katropa ay ayo. Oh yan yan yan oh. Oh ay si Elias TV ang magpe-perform. Ah mga kabayan mga katropa. Alamin natin yung magigintay ng panahon. Para doon papapurba sa aktibidad dyan sa bayan ng Rojas. May kaugnayan pa rin po sa kanilang pagdiriwan ng panalaminan at Kasoy Festival. Maraming maraming salamat talaga sa ating pong mga kababayan ha, na hindi po iniwan yung ating pong Bangkarera 2026 kahapon mga kabayan mga katropa. Mga taga-bayan ng Rojas, mabuhay po kayo, ha?
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers. Silangan po ng Virac, Catanduanes. At sa kasalukuyan, unlikely pa rin ang mababa ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si Bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan, wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin. Although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. And then, posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan, mainit at maalisang panahon, pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at malinsangang panahon. Mababa yung chance ng malawakang pag-ulan although may mga chance po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pagulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Hapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius the heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ng 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan habang 47 degrees Celsius din ang pwede rin maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kahit patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom ho ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas

0: This is sa East ng Gabi. Ito po si Dory de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Yon, mga kapay, mga katropa, mainit. Magiging mainit. Pabor, pabor, pabor. Mamaya sa mga magtutungo sa Elias, dyan sa bayan ng Rojas.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Prepare lang kayo ha, ng mga towel, pamunas, ng pawis. mga kabayan, makatrapa, malamang maraming pagpapawisan. Pagpapawisan pati mga singit. Good luck, good luck, good luck. At nako, thank you very much. Mga kabayan, mga tropa, sa mga talaga namang nakiisa sa ating pumbang karera 2026, ha? Siyempre sa lahat po ng mga empleyado ng LGU Rojas na nakatuwang ng XFM, ha? Kay Sir Ed Agarap ng Gabay Dagat. Siyempre yung ating pong Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police, MDR, nandyan din, ha? Kahapon, mga kabayan, mga katropa, mga kabayan, mga boss, mga sir, mga mama, thank you very much po, ha? Mukhang may bagong may pronouncement si PBBM, saglitan po yung ating po Pangulo.
4: Statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. XF.
2: Mga kabay, mga katropa, ginawa po yung payag po yan ng ating pong Pangulo. Kagabi po yan, after nung pong naging kaguluhan nga po sa Senate Building, mga kababay, mga katropa, may paglilinaw po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan na wala siyang iniutos sa alinmang law enforcement agency upang arestuhin si Senator Bato de la Rosa kasunod na nga ng insidente ng putukan. Ayon pa sa Pangulo, paiimbestigan din muna niya kung sino rin po yung nasa likod ng kaguluhan. Iginit din niya nga naniniwala siyang hindi ito kagagawa ng gobyerno. Pinumpirma rin po ni Marcos Jr. na ang mga nakitang membro ng PNP, militar at yung pang armadong personnel sa paligid ng Senado ay bahagi nga daw po ng security deployment upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Dagdag pa ng Pangulo, wala umano siyang inatasang sinuman upang dakpin nga po si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa kinakaharap nitong Warrant of Arrest mula sa ICC, mga kababayan. Ito ang po, ano po yan, ha? Kagabi rin po. Ay, nilabas yan ng, ng Pangulo, yung kanyang pong pahayag na yan. Dahil nga talagang kumalat na po. Bilis. Yung mismong oras na naghihintay yung ating pong mga kasamaan sa hanap buhay. Mga nakatoka dyan sa Malacanya o sa Senado. Kasi nga, tatransmit nga o dadali na yung article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon. Nangyari naman po yan. Mga kabayan, mga katropa, mga puto ko na yan. Kaya marami sa ating mga kabayan ang nagdududa.
3: Ito ang Extreme
2: Oy, 26 minuto. 27 na nga. 27 minuto sa po makalipas sa ang alas 5. At ng umaga, inyo na po narinig ang kabuuan ng ating pong programa, ang Exciting Pilipinas, ngayong nga pong araw ng Huwebes, ika-labing apat sa buwan ng Mayo 2026. At syempre, oh, sabit pa rin talaga. Siyempre po, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Papakinggan din po tayo sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook pages. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropa nga Alizon Salvatos. Maraming salamat po mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas.
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga dekalidad na mga produktong ito at gano'n na rin ang atin pong mga programa dito sa atin pong mga himpilan, ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin, ha? Lalo na yung atin pong mga wellness center. Ito ang po natin sa pagpapalaganap ng malusog na pangangatawan. At pwede po ninyong mapuntahan, mabisitahan ang atin pong mga wellness clinic. Meron po tayong mga wellness centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Pwede niyo kayong makapunta po dyan para mabigyan ng solusyon ang mga karamdaman na matagal niyo na pong iniinda, matagal niyo na pong tinitiis-tiis. Ayan. Bisitahan po ang atin pong mga wellness clinic. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagbabahagi po natin ng mga kaalaman, mga impormasyon. At syempre, pagtugon na rin sa inyo pong mga katanungan. Kaya pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyo pong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text nyo lang yan sa atin pong numero, atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ninyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. E-text lamang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isa sa pinaka-common na problema ng mga kalalakihan. Ayan. Itong dalawang klase ng problema na pwedeng tumama sa prostata. O ito ang tinatawag po na prostate gland. Ayan. Ang prostate gland ay isa pong maliit lamang yan siya na glandula sa atin pong pangangatawan. Walnut sheet. Ang ano nito, ang itsura nito mga kaibigan. No? At parang donut dahil may butas sa gitna. Ano? At dun yung ano, dun kasi yung tubo na daanan ng ihi natin, tinatawag na urethra, ano, nandun sa gitna po noon, ano. At ito pong prostate gland, mga kaibigan, ay responsible po ito sa pag-produce ng mga prostatic fluid, ano, na yan yung mga major component ng semen o similya ng mga kalalakihan, ano. Ninonourish din yan yung sperm ng mga kalalakihan. So if you have a healthy prostate, ay makakaroon ka ng healthy na sperm count, healthy na semen. Napakahalaga ng ginagampanan ng semen, ha. O iba yung semen, iba rin yung sperm sa mga kalalakihan, ano. So magkaiba yun sila. Pero parehas lang yung ginagampanan nila, ano, sa reproductive system ng mga kalalakihan. At ang prostata rin, yan din yung kumokontrol sa urine flow through muscular contraction. Ayun. Kaya nga, pagka nagkaroon ng problema yung inyo pong prostata, ay pwedeng magkaroon din ng problema yung paglabas, pagdaloy ng ihi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero pagka healthy ang prostate mo, healthy din, ano, yung inyo pong urination, no? Yung pagpapalabas ng urine sa inyo pong pangangatawan. No? So meron dalawang klase ng major problem na pwedeng tumama sa prostata ng mga kalalakihan. No? At ito yung mga pinakakilala ng mga problema, no? Mga major problem. Itong prostatitis or inflammation ng prostate gland, yan po ay pwedeng dahilan sa infections due to bacteria or viruses. Pwede rin namang siyang hindi dahilan doon sa mga pathogens po na yon. And for some reason, ay namamaga, ano, or nagkakaroon ng inflammation yung prostate gland ng mga kalalakihan, ano. At yung pangalawa naman, na ito ay kadalasan tumatama naman sa mga nagkakaedad na ng mga kalalakihan, ano, or mga elderly person. At sabi nga sa mga pag-aaral na kapag ikaw ay tumutungtong na ng 45 years old pataas, ano, ay possibly o mataas na yung chance mo na magkaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia or ito yung tinatawag na gradual enlargement ng prostate gland, ano, unti-unti pong lumalaki o nangangapal yung prostata ng mga kalalakihan, no? Although itong problema ng prostate gland, ano, ay maaaring makaapekto sa ibang organs, ano, pero ito ay iba, ano, dun sa mga condition at yung kanyang dahilan at yung kanya pong mga simptomas ay naiiba din dun sa iba pong mga problema sa ating pangangatawan. Pero itong problema to is highly manageable, mga kaibigan, mga katropa, lalong-lalo na kung alam natin ang atin pong gagawin, ano? So atin pong pag-aralan, atin pong balikan kung ano ba ang nature ng mga problema na ito. Kasi the more na alam natin kung ano yung nature ng problema sa ating pangangatawan, mas aware tayo kung paano natin ito pipigilan ang paglala niya o ang pagkakaroon nito in the first place, ano? So unahin natin yung prostatitis. Ang prostatitis, merong apat na klase, no? Yung acute bacterial prostatitis, ito ay dahilan sa mga bacteria, ano? At ito ay biglaan. No, maring bigla mabaga yung prostata mo at yun yung iba nakakaranas ng matinding paranakit sa kanila pong puson, matinding paranakit sa kanila pong pag-ihi. At in some cases ay maaari pong makaranas ng fever and chills, ano? Depende dun sa tindi ng infection na kanila pong nararanasan, ano? At itong acute bacterial prostatitis ay nangangailangan ng medical emergencies, ano? Okay, na kailangan na maipakonsulta ka agad, may pagamot ka agad para mabigyan sila, ano, ng mga antibiotics and other medications para po sa problema po na ito. Kadalasan na nagiging dahilan ng paumaga, ano, or infection sa prostata is due to E. coli bacteria, ano, o yung tinatawag po na Escherichia coli. Ito rin yung kadalasan na nagdudulot ng UTIs, ano, sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan, ano. At mayroon pa ibang mga bacteria like Proteus and some other bacterias na maaaring makapagpamaga doon sa prostata ng mga kalalakihan, ano. So yung mga kadalasan na symptoms po nito, high fever and chills, ano, maaaring makaranas ng severe pelvic or lower back pain ang atin pong mga serjaan pagka nakakaranas ng infections, ano, or ito pong bacterial prostatitis. So matinding paranakit dito sa atin pong pelvic area. Ayan. At sa lower back, painful urination, masyadong masakit na pag-ihi, ano? At maaaring makaranas ng mahina at paputol-putol na daloy ng ihi. Ayan. At yung iba nakakaranas ng painful ejaculation, ano? Sa mga merong ganitong problema, itong acute bacterial prostatitis, according to experts, ano, ay hindi nila sinasuggest, ano, ang pakikipagtalik, ano yan. So mas maganda iwasan po muna ang pakikipagtalik or intercourse kapag ka meron kayong acute bacterial prostatitis, ano? Kasi para na rin yun sa inyong kapakanan at para sa kapakanan ng inyong pong partner, ano? Dahil ito nga ay dahilan sa bacteria, maaaring maipasa mo yun sa inyong partner, ano? At yun nga, hindi mo may enjoy yung pakikipaglabing-labing, ano? Kasi maaaring magdulot po yan siya ng masakit na ejaculation, ano? So, mas maganda iwas po muna doon. At gamutin muna for the meantime, ano, para kinakailangan ng makipaglabing-labing, ano, nandiyan naman yung turbo natin at iba pang mga suplemento para ma-enjoy nyo po, ayan, yung inyong intimate moment with your partners, ano. Pangalawang klase ng prostatitis, ito ang tinatawag po na chronic bacterial prostatitis. Ito po yung ano, pabalik-balik na infection sa inyo pong prostata, ano. At mas mahirap-hirap siyang kontrolin since yung bacteria ay nagkikreate sila po ng nagkikreate po sila, mga kaibigan, ng resistant doon sa mga antibiotics na iniinom po natin, ano? Kaya nga kapag ka ikaw ay nakaranas na ng bacterial prostatitis, ay kinakailangan mas maging maingat po kayo, magdoble ingat, ano, sa inyo pong pangangatawan, ayan, para hindi kayo balik-balikan ng ganito pong problema. Ang mga simptomas niyan ay kabilang doon yung UTIs, ano, yung pabalik-balik na urinary tract infection sa mga kalakihan, ano? Burning sensation kapag tayo po ay umiihi, ayan. Pain sa groin area po natin. Oh, yung mga kalakihan diyan na napakatindi ng sakit, ano? Sa groin area tsaka doon sa perineum. Diyan na area po, mga kaibigan, ang location ng pain kapag meron kang chronic bacterial prostatitis, ano? At yung pain yan from mild to severe, at yun din, pabalik-balik din, ano? Yung pain na inyong mararanasan. Pwede rin makaranas ng sexual dysfunctions, ano? Either yung tinatawag na ano? Yung napag-usapan natin nakaraan, ano? Erectile dysfunctions, ayan. Pwede makaranas po noon, mga katropa, ano? Halos kumbaga parang hindi na ano, hindi na bumabandera, ayan. Yung atin pong alaga diyan because of this problem, ano? So mas maganda ito po ay masolusyonan kaagad at mabigyan kaagad ng pansin, mga kaibigan, ano? So other is ito pong asymptomatic inflammatory prostatitis, ano? Wala siyang noticeable symptoms na nararamdaman. Ito ay nadidiscovery lang kapag kayo po ay nagpapa-routine test, ano, na kikita sa inyo pong urinalysis, ano, na merong mga bacteria na ganyan na nandyan sa inyo pong prostata. Ayan. At kadalasan ay, yun nga, hindi napapansin ito ng mga kalalakihan since hindi siya nagdudulot o hindi nagpapakita ng mga sinyales. So hindi rin basta-basta nabibigyan ng solusyon. Kaya ngayon yung kagandahan kapag kayo po ay nagpapa urinalysis, nagpapalab test, ano, para nakikita at nadidiscovery yung mga nakatago na problema sa inyo pong pangangatawan, ano? So ang ano niyan, mga causes and risk factors sa ganito pong problema is ito, vice versa, urinary tract infections, ano, vice versa yan siya. Kapag meron kang UTI, mas mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis. Kapag naman ikaw ay merong prostatitis, ano, possible, ano, or mataas din yung risk mo sa pagkakaroon ng UTI, ano, especially yung lower urinary tract infections, ano, na kadalasan nangyari dyan po sa urinary bladder, yung tinatawag na cystitis, ayan. So vice versa yun sila, mga kaibigan, ano. Sexually transmitted infections, kapag kayo po ay nakasagap, ano, ng mga problema, dahilan po, ayan, sa paiba-iba ng partner, ayan, ay mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis or pamamagaan ng prostata, ano? Isa pa, ang isa sa nakakapagpataas ng risk din sa pagkakaroon ng inflamed prostate, ito pong prolonged sitting, yung masyadong matagal na pagkakaupo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, yung kung yung trabaho nyo, maghapon, nakaupo, nako, eh, kinakailangan at least once in a while, ano? Eh, tatayo po tayo, ayan, magunat-unat, maglakad-lakad, ano? Para po hindi nape-pressure lagi. Kasi yan yung ano eh, kadalasang na pe-pressure kapag tayo po ay matagal na nakaupo, mga katropa, ano? And for some reasons talaga, ay tumataas yung risk na mga kalakihan kapag ka ganun yung nature of work po nila, ano? So sa mga drivers atin dyan, no? Mga gwapong drivers atin dyan, eh, ano, unat-unat din. Ayan, mag-unat-unat, ano? At least once in a while, ayan. And stress and anxiety also ay nakakapag-contribute din sa paumaga ng atin pong prostata. Kapag mahina ang iyong immune system, so walang enough na capability yung resistensya ng ating pangangatawan para pigilan at labanan yung mga bakterya na maaaring makapagpamaga sa prostata, so possible, ano? Or maaaring tumaas yung risk po ninyo sa paumaga ng prostata. Dehydration, ayan. Kapag ka po tayo kulang sa mga fluid intake, hindi po tayo pala inom ng tubig. Uminom man tayo, pero yung mga colored drinks na, ayan. Hindi na ano, sabi nila mas masarap daw uminom ng mga ano, mas masarap daw uminom ng mga may kulay o mga buhay na buhay sa paningin na inumin, ano? But actually, walang makakatumbas o makakapagpalit, ano, dun sa plain water na atin pong iinumin, mga kaibigan, ha? So kailangan hydrated po tayo lagi. Eh, lalo na pagka kayo po ay mahilig sa mga caffeinated drinks, alcoholic beverages, mas lalong higit na kinakailangan mo ng water para maitapon mo yung mga chemical, ano? Yung mga waste products na nandun sa inyo pong mga iniinom. Ayan. O kaya mas doble dapat, ano? Kasi iba pagka nakainom na ng mga ano, mga coffees, ano, or yung mga other drinks, ano, eh hindi na uminom ng tubig, ano. Kumbaga, yun na yung binibilang nila as their daily water intake, which is hindi po yun, walang bilang yun. And actually, yun ay mas nakakapagpa-burden pa sa atin pong urinary system, ano, at nakakapag-burden sa atin pong prostate area, ha. So, okay na, kailangan hydrated po tayo lagi, mga kaibigan, ha. O, para po maiwasan, ayan. At maging mabilis yung pag-recover if ever meron ka ng problema po na prostatitis. Oh? So, ang management nito and medications, so pwede kayong punta sa inyo po mga medical doctors, mga physicians po ninyo, at kayo po ay resistahan ng mga antibiotics and other anti-inflammatory na mga medications. Ano? Or sa atin pong Yestro Health Clinic, we have combinations of herbal medication para po sa inyo. Ayan, na pwede po ninyong intake, at maganda rin makabisita sa mga wellness center natin para po mapayuhan kayo ng atin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath natin dyan, kung ano po yung dapat nyo pong iwasan, ano po yung dapat nyo gawin. Merong mga ano din, merong mga activities na pwede po ninyong magawa para mas mabilis makarecover kayo, ano, dito sa problema na prostatitis or pamamaga ng prostate gland, mga kaibigan. Okay? Dako naman tayo sa pangalawa. Itong tinatawag po na prostate enlargement, ano? Or BPH. Ayan. So, ano nga ba yung BPH? O yung pangangapal, ayan, at paglaki ng prostata. Ayan. Ang benign prostatic hyperplasia, as the name implies, ano? Hindi siya cancerous, mga kaibigan, ano? But it is abnormalities sa atin pong prostate gland pa rin, ano? Kasi, yun nga, hindi normal yung kanya pong size, ano? Ang mga tao, mga kalakihan, na kadalasang inaatake ng ganito pong problema, ano, ay common yan sa mga 50 years old pataas, ano. Pero mayroong mga cases na, at paramihan ng parami, ang mga kasong na itatala ng mga kalakihan na nag-edad ng 45 years old na nakakaranas na kaagad ng prostate enlargement, ano. And in rare cases, meron ding mga kalakihan na even below 40 years old ay nakakaranas na ng benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi depende sa kanila pong lifestyle and depende sa kanila pong diet, ano? At kung ano yung kanila pong pinagagawa sa kanila pong pangatawan, so mas mataas, nagiging mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng BPH. Kahit na hindi pa sila tumutungtong ng 50 years old, ano? Eh, nakakaranas na kaagad sila ng ganito pong problema, ano? At pagka ikaw ay umiedad na ng 70 years old pataas, ayan, eh tumataas daw ng 80% yung chances mo sa pagkakaroon ng ganito pong problema, ano. So very common siya, ano, sa mga kalakihan na nagkakaedad na, ano. So bakit nga ba, ayan, bakit nga ba nagkakaroon ng ganito pong problema ang kalakihan, ano? Malaking factor po dito is yung hormones, ano? O yung conversion ng testosterone at saka ng dehydrotestosterone. O yung tinatawag po na DHT. Ayan. Pag umiedad ng isang tao, ayon sa mga pagsuri, pag umiedad ng isang tao, mas hindi na nagiging maganda, ano, yung level ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa pangangatawan ng isang lalaki, ano? Kaya nga doon na prone sa pagkakaroon ng paglaki ng prostata. Plus, if meron po kayong family history sa pagkakaroon ng BPH, ano, or enlargement of the prostate, mas tumataas pa ngayon yung porsyento mo na makaranas ng paglaki, ayan, ng prostata. Isa pa, kapag ka ang isang lalaki ay obese or nakakaranas ng obesity and yung lifestyle niya is sedentary, ano? Sedentary lifestyle, mas mataas pa tuloy, ano? Mas tumataas pa tuloy yung inyo pong risk sa pagkakaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi ito ay connected sila, ano? Pagka ikaw ay obese or pag pagka ang lifestyle mo is sedentary, maaari kang maging obese. Pag ikaw ay naging obese, nagkakaroon po ngayon ng hindi magandang balance ng hormones sa iyong pangatawan. At kabilang na doon, yung balance ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa iyong pangangatawan. Plus, pagka umedad na, mas naidadagdag pa yung chances sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, mas tumataas tuloy ngayon yung chance na isang tao na magkaroon ng paglaki ng prostata. Ano? So, kailangan maikorek po yun sila lahat, mga katropa. So, ano ang dapat bantayan ng mga kababayan natin kapag meron po kayong BPH or enlargement of the prostate? Ano? So, kadalasan na simptomas talaga yan is nasa pag-ihi. So, yun yung dapat po ninyong bantayan, mga kaibigan. Ano? Pero bibihira lang yung nakakaranas ng paranakit ng kanila pong puso, paranakit ng kanila pong likod, groin. Ano? So, bibihira lang yun. Kadalasan talaga, nandyan po ang simptomas sa pag-ihi. So, ano yung mga simptomas na dapat nyo pong obserbahan sa inyong pong pag-ihi? Una-una, yung mahinang daloy ng urine. Ano? O sabi pa nga nila, pagka patanda ka daw ng patanda, paedad ka ng paedad, yung sirit yan ng iyong ihi, palapit ng palapit na. Ano? O, kaya nga sabi ng iba, siguro kaya ano, yung sabi nila na term nila na ano daw, mapanghi. Ayan, no? O, dahilan dun sa yung ihi ay hindi na sumushoot. Ayan, dun sa ano, sa ihian. Ano? O, dahil palapit na nga ng palapit. Ayun. Kaya maaaring ganun daw. Ano? So, isa po yun sa mga simptomas na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng prostate mo or meron ng pangangapal or paglaki ng prostata sa inyo pong pangangatawan. At isa rin yung mahirap yung paglabas. Ano? Yung pag-umpisa ng ihi po. Ano? Yung pag-start ng pag-ihi mo. Napakahirap. Kaya nga iba meron akong na handle ano. Na pag-iihi sila pag 'di ba pagka nagbiyahe ano sa mga gasoline station, napakatagal. Ano? Napakatagal lumabas sa mga ano, sa mga comfort room. Dahil yung pag-umpisa pa lang ng kanila pong pag-ihi ay napakatagal na, ano? At napakahirap. At possible niyan, may kasama po yan siya na burning sensation, ano? Painful and burning sensation dun sa dulo ng ari, ano? Kapag kayo ay iihi na po, mga kaibigan, ano? So, napakahirap ng kondisyon, no? Sa pag-umpisa ng ihi mo, napakahirap. At ganun din sa pagputol ng iyong ihi, ay napakasakit. Ayan. Sabi pa nung iba, yung nakaranas po nito, ang experience daw nila, parang may blade daw. Ano yung kanila pong ihi, mga kaibigan? Kasi parang sumusugat talaga dun sa dulo ng kanila pong ahari. Ano? So, yung pag-umpisa, tapos yung pagputol niya, ay napakasakit, mga kaibigan. Isa pa na simptomas na dapat po ninyong obserbahan ay yung madalas na pag-ihi sa gabi. Ano? Frequent urination during night time, especially at midnight or yung madaling araw, ano, alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw. So diyan madalas kayo ay makakaranas ano ng naiihi kayo. Yun po ay ano, ang tawag po doon is nocturia, ayan, or frequent urination. So kinakailangan obserbahan niyo po yan siya, ha, sa mga kalalakihan natin diyan. Isa pa yung pakiramdam mo na parang hindi nauubos yung laman ng inyo pong pantog, ano? For example, kakaihi mo pa lang and then tapos ka na umihi, feeling mo parang mayroon pang natira, di ba? Kumaga parang naudlot yung iyong pag-ihi, ano? Pero tapos ka naman ng umihi. So yun yung isa sa mga symptoms po noon, ano? And dribbling urination, dribbling sensation after urination, yan. At isa pa is yung urgent need to urinate, ano? Yung iba parang hindi nila mapigilan yung kanila pong pag-ihi. Pero pag ikaw na iihi na, ay napakatagal namang lumabas nung inyo pong ihi, ano? Sa severe cases, maaari pong makaranas ang isang tao, ano, ng urinary retention. O hindi maipalabas yung ihi po nila. Bladder damage and kidney problem. Since yung ihi natin, kapag hindi natin yun ipapalabas ng maayos, ano, possibly may mga bacteria po doon na nare-retain. At yung mga bacteria na yun, pwede po yun siyang mag-travel, pabalik dun sa atin pong kidneys, ano, na maaaring pagmulan ng upper kidney infections na mas matindi yan siya na problema, mga kaibigan, no? So ang tanong, paano po i-manage yung BPH, ano? Paano po natin i-handle itong ganito pong problema? Ayan. Pero bago yan, eh, kung kayo po may mga katanungan sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, if meron kayong mga inquiries, ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, lifestyle changes. Napakahalaga ng lifestyle changes sa pag-manage ng enlargement of the prostate. Ano? So, unang-una, limitahan mo muna yung fluid intake mo during night time para hindi yun siya makapag-trigger ng pag-ihi during midnight or sa madaling araw, ano? And then iwasan muna natin yung mga caffeinated drinks, ano, at mga alcoholic beverages kasi nakaka-apekto yun ng husto sa atin pong pag-ihi din, ano? So iwasan niyo muna yan, mga caffeinated drinks and mga alcoholic beverages. Yan. Maintain healthy weight since ang obesity ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So kailangan i-maintain natin yung healthy weight. So paano ma-maintain ang healthy weight? So, saktong pagkain at kinakailangan ng regular exercise or physical activity, mga kaibigan, ha? At isa pang payo, iwasan daw yung pagpigil ng iyong ihi. Kapag ikaw ay nakakaramdam na parang naiihi ka na, kung ikaw nag-drive, huminto muna, ano, humanap ng pinakamalapit na comfort room at umihi po, mga kaibigan. Huwag na huwag daw nating pipigilan yung atin pong ihi, ano? Kasi mas lalong makakapagpahirap yon sa inyo pong kalagayan. Okay? Paano po, mga katropa? Ako, napakabilis ng oras natin. Paumanhin po, ha, sa mga katanungan na hindi po natin nabasa at natugunan. Ayan, sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Ha? Muli po, sa mga katropa at mga kababayan natin, ayon po kayong inibitahan, nabisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center, no? O, dito po sa Quezon City, dyan po sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago, sa Batangas branch po natin, at sa mga taga Norte, dyan po sa Santiago branch natin, sa Isabela. Ay puntahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa Kabisayaan naman, dyan po sa Iloilo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa Cebu. I think ay meron na rin consultation doon, ano, sa atin pong Yes to Health store and pharmacy, ayan, dyan po sa Cebu City, ano. At dyan naman sa parting Mindanao, sa Tagum, Davao, ano, Mati, ayan, ay meron tayong mga Yes to Health clinic dyan na pwede nyong mapuntahan at mapakonsultahan, ano. Open naman po tayo Sunday to Friday. Nandiyan po ang ating mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin na gagabay po sa inyo at magpapayo kung ano po yung dapat niyo pong gagawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Ha? At sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, hanapin po ito sa mga pharmacies, sa mga drugstores na malapit sa inyo pong lugar. Ano? Ganoon na rin sa atin pong mga leading drugstores nationwide ay ipagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto. Ano? Mga Santone products natin at lagi pong hanapin, ha, yung tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para makasigurado na inyong pong inumin, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga katropa, sa kanon po ni Doc Remilito, o atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam, nag-iiwan ng kasabihang, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan pong laging dalangin ang Panginoon, nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 608 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Kaudaw na ahang bangkarera 2026 ng XFM Palawan sa Rojas, mainit na inabangan.
2: Alam naming malalayon lugar ang inyo po mga pinanggalingan, pero talagang sinuportahan po ninyo kami. Maraming salamat po sa inyo.
3: Marine Engine 6.8 horsepower masayang napanalunan sa naganap na Bangkalira 2026 sa Bugsayan o Sagwan category.
4: Sa haba ng panahon na gasagwan kami, ngayon lang ulit naka-start ng Sagwan.
0: Mga malaking kumpanya ng business establishment aktibong nakiisa sa Bangkarera 2026 sa Rojas.
5: Pasalamat po ako sa mga taga-Rojas. Congratulations sa mga nanalo.
3: Samantala, mga malalaking kumpanya ng business establishment aktibong nakisaya sa Bangkarera 2026 sa Bayan ng Rojas.
0: Sa balitang national Senate leadership change, walang epekto sa impeachment ni VP Sara Duterte.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Trump biyahing China ngayong Miyerkules para sa Superpower Summit.
0: Sa balitang sports, pagkasawi ng NBA player, tuloy na iniimbestigahan.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, May 14, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan ho napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo. Sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din pong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa Umaga.
7: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. Coverage. XFM. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Parihang hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Express, balita sa umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
7: XFM, impeachment coverage.
0: Sinoberba ng House of Representatives nito pong Miyerkules po, kahapon ha. Miyerkules po ng gabi na naipadala na nila sa Senate ang Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Dalawang araw matapos na bumoto ang nasa 257 na mga mambabatas para sa kanyang impeachment. Sa inilabas po na pahayag ng Kamara, sinabi ho ng personal inihatid ni Secretary General Chiloy Garofel ang House Resolution Number 989 na naglalaman po ng Committee Reports Number 261 at ng Article of Impeachment sa Senado. Ayon po sa House of Representatives, formal nang naipadala noong Miyerkules ng gabi ang article na ito laban po sa Vice Presidente sa Senado na hudyat na susunod na yugto ng proseso ng impeachment na ayon sa Constitution at nagbibigay daan sa paglilitis ng Senado. Nauna namang kinopirma ni Senate Sergeant at Arms Pau Aplasca na dumating si Garofel sa Senado upang personal na isumite ang Article of Impeachment.
7: XFM. Impeachment coverage.
3: Ayun na Choy, na-transmit na. May sumiklab man na kaguluhan doon sa Senado. Pero bandang 7:22 ay naipareceive yan.
0: Personal na ito na idinala doon po sa Senado. Kinumpirma rin ho ng Sergeant at Arms na si Garofel nga mismo ang pumunta, tumungo personal doon po sa

0: Samantala, nagkaroon nga po ng putukan sa loob ng Senado kagabi. Habang nagpapatuloy ang tensyon kaugnay na posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant mula sa International Criminal Court. Ilang media organization na nagulat ng sunod-sunod na putok ng baril dahil sa loob ng Senate, sa loob ng Senate Complex dahilan upang magtakbuhan palabas sa mga mamahayag para sa kaligtasan. Wala pang kumpirmasyon kung sino ang nagpapatok o sino ang target ng insidente. Sa isang Facebook livestream, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalock sa kanilang kwarto ang mga senador at staff at nagkasundo silang huwag iwan si De La Rosa habang hindi pa tapos ang legal remedies nito sa Supreme Court. Wala pang naitatalang nasawi o sugatan ayon sa Senado hanggang alas 8 ng gabi. Kagabi. Pumunta rin si DILG Secretary John Vic Remulla at nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at siniguro ang kaligtasan ng mga senador. Sinabi rin ni Remulla na hindi siya pumunta doon para arestuhin si Senator De La Rosa.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: So ang pakay ni Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla ay hindi pag-aresto. Hindi para hulihin si Senator Bato de la Rosa. At nandoon siya para proteksyonan ang mga senador na naka-lockdown.
0: Oh, naka-lockdown. Pinatay nila yung ilaw. Kasi inaantay nila yung ano eh, inaantay nga nila yung articles of impeachment dahil may ano nga na ihahatid. So nagantay sila doon, bigla na lang nagulat sila. Merong ano daw doon sa may opisina ng GSIS, sa may fire exit. May ano, may mga tao doon. So yung
2: ang NBI ba nasa loob pa rin o nasa labas na lang din?
0: Itinanggi ng NBI na sila yon, pero may video na kumakalat ngayon na yung nag handrail o yung binubutas na inaano nila yung pinto.
2: Nako.
0: Na merong isang tao sasabi kasama ko ang NBI at makikita mo doon sa video. Nakasuot talaga ng pang NBI.
2: Ito pinapakita natin yung ano?
0: Ayan yung crime scene. Oo.
2: Mataas yung putok ng ano ah. Pang headshot to, ang direksyon ng mga tama ng bala.
0: Kaya nga eh. Engineer, meron akong pinasa diyan sa ano sa
2: dito makikita ho sa video, talagang nagkalat yung mga basyo. Nang balat ang haba sa video, maririnig natin ang haba ng putukan eh.
0: Ito, engineer, ito yung may inano ako dito, yung kay Sas Rugando Sasot. Ito yung...
2: Walang patay dito, no?
0: Wala naman. Ilaw lang.
2: Patay.
0: Pero pinatay nilang ilaw.
2: Pero ang tao, ligtas ho dito, wala rin pong nasugatan. Patay, wala. Pero
0: wala naman.
2: Ang daming putok eh.
0: Engineer, itong isa, yung sinasabing nag-handrail, sinasabi ni Senator Amy Marcos. At makikita mo dito yung ano yung nakadamit ng NBI.
2: Ito, yung part na ito.
0: Ayan, part na yan. Nagkakaputukan na yan.
2: Sino ito yung nakaano na ito?
0: Mga Sergeant at Arms, tapos mga...
2: Okay, Sergeant at Arms ito at PNP.
0: Ayan, Choy.
2: Sige nga.
0: Yan sinasabi ni Senator Ivy Marcos.
2: May video ba ito? May audio ba ito?
0: May audio yan, may audio.
2: Sige,
0: yan.
2: Pakinggan natin.
0: May audio. Ito yung kumakalat ng video.
1: Absuelto, welto, o convictado.
3: Hindi pa kasi, nandito pa sila sa may
4: parang lang kami.
3: Yung action na
4: yun.
3: Pero napakita namin yan.
5: Ilan doon
3: kaya. Kasama namin yan.
5: Sige.
3: Okay.
5: Nakapagsipa.
2: Sino ito?
3: Nakapagsipa ang mga tamahan ka.
4: Hindi pa matukoy
5: kasi na. Hindi pa matukoy kasi na. Hindi pa matukoy kasi na.

0: Eh, yan mo na. Ibaan mo na isang yan. Ibaan mo na. Naka-clear mo tayo ng dalawa. Eh, yan ang isa. Ibaan mo na.
1: Sa GSIS building daw yan.
0: Ibaan mo na. Sige na ulit.
2: Sige. Go lang mo.
1: Nuts. Ayun o, may damit na ka NDI.
3: Ayun, meron o. May mga reporter din, di ba?
1: Oo, oh, meron din. Meron din. Meron din.
4: The Vice President Impeachment Coverage.
3: Choy, dito maririnig natin, may tumatawag, parabang nagre-report, mayroong kausap.
1: Kaya nga eh.
3: Ngayon, ang nireport niya, nandito kami kasama namin ng NBI.
1: At makikita rin talaga doon sa video.
3: Oh, nandoon ang NBI, pero sino yung grupo na ito ng mga kalalakihan?
1: Yun ang hindi pa iimbestigahan. At kagabi, itinanggihan ni Attorney Melvin Matibag na may NBI dyan. Tinanggi rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Senator Amy Marcos, yung kapatid ng Pangulo, siya yung nagsasabi na yung 100 na yan kasama nga yung NBI.
3: Ito ay so, planong pagpasok sa loob.
1: Yun, o dahil dumaan sa GSIS building.
3: Okay.
1: Yung pala kasi kasama, complex pala yon yung Senado. So, parte kapart ng building ng Senado yung ano.
3: Sino yung ano, yung third party ngayon na nasa gitna ng NBI, gawa na sila ay ito, tulad nito, yung lalaki na ito.
1: Yan. Hindi, wala pang kumukumpirma dyan.
3: Sino yung grupo na ito na kasama ng NBI, yung grupo na ito, sila yung nag-drill, sila yung tumutulong na makapasok sa loob ng NBI. Na itinanggi nga sabi ng NBI na sila yan, pero may mga reporter eh.
1: Oh, merong may, mga... May patch.
3: NBI. Pinipilit nila ng pumasok sa lobby, di ba?
1: Kaya nga. Ang nag-ano niyan, si Senator Amy Marcos.
3: Pag naka-lockdown sila, nadeklarado ng Senate, sino ang mas makapangyarihan pag sa loob? Di ba? Yung ipinaiiral na lockdown o mas pipilitin ng NBI na ipairal yung hawak nilang ano, warrant galing ng ICC. Sino ang mas malakas, sino ang mas mapuwersa doon?
1: Eh kasi sabi naman nila, in-honor ng gobyerno yung protective custody. Oo, di ba? Kaya nga si yung PNP, hindi nila yung sampina, ay binawi nila yung sampina kasi nga para kay Bato dahil in-honor naman doon nila yung protective custody, ginagalang nila yung Senado. Kaya lang itong NBI, iba yung diskarte.
3: Yung sa yung statement naman ng DILG, maganda mas specific ni Rimulya kung ano yung protection na binabanggit niya. Individual na protection para sa mga senador o yung the whole. Kasi kung buong senado yan na building, yung bibigyan niya ng protection, di niya papayagan ito. Dapat nandoon sa perimeter yung mga pulis.
1: Meron doon mga pulis sa ano eh. Ito kasi sa kabila to sa GSIS building.
3: Oh, nakonektado rin o hindi?
1: Kung nakonektado doon sa Senate,
3: di ba kung konektado yan?
1: Kaya lang doon dumaan eh. Pero yung mga police, 1,700 ba yun, nandito sa may harapan. Kasi may nagra-rally din eh.
3: Dapat hindi lang sa harapan. Sabagay, alam na mga police ang kanilang trabaho. Buo yan, papalibutan nila yung Senate. Kung talagang ang protection, kung specific na ang protection ay para sa Senado. Hindi sa... Senador.
1: Okay, correct.
3: Yun yung pinupunto ko doon eh. Ang protection ay bibigay niyo ba para sa mga senador o para doon sa Senado?
1: Yan. Para siguruhin daw yung ano yung kaligtasan ng mga senador. Pero ito yung video na pinakita natin kanina, kumakalat na yan sa social media, pero wala pang ko nagkukumpirma dyan.
3: Wala pa.
1: Wala pa nagkukumpirma. At itinatanggi nga ng NBI at ni mismong Pangulong Bongbong Marcos na naandyan yung NBI.
3: Sige nga, kung tinatanggi ito, ngayon na videohan kasama yung mga reporter, kasama yung NBI at yung grupo na ito na nagbabari na dyan. Ano ang pakay nila?
1: Wala pa rin naglabas na mamahayag ng ano na yun, ng video na yun eh.
3: Wala, di ba? Oh.
1: Baka di natin alam kung baka vlogger lang yan. Oh, ano.
3: Vlogger?
1: Oh, hindi pa maano eh. Or baka kasama lang talaga nila yan. Wala kasi lumabas na istorya na ganyan eh.
3: Di kaya na-news blackout yun, mga kasama na yun, nasabihan na huwag ilabas?
1: Ayun ang din natin alam.
3: Tsaka ito, anong pakay nito, papasok saan ito?
1: Ang sinasabi ni Senator Aimee Marcos, papasok ng Senado.
3: Papasok ng Senado?
1: Oo.
3: Oh, nako eh. Bakit may mga ganitong grupo?
1: Pero wala nga nagkukumpirma at itinatanggi ng NBI.
3: Mainit nga kaganapan, ano ho, sa Senado.
1: Malaman na, dapat ito, sigurado ako.
3: Sino kaya kausap nito, ha?
1: Yun, sigurado ako, i-imbestigahan ito ng Senado. Yan.
3: Yung lalaki na ito, dapat maimbestigahan. Sino yung kausap niya? Yun. Kanino siya nagre-report? At bakit nababanggit niya NBI? Kasama namin ng NBI.
1: Kaya nga, oo. Sino kaya yung mga yan?
3: Dapat makuha na ito, yung lalaki na ito, at maimbestigahan. Kung siya man ang leader ng grupo na yan na nagbabari na, nasabi kasama yung NBI, dapat maimbestigahan na ito. Makuha na yung lalaki.
1: Sinasabi ni Senator Aimee Marcos, wala pa rin nakukumpirma sa mga otoridad. Meron daw nahuli na isa na di umano'y taga-NBI. Pero hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad. Si Senator Aimee Marcos lang.
3: Yan ang may ID.
1: Yan sa ID kasi, hindi at ano kayang hindi papansin eh. Kung anong klaseng ID niya eh.
3: Sige. 9:29 ng umaga.
4: XFM. Impeachment coverage.
3: Pahayag ng Pangulo, meron tayo, di ba?
1: Meron.
3: At tinayak ho ni Pangulong Bongbong Marcos na walang puwersahan. Wala hong puwersa ho ng pamahalaan ng sangkot sa naiulat ho na pagserye ng putukan ng baril sa Senado kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na agad siyang nakipag-ugnayan kay DILG Secretary John Vic Rimulya para ho puntahan ang lugar. Nagdagpan niya, kinausap din nito si NBI Director Melvin Matibag upang kiakin kung may tauhan ng ahensya na pumasok sa Senado na agad namang itinanggi ng NBI. Ito yung binabanggit mo kanina, Joy. O, ayon po sa Pangulo, nanging may mga lehitimong security forces lamang ang nasa loob ng Senado. Kabilang na ho ang PNP, pati na rin po ang Office of the Senate Sergeant at Arms. Marinding itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may anumang utos na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Sinabi rin niya na kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente gamit po ang CCTV footage upang matukoy kung sino ang nasa likod ng kaguluhan. Nananawagan ng Pangulo sa publiko na manatiling kalmado habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Senado at ng PNP upang malaman ang buong katotohanan sa pangyayari.
4: XFM. Impeachment coverage.
5: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Rimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
4: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Choice, naguluhan ako doon na wala daw NBI kasi mga bandang alas 4, sanabihan niya, umalis na kayo dyan. Sabihin alas 4, may NBI doon.
3: Hindi, pinapa-pull out niya na eh, di ba?
1: So, ibig sabihin nga, bago yung gabi, yung aguluhan, may NBI pala talaga doon.
3: Mayroon pang mga NBI na nasa labas ng Senado.
1: Kasi may inaantay na TRO eh, may inaantay na TRO. Sa Supreme Court. May inaantay, walang lumabas na desisyon.
3: So bago pa yung instruction na malis kayo dyan, ibig sabihin nandoon sila.
1: Ibig sabihin nandoon sila. Ay kasi umalis na kayo dyan eh.
3: Tsaka sabi niya din naman daw papayagan na wala raw siyang utos na pasukin yan. Sabi ng NBI, boss, wala ka namang wala ka pang utos na pasukin yan. So hindi namin papasukin yan. Ibig sabihin, nasa instruction din ng Pangulo sa NBI kung ano magiging hakbang nila. Pag
1: diba?
3: Sinabi ng Pangulo, hindi pa naman nangyayari. Pag sinabi ng Pangulo na puwersahin nyo na yan, pasukin nyo na yan, arrestuhin nyo na yan, talagang gagawin ng
1: talagang
3: NBI
1: gagawin yun. Pero sabi niya, mga bandang alas 4, sinabihan niya, umalis na kayo dyan. So ibig sabihin,
3: Nandoon.
1: Oh, bago yung mga bandang alas 4, nandoon sila. Bago mag alas 4, ibig sabihin, may presensya na doon. At alas 4, sinabihan ng Pangulo, umalis na kayo dyan kasi walang desisyon yung Korte Suprema eh.
3: Yan, kung walang desisyon ng Korte Suprema at wala rin namang utos ang Pangulo, so walang problema rin pala. Pag sa part ng police, sa part ng Marines, ng NBI, walang problema. Ngayon, kung meron man ipipilit yung ICC, yung mga taga-ICC ang bumaba dito.
1: Yun.
3: Huwag na tayong gamitin, huwag nang gamitin ang
1: gobyerno
3: ng Pilipinas para arestuin si Senator Bato de la Rosa. Yung taga-ICC mismo ang bababa dito dapat. Katulad parang, na nangyari sa Pangulo, kay Pangulong Duterte, wala mang dumating na ICC dito, pati Interpol. Nagamit ang pwersa ng gobyerno.
1: Kasi yung quarantine kasi, ipapasa doon sa
3: Interpol.
1: Sa Interpol, to sa gobyerno, sa ano. Kung papayag kasi yung gobyerno natin na aristuhin yung isang ano, isang tao, yo, talagang madadala.
3: Magagamit.
1: Pero tito lang talaga, wala raw NBI dahil bandang alas 4, pinapull out na yung NBI. So before ang alas 4, hanggang alas 4, may ibig sabihin may presensya ng NBI. Hindi kaya nagpaiwan yung iba?
3: Yun na nga eh, kasi meron namang, biroy mo ganito ha, hindi maglalakas loob na suot nila yon. Diba?
1: Kung totoo yung video na yun na kumakalat.
3: Yung best na yun na mayroong tatak na NBI, may mga ID at mayroong mga kasamang mga nagpipicture, magbibideo. Ito, yan yung sitwasyon na ito. Yan,
1: hindi mo, kaya ginamit lang yung uniform ng NBI kaya?
3: Hindi papayag. Kung halimbawa nandiyan ang NBI tapos gagamitin yung mga uniforme nila, hindi papayag yan.
1: Baka...
3: So ito, iimbestigahan ito ng Pangulo.
1: Imbestigahan yan.
3: Hiwalay na imbestigasyon ng Senado at ng PNP tungkol ho dito sa grupo na ito.
1: Ito kasi yung video na ito, itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Pero yung mga PNP, wala pang nag-confirm. Ang term na ginamit, perceived NBI agents. Ano bang meaning ng perceived? Harapin natin.
3: Basta yung putukan na yun na nangyari kagabi ha, iniimbestigahan na yun. Sana matukoy. Makilala kung sino yung mga nagpapukaw. Yeah. Meron namang CCTV footage doon, di ba?
1: Kaya nga.
3: Pwede ba magamit marami yun yung CCTV?
1: Oo, marami. Nakita nga yung
3: pagtakbo nga eh.
1: Pagtakbo ni...
3: Sana mailabas na kaagad yun. Ito pa lang. May CCTV, di ba?
1: Oo, meron.
3: Ilang CCTV meron.
1: Dami yan eh.
3: Puno na CCTV yung sinabi. At hindi talaga po pwedeng gamiting dahilan. Wala, hindi na record.
1: Pati yung GSIS, puno na CCTV yan.
3: Yan. Tsaka paano nakapasok ito? Maraming dadaanan eh.
1: Di sa GSIS dumaan eh.
3: Doon sa GSIS. Walang nagbabantay doon?
1: Meron din, siyempre, gwardiya GSIS.
3: Kaya nga eh. So, paano nakapasok ito?
1: Yun ang gwardiya doon. Baka outnumbered yung gwardiya.
3: Sa dami nila, no?
1: Sa dami nila eh.
3: Ang dami mga kasama, tapos dami rin mga nagbibideo eh.
1: Kaya nga eh. Wala kasi, hindi yan lumabas sa mga media outlets kagabi.

0: Dito muna tayo sa Palawan.
1: Dito muna tayo sa Palawan. Bay, mainito na tinangkilik na mga residente ho at mga manunood ng kauna-unahang pangkarera 2026 na ginana po kahapon Biyerkules, May 13, sa bayan po ng Rojas, Palawan. Dinagsan ang mga taga-suporta ang naturang paligsahan kung saan nagtunggali ho ang iba't ibang bangkero sa isang matinding karera sa karagatan. Umalingaw-ngaw, pambira ha, at hiyawan. Medyo malat na rin talaga.
0: Kaya pa yan.
1: Ng manunood habang sinasagawa ang bawat laban na nagbigay ng kakaibang saya.
0: Matindi yung sigaw-sigaw mo, ha? Exciting eh.
1: Oo, bibilis eh. Matagumpay na naisagawa ang unang aktibidad ng Bangkarera 2026 dahil sa mainit na suporta at pakikiisa ng mga mamamayan mula sa iba't ibang barangay. Papasalamat din sila sa mga dumalong residente at mga nakilahok na naging bahagi ng programa. Inasahang mas marami pang laban aktibidad na gaganapin sa mga susunod na panahon bilang bahagi ng pagpapalakas ng lokal na turismo at pagpapakita ng husay ng mga bangkero, katuwang po ang XFM Palawan.
2: Siyempre sa pamunuan ng XFM Palawan kay Station Manager Louie La Rosa, sa lahat ng staff, kagawa Gerald Gales, sa lahat, no? Nandito po tayo lahat para sa ating Bangkarera 2026. Kasama natin si SB Jerry Garnado, no? Mag-enjoy po tayo, mga kabarangay. Siyempre sa mga participants po natin, in behalf ng lokal na pamahalaan ng Bayan Punan Rojas, gusto po namin magpasalamat sa inyong suporta sa aming pong munisipyo. Alam naming malalayon lugar ang inyong pong mga pinanggalingan, pero talagang sinuportahan po ninyo kami. Maraming maraming salamat po sa inyo.
1: Tinig ho ni Mayor Penny Sabando sa munisipyo ng Rojas.
0: Kaugnay niya na aktibidad po ay hatid po sa inyo ng XFM Palawan, LGU Rojas sa pangunap po ni Mayor Perez Sabando, gabay dagat ay nagarap ng Rojas at ng Yes Health Incorporated. Napos na rin ang pasalamat ng XFM Palawan sa lahat ng mga tumulong at mga sponsors upang maging matagumpay ang kauna-una ang Bangkarera 2026 sa munisipyo ng Rojas. Ang aktibidad na ito ay bahagi po ng pagdiriwang ng 75th founding anniversary at 22nd Panalaminan and 18th Kasoy Festival, kapistahan at kapistahan po ng St. Isidro the Farmer Parish Church ng Bayan ng Rojas.
3: At personal din na tinuntahan sa gabi dito ni Mayor Pedi yung ating ginagawang preparation. So ngayon, according sa ating program, 7 o'clock ay magsimula na po yung ating pong pangkarera, ang unang bitaw niyan. At meron na tayong mga inimbitahan o inimbitahan na ilang pong mga individual dito po sa Bayan po na Rojas. Kaya naman, ang ating pong pakiusap sa ating mga kababayan na mag-enjoy at samahan tayo sa ating pong kauna-unahang event ng pangkarera sa administrasyon ni Mayor Pedi, ano?
0: Express Balita sa Umaga. Yan po ang atinig ni Gabay Dagat, Program Director Ed Agarap. At congratulations sa mahigit 50 participants sa mga bangkero na lumahok. At ang nagwagi choy ay sa semi-open category, first place, San Antonio 3. Yan, yung bangkang San Antonio 3.
1: Yan.
0: Si Eman Diaw, yung bangkero. Second place, San Antonio 1. Siya pa rin, ha? Yung third place, yung Der Boys. Yan, ha?
1: Nakadalawang place pala yung San Antonio, ha?
0: San Antonio, magkaanong sila eh. San Antonio, yan, ha? Siyempre, magkaibang bangkero yan. Hindi pwede. Magkasunod eh.
1: Pero congratulations sa... kung team ang tatanungin, abay, congratulations sa San Antonio.
0: Yan.
1: Namin nilang interest. Siniguro talaga nila lahat eh. Kaya, na kategory, papasukan nila eh.
0: May consolation prize din tayo.
1: Meron?
0: Yung Eskwalado, ha? Tsaka yung isa pang Der Boys, GRA3, Scarlett, Don Ismael, at tsaka yung GRA1. Yung nauna na, GRA yun, di ba? GRA1.
1: Oo, GRA1.
0: Yung tinamaan yung boya. Siya sana yung panalo eh. Oo, kaya lang, nung sa last lap, no? Oo. Sa huling kurbada, eh tumama siya sa boya at nahulog siya. Yung hinete.
1: Oo nga eh.
0: Oo, kaya ayun, kay kasunod niya yung dalawang San Antonio.
1: Hmm. Ayun na. Yun ang nanalo.
0: Yun ang nanalo.
1: Ganda ng kuha ng drone, no?
0: Kaya astig eh.
1: First time pa lang, unang karera pa lang to, ha? Bakarera po ng XFM, pero quality na talaga yung diniliver po namin sa inyo. Mm-hmm. Meron na kaagad, drone.
0: Salamat ito lang yung Architect Gonzales ng MIO Rojas.
1: Parang ito lang yung bangkarera sa buong Palawan. Na
0: may drone?
1: Na may drone. Live, ha?
0: Live.
1: Oh. Napaka-quality po ng coverage na ito, yung pong bangkarera na ito, para ho mapanood. O yan, kita mo yung mga ikon na yan, yung mga shots na ganyan.
0: Oh, talagang kitang-kita eh. Talagang sumusunod yung drone eh. Talagang...
1: Ang ganda, oh. Tayo lang, oh. XFM lang.
0: Yun lang.
1: At saka yung saan ito? Sa LGU.
0: LGU Rojas. Yan, oh. Walang iba.
1: Oh, napakaganda. Quality talaga yung natin, yung coverage itong bangkarera na ito.
0: Kaya...
1: Handog namin sa inyo. At kung talagang nakita ninyo na napakaganda, ito yung mga bitaw, yung mga shots na ganito, sa XFM lang ito, yung mga ganito.
0: Yung talaga naman, oh.
1: Kung maganda na ngayon, mas pagagandahin pa ng XFM sa susunod na taon.
0: Pero same lang ito sa
1: Sa?
0: Sa Rojas eh.
1: Oo, sa Rojas. Pero ganda. Oh, yan yung mga shots na ito. Pambira. Cellphone to ni ni Rencita siguro.
0: Cellphone lang yan.
1: Cellphone ba? Ay, yung talaga, yung camera
0: na. Camera natin yan, camera. Yan.
1: Ganda, galing.
0: Congratulations ha. Yung sa semi-open category, may consolation prize din. Escolado, Der Boss, GRA3, Scarlett, Don Ismael, GRA1. Sa ista category, Choy.
1: Oh.
0: Ang first place dyan, yung West Fighter 4.
1: West Fighter 4.
0: Oh, mga taga na ito eh. Taga si Manalo.
1: Si Aldrin Ricaberte.
0: Oo. Sa yung second place din, West Fighter 1 pa din. Hindi rin siya pwede.
1: Baka naano lang yung listahan.
0: Naano lang listahan. At the third place, yung Grand Prix 3, si Ray Nolasco. Yan ha. So, at yung consolation prize dyan, Scarlett Baraco, si Rodel Emit, sa Grand Day 1, at saka si GRA2. Yan ha. Tsaka yung turbo, tsaka yung pupoy. Yung pupoy, ang daming internet, kaya lang namamatayan.
1: Ganon talaga pag yung makina modified na talaga namamatayan talaga. Pero ganun pa man, napakaganda ng gusto ko yung ng pupoy. Green,
0: ang
1: ganda ng uniform nila, pati ng kulay na bangka nila.
0: Yung paborito mo ito, Choy?
1: Saan?
0: Yung si Mang Doming. Nanalo ng Marine Engine 6.8 horsepower na padalo na tayo po ni Mr. Manny Cayabo, Richard Codilla. Yung sa bugsay category.
1: Ay, ito. Yan.
0: Congratulations sa mga winners. Sa first dyan, si Manny Cayabo at saka Richard Codilla. Sila pa yung nakabunot ng makina eh. Bugsay ito ha. Bugsay, at ang pinakapaborito ng tanan, si Mang Doming, second place.
1: Yan,
0: si
1: Dominador. Herrero. At si Lucia.
0: Yung kapatid niya.
1: Si
0: yung third place, kapatid pa rin.
1: Ganun.
0: Kapatid niya, si Mario T. Herrero at si Sunny RCP.
1: Yan, si Mang Doming, si Dominador, bukol-bukol yung muscle eh.
0: Dapat hindi.
1: Kumbaga sa yung alimango na masil-masilan
0: talaga. Masil-masilan talaga. Sabi rin po, kahit natapos na kay Mang Doming, si Mang Doming pa rin ang sigaw mo eh.
1: nakakatawa
0: nga. Tsaka
1: yung kay Mang Doming ha. Pinasaya mo kami.
0: Napasaya tayo. Tsaka si Ate Lucia, di ba? Matindi rin.
1: Ay, kala mo hindi napapagod eh.
0: Oo, kaya.
1: Nakasynchronize talaga yung nila, yung pagsagwa nila.
0: Pagsagwa nila.
1: Pagpalit sila, palit din sila kabila. Ang galing din. Kaya lang, siyempre, purong lalaki yung kalaban eh.
0: Oo, kaya nga eh.
1: Si Codilla pati si Cayabaw, sila yun
0: ang Cayabo.
1: Cayabo. Pero in mo ha, nagana sila eh. Lahat ng mga nanalo sa kategorya na yan, palabunutan. Sila talaga yung nakakuha ng makina.
0: Ng makina, kaya grabe ka swerte.
1: Umayon talaga yung panahon kasi yung dalawa, siyempre may makina na yung bangka nila.
0: Sa kanila wala eh.
1: Yung sa stock may makina, yung sa semi open may makina. Etong sa
0: bugsay,
1: walang makina.
0: Sagun
1: nagkaroon
0: lang
1: sila ng makina, umayon talaga.
0: Problema lang, paano nila hati yung makina?
1: pwedeng hiraman sila.
0: Hiraman sila ngayong Lunes, MWF, doon ka muna kay kay Sir Manny, TTS kay Sir Richard.
1: Pwede namang ano, isang lingguhan sila.
0: Isang lingguhan.
1: Ganun ang gagawin. So,
0: congratulations ako sa mga nanalo.
1: Live report tayo.
0: Sige, sige.
1: Suspect po sa pamamaslang sa barangay Paglaom sa munisipyo po ng Taytay. Naaresto na. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha.
4: Naaresto na ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa naganap na stabbing incident noong Mayo 7, 2026 sa Barangay Paglaom, Taytay, Palawan. Kinilala ng Taytay Municipal Police Station ang suspect na si alias Umpong, 35 taong gulang, magsasaka at residente ng Barangay Poblasyon, Taytay. Siya ay naaresto noong Mayo 12, 2026 bandang alas 10:30 ng umaga matapos voluntaryong sumuko sa mga operatiba ng Taytay Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence and Detective Management Unit. Ayon sa pulisya, nagsagawa ng manhunt operation ang mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen noong Mayo 11 hinggil sa pagkakakilanlan ng umano'y suspect. Sa isinagawang follow-up investigation, na-recover ng mga otoridad ang ilang ebidensya sa isang madamong bahagi sa kabaan ng Barangay Road sa Barangay Bato, Taytay, base na rin sa itinuro ng suspect. Na-recover din ang asul na Yamaha Mio Gravis motorcycle na hinihinalang ginamit sa insidente sa Barangay Poblasyon, Taytay. Matatandaang noong Mayo 8, 2026, isinagawa ang post-mortem examination sa biktima kung saan lumabas na nagtamo ito ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagsagawa rin ng crime scene processing ang Provincial Forensic Unit habang tumulong naman ang PIDMU investigators sa follow-up operations ng Taytay Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Taytay Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy namang pinalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad sa ilalim ng kampanyang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayong mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, lalaking may kasong panglabag sa Republic Act 9175 sa bayan ng Quezon, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
5: Arestado kamakailan ng Quezon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at iba pa ang isang lalaki sa Quezon, Palawan dahil sa kaso nitong paglabag sa RA 9175 o ang Quezon Act of 2002. Kinilala ang naaresto na si Alias Ford, 45 anyos, may asawa at residente ng Barangay Tabon kung saan sa pinagsanay pwersa ng iba't ibang kinatawan ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan itong naaresto. Habang may piyansa namang inilaan ang hukuman na nagkakalagang nasa 10,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Quezon MPS ang naarestong personalidad para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Rail Garan, XFM News.
1: Meron hong nangyaring shooting incident dyan po sa Barangay Riotuba sa Batarasa, Palawan. Isa ho sugutan, isa ho dyan ay binawian ng buhay. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
6: Nagsagawa na ng follow-up investigation at hot pursuit operation ng Batarasa Municipal Police Station sa ilalim ng Palawan Provincial Police Office matapos ang pamamaril na ganap nitong araw ng Lunes, May 12, 2026 sa Barangay Riotuba sa bayan ng Batarasa, Palawan. Kinilala ang mga biktima bilang si Alias Rande, 43 taong gulang, lalaki, may asawa, negosyante at residente ng Barangay Riotuba at isang minor de edad na residente rin ng naturang barangay. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, bandang 7:30 p.m. ng gabi habang nakaupo si Alias restaurant din sa harap ng kanilang sari-sari store at bumili naman ng isang minor de edad sa loob ng tindahan. Lumapit umano ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki at pinagbabaril si Randy sa leeg na tumagos ang bala at tumama rin sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang dalawang suspek sakay ng isang Honda XRM na motor. Ayon sa mga saksi, mas matangkad ang nagmamaneho kumpara sa angkas na parehong nakashorts at itim na jacket. Agad namang dinala ang dalawang biktima sa Riotuba Nickel Hospital upang malapatan ang kaukulang medikasyon. Ngunit pasado nas 9 ng gabi nitong May 12 ay binawian na rin ng buhay si alias Randy. Samantala, nagsagawa na ng hot force at operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang hindi pa nakikilalang suspect sa pamamaril. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, Barangay Sangguniang Kabataan Election 2026 Information Drive Campaign ng Commission on Elections ay sinagawa kahapon. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
7: Matagumpay na isinagawa kahapon, Mayo 12, dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang barangay at SK Election 2026 Information Drive Campaign ng Commission on Elections bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan sa darating na Nobyembre 12 taong kasalukuyan. Pinangunahan ng pamahalaang panlunsod sa ilalim ni Mayor Lucilo de Bayron ang pagtanggap sa mga opisyal ng COMELEC kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang turnover ng bagong tanggapan ng COMELEC Puerto Princesa sa Barangay San Jose at ang Adapt a Balayong 3 activity sa Balayong People's Park. Isinagawa ang information drive sa Edward S. Hagedorn Coliseum kung saan dumalo ang mga barangay at escape aspirants. Tinalakay dito ang tamang paghahaindi mo ng Certificate of Candidacy o COC, mga alituntunin sa halalan at ang paalala kaugnay ng pangangampanya. Nagbigay naman ng mensahe itong si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia at ang mga commissioner na sina Nelson Celis, Maria Norina Tagaro Kasingal at Noli Pipo. Binigyan din nila ang kahalagahan ng pagiging responsabling kandidato at pagsunod sa batas eleksyon. Ayon sa COMELEC, layunin ang naturang aktibidad na matiyak na ang maayos, patas at mapayapang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan election sa buong bansa sa darating na Nobyembre. Ang balitang yan, handog naman sa atin ng Santon Plus Gold Capsule. Palakasin at pagandahin ang iyong kalusugan o galing uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: ₱300,000 na barangay aid papamahagi sa 31 barangay sa munisipyo po ng Rojas. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
8: Personal lang ipinagkaloob ni Palawan Governor Amy Alvarez ang ₱300,000 na barangay aid para sa 31 na barangay sa bayan ng Rojas bilang suporta ng provincial government sa mga programa at serbisyong pangkomunidad. Tinanggap ng bawat barangay ang naturang ayuda sa isinagawang pamamahagi na dinaluhan din ng mga board member at mga opisyal ng lokal ng pamahalaan. Kasama rin si Mayor Pedi Sabando at mga miyembro ng sangguniang bayan ng Rojas bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga barangay. Ayon kay Mayor Pedi Sabando, malaking tulong ang barangay aid upang mapalakas pa ang mga programa at serbisyong direktang mapapakinabangan ng mga mamamayan. Umaabot sa kabuuang ₱9.3 million ang inilaan para sa 31 na barangay bilang bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng provincial government at ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Yan ang balita atin sa organizado ng Vision X Plus, panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
0: Hindi ko lang ng happy listening. Nakikinig sa atin si Kapitan Bunny Ali ng Batarasa, si Sir Ting na driver, si Kagawad Arabia at si Kagawad Beses, si Lalaine, yung classmate ko, tsaka si Annalyn. Yan, papunta sila dito yung mga BHW. Merong seminar yung mga BHW. Galing Batarasa, going to Puerto Princesa. Nakikinig sila ngayon.
1: Yeah.
0: Ingat kayo sa biyahe, ha?
1: Siya nga pala, ha, sa mga hindi patuli na mga bata po, ha? Meron pong operation tuloy po ang barangay ngayon, ha? Diyan po sa barangay Bangkaw-Bangkaw. May kaugnayan pa rin po ito sa 81st founding anniversary celebration po ng barangay Bangkaw-Bangkaw. So, optul Operation Tuli para pogi si Junjun. Ngayon pong araw na ito, 7:30 ng umaga. Paaga na lang ho kayo dahil marami yan yung pong mga nagpapatuli.
0: Kami naman bukas.
1: Bukas kayo. So, bukas.
0: At yung pinakamatandang magpapatuli, may libreng gasolina.
1: Ba talaga naman. Sa amin naman, 25 years old pataas, kung merong 5,000 pesos para kay doon sa taon na yun.
0: Ayun, yung pinakamabasa, yung pinakamatanda.
1: Oo, nung nakaraan, meron eh.
0: Meron, di ba?
1: 30, parang 31 yata 31, yun, 29 years old. Ayun,
0: ganun sa amin mga 20, pag mga 40, mga ganun.
1: Doon sa mga gustong may mga ganito mga, kasi hindi lang tayo, hindi lang siksikan, hindi lang mapapagawa, pati may ibang mga barangay na mayroong mga ganitong ano eh, pa-consuelo ba? Kung gusto ninyo sa mga susunod na panahon, huwag kayo magpatuli ngayon. Mintayin nyo mag 30 years old kayo pataas. Yan, may pa-premium para, kayo matanggap.
0: Yan, sa nyo 5,000 sa amin gasolina. Kasi may oil crisis ngayon eh.
1: Oo nga, naman.
0: Si Boyet Bungar Martinez, magandang umaga dyan sa Barangay Los Bibinda.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Na sabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin po sa magsulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express Balita
9: sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
13: Cellphone Plus Cold.
14: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
13: Cellphone Plus Cold.
15: Yahoo!
12: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
13: The Secret of Health.
12: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
13: The Secret of Health.
12: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
13: The secret of health.
12: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
13: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
13: The Secret of Health.
12: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Oras, alas 7:11 ng umaga.

Gandang umaga! Morning, morning, morning. Pasensya na kayo ha, medyo namamalat-malat tayo. Dalawang araw tayo sa initan.

0: tayo ng Rojas.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Maraming salamat sa ating mga katropa sa munisipyo ng Rojas.
1: Pusaan!
0: Sa mga bankero natin, sa local government unit ng Rojas.
1: Pusaan!
0: At sa lahat ng mga tumulong para maisa yung papawid live ang ating pangkarera 2026 sa munisipyo ng Rojas. Congratulations sa mga winners. Ang palatuntun ng Bullseye. Atid sa atin yan, mga tropa, ng mga produkto ng Yes to Health.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam nyo, mga kaibigan, yung yung bang parang napapansin mong pagod yung mata mo? Pagod yung mata mo. Kaka-cellphone, kaka-computer. Abay, mga kaibigan, i-try nyo to. Mabentang-mabenta to sa ano? Sa Abungan. Vision X Plus Soft Gel. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban ho sa blue light. Ha? Blue light! Oo! May vitamin E, may beta-carotene, may antioxidant. Ito yung parang shield. Shield ng mata mo sa araw-araw. Ha, mga tropa? Okay? Yan yung mga produkto na yan. Shanton Plus Gold, Shanton Gold Herbal Tea, Premium D3 Soft Gel, lahat ng mga produkto ng Yes to Health, mga tropa, ay mabibili ninyo doon sa mga kapartner natin. Mga pharmacy. Diyan sa Kuyo, Gracelyn Drugstore, sa Taytay, Peace Drugstore, ha? Sa Brooks, Resmed Shop, Socrates Pharmacy, Brel Pharmacy. Yan, yan yung sa Southern Palawan, mga partner natin, ha, ng mga pharmacy. Abangan nyo lang, ha? Babanggitin ko pa mamaya yung iba mga kapartner natin. Pharmacy, mga tropa, ha? 7:15 po ng umaga. Nako, daming kaganapan, mga kaibigan. Sa Senado, sa Kongreso. Pero habang nanonood po kayo dito sa ating programa, gusto ko eh, nagkakape kayo. Yung bang nagkakape kayo, pero natutulungan na pagandahin, ha, ang inyong kalusugan. Katulad nito, Shanton Plus o Shanton Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, may glutathione tayo nito. Tapos may collagen pa. Kaya alam nyo yung mga, tanyo yung pisngi ko, kahit build tayo sa araw, maputi-puti talaga. Ha? Kasi may glutathione ito eh. May collagen pa oh. Yung Shanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan, produkto ng Yes to Health yan. Ha? Yan. So, bibigyan ko kayo nito. Juan, pakitingin mo doon sa messenger, may mga picture tayo ng radyo. Bukod dito, habang nag

0: Tanya ako ng number natin, Moises, yan yung number na pwedeng tawagan. Mga kababayan natin. Pakita mo yung mga radyo nating mga nagdating. AM, FM ito. Ang lakas mag-receive ng mga signal sa radyo. O ito, habang nagkakape kayo nitong Shanton Gold Coffee Mix na ito, ha? Libre to, para matikman nyo, sabi ng Yes to Health. O, habang nagkakape kayo, maganda, nakikinig din kayo sa radyo, di ba? Ba, wala kayong data. Ito, pakita ko sa inyo, ha? Magbibigay ako ng isang unit nito ngayon. Pusaan! Yang mga radyo na yan. Yung nakikita nyo na yan, ha, mga kaibigan. Malakas yan. In-order pa natin yan sa mga supplier ng mga talagang gumagawa ng mga AM-FM radio. Mga kaibigan. Okay? Kita mo? O, yan. Ito, oh. O, yan. AM-FM. Ang gagawin nyo lang, dalawa yan, ha. Shanton Gold Coffee Mix. Ha? 10 cc ito. At saka, yung mga... Yung mga radyo na to. Isang... Ayan, nakita nyo po. O, 10 set yan. Unang batch pa lang yan, ha? Yan, o. AM 941 AR. FM. 3-band radio. World receiver. Gusto nyo ba magkaroon ng ganyan? Ha? Abay, ganito lang ang gagawin ninyo. Mamaya, sa topic natin, mag-comment lang kayo. Mag-comment, mag-like, mag-share. At ito yung number natin. Mas maganda kung nakapagpa-participate kayo dito sa mga usapin na pag-uusapan natin mamaya. Ito yung number natin, oh. 0985-0022-713 at saka 0953-514-103. Okay? 0985-0022-713-0953 at 514-1303. O, yan yung tatawagan nyo mamaya. Pag tumawag kayo, tapos magko-comment kayo dun sa mga pinag-uusapan natin, bibigyan ko kayo ng isang unit ng radyo. Ha, mga katropa, ha? Okay? Sige. Pag-usapan natin ang mga dapat pag-usapan. Gerald, pakitawagan na si Rambo. Bullseye! Mga kaibigan, kagabi, ito yung mga turn up events kagabi, ha. Doon sa mga kababayan natin. May kaugnayan ito. Tingin ko, ha, no? Dito muna tayo sa Senado. Mga kaibigan, sa Senado kagabi, kahapon na-receive na ng Senado yung article of impeachment, mga kaibigan, ha? Articles of impeachment. Na-receive na ito ng Senado galing sa Kongreso.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Mga kaibigan, ano? So, itong usapin na ito, nag-umpisa doon sa Kongreso.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kaibigan, nung ma-receive ito kahapon, bandang, pakita natin, ayan ho, ah, mga alas 5, mga kaibigan, no? Inanunsyo ng Senado na na-receive na nila yung articles of impeachment.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: De, pakitawagan na. Si Gerald ba nandyan? Pakitawagan mo na si Rambo para ma-ano natin yung nangyari ka.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Pagkatapos pagbutuhan ng mga kongresista yung articles of impeachment, no, nanalo, no? Alam nyo na yung

0: Victoria, nanalo yung yes na i-impeach si BP Sara sa Kongreso. So, matik yan na itatransfer nila yan sa Senado para magkaroon ng trial. No? At itong mga senador ang magiging trial judge dito sa impeachment proceedings na ito.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
0: Kahapon, impeachment coverage. Kahapon din yan, ano? Na-receive. At kahapon din, mga bandang alas 5 ng hapon, nagsabay-sabay ito kahapon eh. Inanunsyo ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng impormasyon ng posibleng pag-aresto, mga kaibigan, dyan po sa Senado. Noong nakaraang araw, merong ganong atempe. Eto, meron na naman. Alas 6 naman.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
0: Mga kaibigan, kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang presensya ng ilang mga NBI personnel. Mga alas 6 yun ng gabi. Pero meron ho tayong makakausap mamaya, no, from the Senate, no? Mga kaibigan, ano yan? Paki-chat mo nga. Bandang 6:30, alas 6 ng gabi. Dito na tayo sa crime scene siguro, no, yung putukang kagabi. Alas 6 ng gabi, kinumpirma ni Acting Senate President Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, mayroon daw presensya ng NBI, no? Ilang NBI personnel sa loob ng Senado, mga kaibigan, ano?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung mga turn of events kagabi, ah. 6:30, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court, no? At inatasan ang mga respondent na magpasa ng komento kaugnay sa motion ni Senator Bato de la Rosa. Mga 6:30 yan. Walang TRO. Ito naman yung patungkol sa kanya. Nagsabay-sabay eh. Patungkol doon sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC sa kanya. No? 7 o'clock, medyo tensionado na sa Senado. Kinumpirma ni Aplasca, yung Sergeant at Arms ng Senado. Yan yung bago ha. Kasi nung nagpalit, nung pumalit si Senator Cayetano, no, siya na yung Senate President, pinalitan nila yung Sergeant at Arms. At pinalit nila itong si Aplasca. No, matindi yung background nito. Veterano sa Mindanao to. 7 o'clock, kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Aplasca na 7:13, nagpatupad ng lockdown sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:13, no? 7:30 ng gabi, mga kaibigan, ano? 7:30, natanggap naman ng Senado ang Articles of Impeachment versus BP Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado.
0: Pero ano yan, ha? Meron ng tensyon sa Senado, no? Kagabi, bago dumating yung Articles of Impeachment. 7:30 dumating eh. Pero 6 o'clock, sabi ng Sergeant at Arms na bago, may presensya na ng NBI sa loob ng Senado. Ayaw niyan doon kay Sergeant at Arms Aplasca, mga kaibigan, no? 7:47 ng gabi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:47, nang pumutok ang balita at nandoon ang mga media, no? Nandoon sila dahil kino-cover nila yung pagdating ng articles of impeachment galing ng Kongreso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaibigan, no? 747, nakarinig ng putok ng baril ang lahat ng mga tao na nandun sa Senado. Media, senador, lahat ng mga nag-uopisina doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 8 o'clock, naglabas ng kanyang pahayag si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At sinasabi niya, the Senate is under attack.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaibigan, kinumpirma niya kasi nung una, bali-balita pa lang eh. Pero hindi talaga pwedeng baliwalain kasi lahat ng national at local networks o media na andon dahil kinocover nga nila yung articles of impeachment eh. Dahil 7 o'clock, no? Mga kaibigan, ay na-receive na ng Senate from Congress yung articles of impeachment. 8:30 na, nagkagulo na, di ba? Kinumpirma na, nagkaputo ka na. Kinumpirma naman ni Senator Alan Peter at naglabas na siya ng kanyang pahayag na the Senate is under attack. Kasi sunod-sunod na putok eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Mga kaibigan, 8:30 ng gabi, no? Dumating si DILG Secretary John Vic Remulla sa Senado. Pero bago siya dumating, naglabas ng statement si PBBM. Bon. No? Oh, pakinggan muna natin yung instruction ni President Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kaya siya pumunta doon sa Senado. No? Para maliwanagan natin. So, yun ang nangyari ha. 5 o'clock, na katanggap ng impormasyon si Senator Bato na aarestuhin daw siya. Mga kaibigan, ulit doon sa Kongreso. Okay? 6 p.m., kinonfirma ni Sergeant at Arms Aplasca na mayroong presensya ng NBI sa loob ng Senate. Mga kaibigan, 7:30 nagpatupad ng lockdown sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:30 natanggap ng Senado ang articles of impeachment. 7:47 nakarinig ng sunod-sunod ng putok ng baril ang mga empleyado, media na nagko-cover doon sa Senate, mga senador, yun na. 7:47 nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril iyong mga tao doon. Okay? Kinonfirm ni Senator Alan Peter yan, 8 o'clock. Naglabas siya ng statement, the Senate is under attack. 8:30, dumating si John Vic Remulla, DILG Secretary. Pero bago siya pumunta, naglabas ng statement si President Marcos. At ito ang kanyang sinabi.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news. Ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandoon sila para bantayan ang Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni PBBM, kalma lang po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gobyerno hindi gagawa daw ng ganyan. Ngayon ang tanong, sino ang nagpaputok kagabi sa loob ng Senado mismo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaibigan, si Senator Alan Peter Cayetano, nung nagkakaputukan na ng mga alas 7:15 ng gabi, nag-vlog na siya. The Senate is under attack.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Mga kaibigan, nuulit natin, pati yung mga media doon, nagtakbuhan, kinabahan, natakot. At bakit may mga media doon kagabi? Bakit maraming tao doon? Bakit nandun yung senador, mga senador kagabi? Kasi, kagabi, mga 7:30, bago yung putukan, mga kaibigan, pinareceive na ng kongreso, no, mga kaibigan, sa pamamagitan ng kanilang secretary, no, ng Congress, pinareceive na yung impeachment complaint. Yun ang kinocover ng mga media, kaya nandun sila kagabi. Diba? So mga alas 8, after nung ma-receive, doon na nagkarputukan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: doon na nagtakbuhan. Oh. Yan ang malaking problema ngayon. Sino ang nagpaputok? Sino ang involved dito sa putukang ito? Nandiyan na si Senator Alan Peter Cayetano. Mga kaibigan. Oh. Si Senator Alan Peter, kung mapapakinggan mo yung sinabi niya, ha? The Senate is under attack. Senate president ka, di ba? Oh. So, under attack. Iba-iba ang version na pag sinabi mong under attack. Yung inaatake, pinapaikutan ba yan? Binubomba ba yan? O meron lang nagpaputok ng baril doon sa loob? So, siyempre, magpapanik na yung tao. Ikaw ba naman, Senate President ka, sasabihin eh, the Senate is under attack. Oh. Pero hindi pa nakukumpirma kung sino nagpaputok. Di ba? Sino ang namaril? May namaril ba? Mga kaibigan, no? Yun yung sinasabi niya. Sabi naman ni PBBM kanina, napakinggan ninyo, ha? Napakinggan ninyo na walang tinawagan niya si Matibag. Mga kaibigan, yung chief ng NBI. Ha? Wala daw, sabi ni Director Matibag, wala namang NBI agent diyan, nasa labas kami. Nandito kami lahat sa opisina. Mayroong nilabas na video, bon pakita natin. Itong si Estrailito Torion, mga kaibigan, nandun sila sa Senado, may video siyang nilabas. Ito ha, pakita natin ha. May audio pa yan. Mayroong mga tao sa labas ng building naka parang bulletproof vest ito. Hindi lang masyadong clear. Mga kaibigan, pwede mo bang lagyan ng audio yan? Yan. Pakinggan nyo to, ah. Yan, oh. Sige. Pero, bago yan, ano? Mga kaibigan, kausapin muna natin yung atinong kaibigan, ano? Kaibigan ng XFM, mga kaibigan sa Senado. Si Sir Silvestre Rambol Labay. Sir, magandang umaga po. Kaluwi po, XFM Palawan. Sir Rambo.
4: Patropa! Ano?
0: Louis po. Kaluwi po, sir.
4: Patropa, Louis. Apa kasabi, very exciting kasabi. Kasabi na Louis, ano? Dahil nga sa nangyari na putukan.
0: Opo.
4: Sa Senado kung saan ay dumating si DIL Secretary John Vic Rimuya maging ang PNP chief kasi meron siya na Papish Jr. ay dumating din kagabi dahil nga doon sa nangyari nga putukan sa pagitan ng NBI. Pero sinasabi, itinanggi naman ang NBI ni NBI Director Melvin Matibag at kanyang sinasabi na wala sila sa Senado. Sila ay nasa isang hotel sa Quezon City kaya walang nangyaring putukan. No? Mm-hmm. Wala ang NBI doon. Wala talaga sa hindi sila responsable sa nangyaring putukan. Ayon yan sa NBI director. Pero sinasabi naman ng USA na ang mga tauhan ng NBI ang siyang sumugod dito sa Senado. Ang dikit lang kasi ito, tatropang Louis.
0: Apa.
4: Itong Senado at GSIS ay halos tuktong lang to nasa likuran. Ang nangyaring putukan sa dalawang palapag ng Senado at yung GSIS nasa likod lamang dito. Dito yung, nandito yung mga NBI sa GSIS. Ito yung nangyari. Pero bago niyan, palakting yung mga istorya ang nangyari dahil dumating yung bulto-bulto sa tropang suwi na mga article of impeachment.
0: Mm-hmm.
4: Yung mga matatandaan na aprobahan ng Senado yung article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
4: Kaya ang nangyari, katropang Luis, ay na-i-transmit na. Nadala natin dito yung article of impeachment. At ito, hindi pa laman kung itong katropang Luis, no? Itong article of impeachment ay tatalakayin. Mm. Dahil merong mga malalaking events, malalaking mga pangyayari na nangyari sa dito nga sa Senado yung parilan, no? Sunod-sunod, nakakapangamba talaga sa propang Luis.
0: Sir, bali, na, kaya po nandyan yung media, mga senador, ganyang magdagabinan, mga 7, dahil kinocover po yung mga media, yung pagdating ng articles of impeachment from the Congress.
4: Tama. Yung talagang inaantabayanan, matupang Luis, no? Ang inyong lingkod, si Raul Abay, inyong lingkod, ay nakaantabay. Ito yung inaantabayanan namin.
0: Mm-mm.
4: Kaya nga, tumating katropang Luis, yung article of impeachment, kung saan ay mahigpit na binabantayan ni na House Secretary General Chenoy Villicaria Garapel at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz.
0: Mm.
4: Itong mga bulto-bultong mga dokumento ng article of impeachment laban kaya Vice President Sara Duterte na dumating nga kagabi, no? At saka ito ng isang van sa tropang Luis. Ito yung inaantabayanan kagabi talaga. Pero sa hindi inaasahan, nangyari yung putukan na Luis.
0: Mm.
4: Yung katropang Luis. Yung article of impeachment, yung binabanggit ko rin, ay gwardya to. Mahigpit talagang binabantayan tatlong malalaki. Na yung cart, yung isinakay, no? Tatlo to. At tinanggap naman ito
0: mm-hmm.
4: si Secretary Mark Leandro Mendoza, no?
0: Uh-huh.
4: Ng Senado, yung bulto-bultong dokumento ng article on impeachment na nang-intransmit na kagabi dito sa Senado. Yun ang inaasang talakayin. Hindi malaman kung yung talakayin, yung nangyaring putukan kagabi
0: uh-huh.
4: o ito. So kung anong ipaprioritize kagabi, tumating din yung soko ng PNP, Scenes of the Crime Operatives, para malaman kung anong klaseng para yung ginamit at kung meron pang nangyaring casualties.
0: Uh-huh.
4: Kung merong casualties na nangyari sa nangyaring putukan na katropang Luis.
0: Uh-huh. Katropang Rambo, nasan kayo nung... Kasi 747 inulat na nagkaputukan, ano? Naunang napareceive bago nagkaputukan. Saan kayong pala?
4: Oo.
0: Second floor, ground floor, third floor?
4: Second floor nangyari. Pero bumaba ako, second floor yung putukan. Pero nasa baba nga kami inaantabayanan at nilockdown kagad. No, nagkaroon yung putukan, pinatay yung ilaw.
0: Mm-hmm.
4: Pinatay yung ilaw sa ikalawang palapag ng itong Senado. Pero yung likod nito, ito yung GSIS. Sinasabi na galing sa likod doon sa GSIS, no? At bago nangyari yan, yung parang merong grinding no, doon sa pintuan sa likod sa ikalawang palapag, parang merong ganun ang nangyayari, narinig ng mga kasamahan natin sa hanap buhay, na merong nangyari bago yung nangyari na putukan sa patropang Luis.
0: Mm.
4: Yung incident na nangyari na kagamitan ay talagang ng taktuhan yung mga kasama natin sa hanap buhay mula sa ikalawang palapag pababa at nilockdown kagad. Pero ang nakapagpaga nito kasi pinatay yung ilaw . Pinatay yung ilaw at yung mga pulis. Yung mga pulis kasi merong naka-detail doon no? Sa ikalawang palapag. Pulis ang parin pero naka-full body again at naka-proof yung vest nila ay talagang bulletproof
0: uh-huh.
4: ng vest ng BPD Marines.
0: Uh-huh.
4: At USAA, ibig sabihin, Office of Sergeant at Arms, yun ang initial na binabanggit na ay kaputukan na ka Luis.
0: Ah, katropang Rambo, yo gaano katagal yung putok niya? Segundo, minuto?
4: Minuto. Medyo matagal-tagal eh. Kasi una, bang bang bang. Ako sumunod, bang bang bang bang. Ganun ang nangyari.
0: Parang parang palitan, parang palitan ng putok, ganun. Parang palitan.
4: Ang rinig lang namin parang hindi naman palitan, pero ang rinig ko parang yung tunog ng baril parang iisa eh.
0: Mm-hmm.
4: Isang baril lang. Yung parang ang kung ako pagmamasdan ko halimbawa, tunog lang ng Armalite, tunog lang ng OT. Yan, parang ganun lang ang nangyari.
0: Okay.
4: Kasi iba-ibang tunog. Halimbawa, kung ikaw ay magpaputok ng 45, 9mm, OT, Armalite, iba ang tunog doon.
0: Okay. So, sa pagkakarinig mo, katropang Rambo, isang putok lang, parang isang tunog lang. Isang tunog.
4: Yung pagkarinig ko, isang tunog lang, katropang Louis.
0: Alright.
4: Isang tunog. Ibig sabihin, isang baril lang.
0: Isang baril lang.
4: Kasi una lang binabanggit, ang nagpaputok, hindi ay nagsitahin daw, nakita, pinag-usa, di pa kumpirmado, yun ang binabanggit kanina ng isa member. Nung marinig na papalapit sa ang mga tauhan ng NBI, ito sa, kasi nasa GSIA sila sa likod, itong Senado, nakita ng NBI na mayroong mga tauhan ng USA, kaya ang ginawa nila, nagpaputok sila.
0: Okay.
4: Yan ang initial pa lang, hindi pa kumpirmado kung yan ang nangyari. Yan ang ginagawa ngayon na investigasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police dahil dumating ang SOCO at inaalam na rin kung anong klaseng pala ang ginamit at kung meron na nangyari nga casualty. No? At hindi pa rin nakumpirma kung si Senator Bato ay nakalabas dahil unang nakita na sakay ng elevator si Senator Bato. So, hindi malaman pa ngayon kung nandito pa sa Senado o nakalabas
0: na.
4: Yan ay inaalam natin. Pero kagabi, ay tumawag na. Huwag na tumawag si Senate President Anand Peter Cayetano kay Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sinabi pa yung insidente. At inireport naman ni Pangulong Marcos na yung NBI, base sa report sa kanya ni Director Philpine Matibag, na wala yung NBI, naka-pull out sa OED na nasa Quezon City sa isang hotel.
0: Sir, naglabas ng video si Attorney Turion. Pinakita niya yung crime scene. Parang may mga tama ng bala itong isang opisina. Anong opisina ito, sir?
4: Yung opisina. Doon yung sa pangalawang palapad, no? Yun yung hindi ko malaman pa nung opisina to. Yung pangalawang palapad, ito yung dito rin yung press, no? Sa bayan ng mga press, ikalawang palapag.
0: Uh-oh.
4: Pati yung mga exhibit yun ay nagpagsakan eh.
0: Mm-hmm.
4: Kasi nagtangkuha na mga kasama natin sa nabuhay. At ang mangyari ang insidente sa tropang Louis.
0: Uh-oh.
4: So, hindi pa malaman niya kung merong casualties at anong klaseng bala yung ginamit. So, paglay dyan sa naturang insidente at mamaya magpapaloob din, kung bubuksan na ba yung article of impeachment o kung tatalakayin ba sa araw na ito katropang Louis.
0: Okay.
4: So yan muna.
0: Sige po.
4: Ang follow-up report para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa Tinado. Ako, si Sir Bestre, Rocko La Finance, XSS 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you, Silvestre Rambo Laba, yung Senate Correspondent ng XFM Manila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Rambo, kung tawagin namin, mga kaibigan, ay nandun kagabi sa loob mismo ng Senado no nagkaputukan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pakita mo yung crime scene muna. Yung binabanggit ni katropang Rambo na parang ang dinig niya mismo ha, may isang putok lang ng baril. Kasi ang baril, iba ang tunog ng baril ng 9mm, ng 45. Pag marunong ka sa baril ha, Armalite, shotgun. Pero sa pagkakarinig, pagkakarinig ha, isang putok lang, pak, pak, pak, pak. At yung mga putok na yon, no, dito tumama, dito lang muna tayo sa, may, yung kuha ni Attorney Turion. No? Kasi inaalam ngayon eh, nagkagulo dito sa putukan eh. Actually, wala sanang ano eh. Wala sanang gulo na ganito. Kung ang issue lang kagabi, yung, hindi, yung may mga tama ng bala. Ang issue lang kagabi, yung articles of impeachment na ipinareceive ng Kongreso sa Senado dahil sa botohan sa Kongreso, yes to impeach impeachment to BP Sara. Normal yun na talagang itatransfer yun sa Senado for trial. At itong mga senador ang magsisilbing trial judge, mga tropa. Yun yung usapin. Kaya nandun yung media, nandun yung mga senador. No? Ang nagpagulo, itong sunod-sunod na putok ng baril, yung nakikita nyo, kuha ni Attorney Turion yan, no? Parang kakilala o staff ni Senator Bato, dyan, kung sino man yung nagpaputok ng baril na yon, dyan siya nakatayo. Nakita nyo yung mga dilaw-dilaw na yon, may mga number. Oh, 11, 10, 11, 12, 13. May nakita ko number 16. Oh, simula doon, 1, yan mga basyo. Diyan nagtalsikan ang mga basyo ng bala. Oh? 1, 2, may nakita ako hanggang 16. Hanggang may 22. 22 yung mga may mga number 'yon. Nilagay ng SOCO yan. Ibig sabihin, sa bawat numero na nilagay nila sa crime scene, may mga bala silang nakita o mga ebidensya. At yung mga bala na narinig ng senador, ng mga media, ay dyan tumama lahat. Doon sa may opisinang yon. Ang tanong, may tao ba doon sa loob na binabaril ng gunman? Mga kaibigan. Oh. Under investigation yan. Sino ang nagpaputok? NBI ba? PNP ba? Marines ba? O mga tao ng Sergeant at Arms? Mga kaibigan, ano? Bago nagkaputukan, mayroong inilabas na video naman, Bon, no? Yung isang nag-uopisina sa loob ng Senado, mayroon siyang nakunan. Inilabas niya rin yon. Parang mga naka-bulletproof vest itong mga taong ito. Ha? Mga kaibigan, hindi natin alam kung mga kawani ito ng NBI o kawani ng PNP o baka nagpapanggap lang na NBI, na PNP. Ayan, oh, may audio to. Pakinggan natin ha. Ito bago nagkaputukan, kuha ito ng isang empleyado ng Senado. Yan, no? Oh, yun. Sa isang part ng Senate yan.
5: NBI, no?
0: Oh, sinasabi niya, NBI, no? NBI. Pero hindi natin alam kung NBI talaga yan. Nakatago sila.
5: Parang dalawang atang armado.
0: Dalawang armado.
5: Mga radyo pa.
0: May dalang mga handheld radio. Dalawa. Yan. Kuha yan ng isang kawani ng Senado. In-upload niya. Bago nagkaputukan, aali-aligid tong dalawa na ito, o baka hindi lang dalawa, sa paikot ng perimeter ng Senate. Ang Senado, ang Senate building, at ang GSIS building ay magkatabi. No? Merong na sinilabas din si Senator Aimee na yung building ng GSIS parang binubutas patagos doon sa building ng Senado. Mga kaibigan, no? Balik naman tayo doon sa crime scene. no? Dito tumama lahat yung mga bala na galing sa isang putok ng baril. Hindi pa natin alam. Siguro yung PNP, later on, maglalabas yan anong klaseng baril ang ginamit, no, sa pagpapaputok para puntirehin kung ano man ang pinupuntirya ng gunman dyan sa kwarto na yan. No? Eh, tinanong ko kay katropang Rambo kanina, hindi pa nila makumpirma kung anong opisina to eh. No? Ngayon, sa Senado, bawat sulok may CCTV. Kaya pagdating kagabi ni Senate DILG Secretary John Beck Remulla, pinasecure lahat ang CCTV. Pero after ng putukan, ang may hawak ng mga CCTV camera na yan ay ang Sergeant at Arms mga kaibigan doon sa opisina nila. So kung may CCTV dyan, malalaman kung sino, ayan, ang daan yun, no? CCTV, oh. Di ba? Kung sino ang nagpaputok ng baril. Sabi ni President Bongbong Marcos kanina, maaring diversionary tactics ito. Marami kasing angulo na pwedeng pagbasihan, mga kaibigan. Nandiyan na ba si Senator Alan? Ito naman yung statement ni Senator Alan bago tayo lumawig sa usapin na ito. May nagpagulo eh. Ginawa ng sirkus yung Senado. Oh, ito naman si Senator Alan, yung bagong Senate President, naglabas din ang kanyang mga statement after na makarinig ng sunod-sunod na putok. Sige.
6: Sorry, I update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI, na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Okay. May coordination, ano? Kasi may order si PBBM. John Bick, pumunta ka doon, yun yung sinasabi niya kanina doon sa kanyang press statement, makipag-usap ka sa Senate President, no? Pero walang pag-arestong gagawin kay Senator De La Rosa, mga kaibigan. Ito'y alamin lang kung ano nangyari, no? Alam naman natin na talagang gigil na gigil, either NBI or PNP, no? Para arestuhin itong si Senator Bato De La Rosa. Gawa nung kinumpirma ng ICC na meron na talaga siyang warrant of arrest. Hindi bibitawan ng Senado si Senator Bato ayon kay Alan Peter Cayetano, yung bagong Senate President, until the Supreme Court decide. No? Kung bibigyan ba ng TRO o kasi kino-question doon ang authority ng ICC sa Pilipinas. Iba kasi yung nangyari kay President Duterte. Talagang pinilit siyang ilabas dito sa Pilipinas without regal remedy resolution na kanyang hinihingi sa Korte Suprema. Di ba? Alam niyo naman yung nangyari na kay Digong, kay President Digong. Itong kay Senator Bato, gusto nilang idulog muna sa Korte Suprema kung meron bang authority ang ICC over the court, no, dito sa Pilipinas, dito sa kanyang kaso.